0: Ang panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan. Sa programa, Health Tips with Kuya Dots. Health Tips with Kuya Dots. Ingat! Health Tips!
1: Sige, sige, hawire, hawire.
2: Niyan na bitaw, dalian na diha.
1: Hapit talaga di, hindi ana.
2: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
1: Agoy, kasakit sa akong sampot, sima, agoy.
2: Daun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gigunitan, nahagbong pag yun ka.
1: Agoy, kalit magbigol-ngol ko nang akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
3: Ngol-ngol nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
1: Talaga?
3: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
1: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
3: Tinuot ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
4: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
5: Di ang tapit ah. Islit-islit ah.
6: Ganahan ka.
5: Oh, kalaming paminahon. Init-init o halang-halang. Nga mo dapat sa imong panit. O, humot pa kaayo. On sa panangahaplas.
4: Kuya Dots, herbal oil.
3: Kuya Dots, herbal oil. Ang tinuod nga haplas, nagkikan kayod sa purong herbal. Sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madre kakao, tuba-tuba, kalapo o gluya, busa,

0: Dong! Wala pa ako'y underwear!
1: Ugma dayon nay, magpalita! Usa ka rusina!
0: Rusula! Ni mo palahak ah! Agoy, mister! Ayaw tao na sula imong asawa! Kung wa ka na'y ikabuga, kini ang tumara! Bomberman! O laki! Epektibo kini, sulay gani! Bomberman! Makapawala sa kakapoy! Makapalagsik sa imong... lawas! O mupabalik sa imong... Basta! Kung loya ka, Bomberman ang tumara! Dung, maligo sa ako ha!
1: Dito tas ni Pulday, ako'y bomba!
2: Bomberman, kusog mo arangkada! Bomberman, dili ka maluya! Bomberman, ang imong kasaligan! Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
0: Dung, bombahi pa ko be!
2: Bomberman!
0: Dung, tanawa si nanay. Naghilak siya.
1: Tanday, atong doon. Magigunay tan siyang suwat.
0: Diba, daot naman ang iyang mata. Hindi naman siya makabasa.
1: Oh, Nay?
3: Nagsuwat ang idiyong bagoot. Napromote siya sa trabaho.
1: Nihilak malagi ka, Nay?
3: Luha sa kalipay, Ada.
0: Nay, nabasa niyo ang suwat ni Inday?
3: Oo, oh, Ada. Tinoda ba rin akong padadaw? Nagsige ba ya akong patulo sa akong mata? Aning Kuya Dude's Wonder Eye Solution.
0: Kaepektibo kod anak, Nay. Di ba? Halos mahalap naman ka sa una tungod sa imong glaucoma.
3: Aban tungod sa Kuya Dodd's Wonder Eye Solution, naulian og mihayag ng akong pananaw.
2: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o uban pang kadaot sa pananaw. Higala, kini ang gamita, Kuya Dodd's Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodd's Wonder Eye Solution. Kuya Dodd's Wonder Eye Solution.
4: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan. Sa programa, Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs!
5: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanong o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodds sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa nay mugsom ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit sagbot mga dahon gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodds. Health Tips with Kuya Dodds.

John, kumusta? Mayong buntag, kanatong tanan. Welcome din nining atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga sukintig paminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya karong buntag at karong adlawa. Mainit nga medyo malandungon din sa akong nahimutangan. Kumusta? Mayong buntag, bukid nun. Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! Cotabato o Lanao. Good morning! Busan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental Oriental, Zamboanga del Sur o Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning!

Kumusta mo riya? Kumusta mga katikara ng mga pagpanikay sikay? Sa gihapon kini na sabi niyo pinalanggang kuya Dod sa mga inaot nga kitang tanan. Dinhining ibabaw sa kalibutan, anaas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Mga nang pinakanindot nga labanan, dinhining ibabaw sa kalibutan, alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi, dasig o kugilang. Sa'y pinaka-nindot kayo ang kanini ang atong matagamtaman, ang gusto natong mahitabo o tinguha sa atong kinabuhi, alang sinadlaw-adlaw po natong panginabuhi ang kadasig o kakugir. Hindi taangay gid magsalig sa uban kay na impas lagi. Dasig lang ha. Kumusta mo riya? Mga nanay, tatay, lulog, lula, ati, kuya, bunso. Good morning! Mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan, good morning. Wala imong tingog. Ay. Manito na paingon. Be? Natandog ng good ni ganiya. Naaman siguro. Urag naaman. Pag-check daw. Kanini ang kuan, manager. Natandog biya taon to ganiya. Sound check. Paki-check lang nan wala giday. Sa kadit lang ha. Ato na yung klarohon og nawala bigyod. May nang sayo pa para nga mabantayan. Wala man unta ko magkuan, wala man ni matandog gid kagapon. Wala man ko mag-UGs gabi. Atong klaro ba? Sige mo hada siguro manager, pakicheck lang. Katuhinong ganiha nga kuan, niyaw pa akong tingog, nasudlan to glamok.

Okay, balik ta din ini nga tong pagpanaguban. Murag na balik na pero sagarat no. Sagarat na. Kuan na po siguro ni manager. Natandog na. Nahulbot na pong tinutin. Okay, murag mag-up up bitaw. Nag-monitor ko sa live na to. Proski lang, kaya raman kayo. Kaya ra kay mugawas matong tingog. Kasagdi lang saan ang kuan no, karat gamay. Tama, tama si Ro. Oh, ato lang dako-dako ang karat ron. medyo karat bitaw pero kung diri sa audio nato sa microphone, wala man siguro sa kuan lang. Diri lang sa tuang music yata. Pero kung battery gyud puntahan ni. Okay. Sa so, umanay nga 1946 pa man niya kung gamit god. Medyo may kalumaan na gamay. Ilis-ilis ibiyang pabiyan na malit ani. Mas pila na ni katuig niya. Napoy mga RCA na ko. Naglikiliki na. Kanabita ang RCA ni mga kanang itom. Itom niya. Ang tumoy bitaw kanang dayon ni mong pansak sa ulo. Kanayahang utlanan. Niya mabawag mo na ano, mabawag. Nikabawag ka na, kalugayan kay muliki na siya, maputol, makita ang wires ilawom. Loy kay Garcia. Sige lang, magpa-sponsor Tanis B&B Electronics. May naman si Boss Ramil Lubas Coron. Masing matagaan, tagkuan. Kani RCA nga dagko. Katong marabitaw, kumagko ka dagko, Boss Ramil. Kiloag kayo ko RCA. Sige, kahulbot yang... Sigkaibot. Sige, magkuan. May mag... Sigkaluag, sige, ugkuan. Sige, kahulbot-hulbot ba? Bitaw padayon ta mga binating tigpaminaw ha. Kumusta niya sa ato mga kwan kaning mga nagatang-atang na bagat-bagat labi na din sa atong live. Good morning ninyo dia. Kang ECQ Kill. Salamat kayo 94.7 Express Radio La Paz may buntag. Kang Ronnie dia, stala ko gon Ron. Morning ni mo dia Ron. Kang Ita Baransa, Leonora Laina, kang Christine Kabugnason Rilampagos. Morning ni mo dia tin. Okay na, nawala na ang karat. Walang karat biyang kung diri lang sa audio lang na ito gamiton sa kan via microphone. Pero dito sa kuan, sa OTS, pag mo tukar siya dito mag kuan, mura mag nailata sa sardinas nga, nagbangga-bangga. Kere ragyapon kayo, ato na yung kuan. Basta di lang gini siya matandog, di ni siya mawala, di po ni siya maputol. Anak lang isa. Kumbati Kuya Dodds. Morning ni mo dia Sir Julius Kokoy Moral. Morning ni mo dia Sir Jul. Good morning. Kumbati ta perme. May buntag. Kumusta man ka dia sa Kabadbaran? Dia sa Honey FM Kabadbaran City. Good morning sa mga nakamonitor. Good morning. Dina sa ato ang station manager dia Julius Kokoy Moral, Mr. Bamerman. Ang taong lapad o gabaga, talinis ug hawak murag karot. Musta mang mingming nato diha Sir Jol mingming. Morning Kabadbaranon gikan ni Christine Kabugnason Rilampagos. Good morning Kuya Dodds. Unsa may advice nimo sa ako Kuya Dodds nga sige man ko hilabtan aning among silingan. Amo ni siya. Taas man ani imong revelasyon ten. Sige man kung hislabtan na niyong among silingan nga mirasol. Pag makitaan ko niya, iya kung singgit-singgitan o binastusan ko niya. Ako Kuya Dodds, nag-timpir ako sa ligkay wala akong bana diri. Naamong ra sa post na ko about sa sili nga nag-ingon ko, pagtanong mo, o niya gikasakit niya nga wala man ko nag-mention sa iyang pangalan. No, grabe jud kahudas ning tawhana ni kuya. Ba eh. Iyang panganlan grabe awsan ni siya. Iya pa kung gi bunalan og kawayan. Uy. Og natumba pa ko kuya Dodds tapos isug kaayo siya. Kada makit-an ko niya iya kung bastuson naglibog ko kuya Dodds unsay angay na kung buhaton. Diri pa jud sa atong live. Ano man natin? Ikaw ka mo lang pagsabot-sabot di ay. Nanom og sili.
Nanom og sili niya. Gingnan ni mong pananom mo, pero wala kay gimensyon nga pangalan. Ayala na gika. Kung kang problema lang kay gipasakitan ka, ya, gimunalan ka ng kawayan na natumba ka. Simba ko niyang mabughat ka tin. Magurubi at taon ka ng anak. Tagaig aksyon. Tagaig aksyon na kung nakay kuan, nakay igo sapat nga pamatuod o ebidensya, nakay witness, ay patos barangay. Ayaw iagi din ni sa social media na ayaw po din niyo ipost-post kung nanay may unana. Sa yung unana, gani nga senaryo, yung utan naman ka kung sa imong advice, sa ako, yung unana, gani nga senaryo tin, iagi o gani maayaw nga o tama nga pamagi. Dayon, ayaw dayon mo dangop sa social media kay posible nga usapon na'y makahatag og rason nga mas mapasamot hinuon ang inyohang bangi. Kaya ang daghan ba sa social media kahimantayon ro ba ya? Muna diya. Niya usahay po sa mga ingon ana, ang uban po nga naay mo mga friends of friends diya, mura hinuon kag isamot hinuon ka og kwan, isamot hinuon ka og kani mapasamot pa hinuon ang kagubot. Kinamay mo ingon nga sumbaga. Sukol. Para nga nindot ana. Imo nang ikwan, imo nang idangop ngadto sa inyong barangay, mga leader ninyo da sa inyong area para nga maaksyonan kun ugaling man duna nay pagpanakit. Tungod lang sa sili. Sili? Niya, lisod masag kayo og atong palawman og maayo po din ang kanini ang panagisgotanan kay wala man po ko kabalo sa ihang side. Para nga mamahimong patas. Sa nga lang, ato ning nabasa o gibasa, kinaman din sa atong live, unya kanini ang regular po ka na ko nga listener. Regular po ka na ko nga listener. Bisag wala tuod ta magkita pero halos adlaw-adlaw na adyog ka kanunay. Kamu, duwa sa imuhang bana. Minaw man si Rick Son ron. Son, uli asa siguro ni masawa dito son. Namang kadiyag kagayan. Kay basing kuno nagsalig nga wala ka. Kay basing nagsalig ni akong silingan nga wala akong bana, Kuya Dudes. Ana lang. Kani lang, iagi og maayo nga kanini ang plaster o maayo nga pakighandurot nga to sa imong silingan. Kaya dili na malikayan nga doon na dito tayo silingan nga ingon anak. Hilabtanon, siloso, silosa, mga igihan na anak. Dili lang kay silingan. Kabahin pa gani ang atong mga kadugo or kaliwat. Unya, lagi, huwag mo po'y lamigod o gula tayo silingan nga hilabtunon. Uy, lami. Muna, ngayon nga, digid magpakabuhi ang tao kung mag-inusara na din hining kalibutan na. Naadyo na, pero kung manakit na gani sama si mong gingon nga gibunalan kag kawayan o natumba ka, dili na mayo nga senaryo. dili na mayo nga senaryo ten, iagi lang og kuan. Bamagi niya. Ayaw ninyo i-post-post ang namoy mga kasakit kasuko nga idiretso ninyo sa diha mo magpasibaw. Kay ang ato manggong kaning kagustuhan, kaya natong ipasibaw unsay gusto nato nga maitabo. Tungod kay social media, gawas nun kay tadiya. Niya, diya po nimo makita po sa social media kung unsa po ang tinuod nga batasan biya sa tao. Dagan siya, pwede maayo, pwede dili. Dagan kaysa, dagay katabang ang social media yun sa tinuod lang. Pero usahay mo ay makahatag og dason o rason nga. Mamihin mo hinoon kitang maduot. Ana lang. Ay pabarang ko natin. Manager, manager kay nga natunong paning manager isa, hindi na mabuntagan. Sukol man ni kinilaway o ganing hilaw. Nagsige nagpangita si Dr. Rakide, Kuya Dodge, sa imong ay solusyon. Sir Jol, may buntag ni mo diya, ang Dr. Rakide diya. Kanini ang avid kayo sa ato ang Kuya Dodge ay solusyon. Namay stocks dire. Mas yung mapadalo pa ka, mapadalo yung ibiyang day. Naman tay eye drops dire. Dagan, ubay-ubay ni. Ubay-ubay ni. Ang tulo ni kasalmon og tunga. Ayaw! Lang, nanatay mga stocks good na nga bot. Halos makompleto na.
Tiyang maplastar ni karon uban mga area mapadalhan, mga dealer and distributor. So, naakuan na yun. Doon ay pagkadilatar lang tumayaging simana kay dili man nato lilo nga doon ay makusog nga bagyo nga naigo nato din sa tuwang nasud Pilipinas. Og balikon ko, ubay-ubay po ang nahunusan sa kinabuhi gitaon. Partikular na po ang sarangganin na apagan yung mga missing na kanunay pang ginapangita. Wala ko masayop. Correct me if I'm wrong, 20 ang nahunusan sa kinabuhi gumikan sa paghurus sa bagyong Inday. Na doon ay upat nga nawala. Nga kanunay pang ginapangita. Sumuto na dilatar ito nakalabay yung simana. So, katong adlaw nga Lunes, Huwebes naman ta karon, aw Martes sa gabi eh, nagabot na jud ang atong mga stocks. Labi na ang Bomberman, Sir Joel. Kitoy-kitoy na nagamay mo nga, no? Muna siya. Morning ni mo, Doc. Dr. Kidi, di Askabadbaran. Sige lang, padalahan lang ka na mo. Ato lang sigurong daghan nun imuhang stocks di adok para na kay mga magamit di ako sa imong mga ginsakupan. Dili na lang eye drops akong ipadala. Isa kagalon na lang siguro katong upatan ba. Patulos mata dala hilamos. Salamat itaw kayo ninyo sa pagtuog pagsalig. Wala man tay daghan gid pa si Atab diri pero ang uban mo ningana nga mga atong mga health professional pod. Nagpahipi ra na siya. E gani atong isang adlaw doon na po yung dili po magpailang particular diya sa Trento nga bahin nga usagi hapon kay health professional nga kanini ang nigamit sa kaning ato ang Kuya Dudes Frosty Tab. Lalaki siya nga kaning retirado na po pero practice gihapon. Kay wala siya magdahumba nga kanini ang wapog ipikto. Kay bisan pa man og kaning eksperto ka sa panglawas, inunon pa nato kay seri sa mua sa Valencia. Usa ka ilado nga kanini ang dako nga balay tambalanan ang Lavinia General Hospital sa Valencia City Bukidnon. Tagiya ato si former nanahimo na siyang kan official sa Valencia, Vice Mayor Nunoy Lavinia. Ang iyang gikamatyan na to, sikat magina kayong hospital diri sa amo. Gikamatyan niya to prostate cancer. Prostate problem. Samta magkaedad, magkaedad. Gani, ubay-ubay problema siya o kaningkuan. Kanini ang mga, sa asan lang gid sa taon abot. Gita na gid siya ka ng mga the best jod kayo, pero wag gid na kaya sa lawas. Muna Panginoon pa nga, tao lamang tadi nining kalibutan na. Tao lamang tadi nining kalibutan na nga, aparte sa atong lawas, mabot gid ang panahon nga, muluya jud siya. Walay parte sa atong lawas nga magkadugay, magkaedad ta, magkaadtik. Munang gingon ako nga karon pa lang sayo pa lang daan. Action ni na, tagaay og mas mapataas ang ato ang kinabuhi kung layo pa makadetect na ta sa ato ang balatian, ato na dayong madepensahan. Salamat kay sinyo ang pagsaligid kayo. Ano ba niya? Ang nagpepe mo nang giyon ako kung testimonya lang gidon ta. Alupig sila eh kung tinestimonya hay lang. Di na masood sa ako. Kaso lang ang akong prinsipyo og baruganan sukad pa gid sa una for more than 16 years. 16 na katuig ang akong produkto sa merkado nga naglawig. Panahon nga magprograma ko or bisan pa man sa mga registration ni inyong madungog. Namoy madungog dia promotional lang na siya nga mga advertise. Wala mo, dili, mahira mo makadungo nga sa produkto ni Kuya Dudes na yung mga testimonya. Pa ako lang na. Ang gusto na ako nga mahimong testimonya man good, nga pamatuod, sigurado good. Punto por punto, musipyat man lugas lanot ra. Kita mismo sa atong kaugalingon ang kita nakapamatuod o diba ka ang atong mga kapamilya. Kasi sila man good na nakapalibot na to. Ang mga tao nga nagsudoong nakapalibot na to, ato silingan. Pras ato, rekomendara gihapon to ang diha sa Trento man si kuha ko masayot taga Trento. Rekomendara po gihapon to sa ihang kaila nga user sa Kuya Dudes Frosty Tab o Kuya Dudes Kidney Repair. Onya kay sa sige lagi o gamit o mga drugs and synthetic gumikan kay health professional medyo kabalo man po sila o kabalo po ta nga mao ginaydangatan. So, ni testing sa kadugay nga panahon nga sige drugs and synthetic pag-testing sa Kuya Dudes Frosty Tab o Kidney Repair, mas ninindot o nga niharuhay ang iyang pagpangihi o dili na kayo magsigig panakit o binhod iyang batang.
May edad na, retirado naman, di ba? So ingaw na lang. So pwede mo mariko makarekomenda para sa nang naamoy kailang maglisod og ihi, di magkaihi o sakit ipangi, magsigig binhod sakit ngulngol lang batang. Labi nag medyo may edad na. Naingon ana ang senaryo. Kana pwede nino na marekomenda. Labi na kung kailan nimo. Ana ba mo na ingana ang ana ang prinsipyo nako. Bahala og dili kayo sikat, dili kayo ilado. Sige balik-balik daghan kitag mga kanini ang testimonya nga madungog. Pero ngako diha nga kanang sure-sure gyud muna usahay mo na maingon jud ko nga kung sa mga suplemento lang or herbal supplement, mga herbal products, musukol ko ginuloy ay kwarta ay kung sa una mo epekto lagi. So, so isipon ni mo, isipon ni ninyo nana. So, salamat kayo ninyo. Kuya Dod, sa ay solusyon, ipasigarbo na, dugay ka na mo na, ipasigarbo na yun. Dagan naman kayo na ron ang gawas. Sa una, bisag sa haplas, dagan. Karon mas grabe na. Mangingong pag sumbagay ng haplas, mas mikado, tinagahan na, butika na, ginagkarambula na, magkatuad, tumbling, tuwali. Depende na lang na sa promotion o kaninyang effectivity sa products. Ana lang. So, diya, sa Kuya Dod, sa ay solusyon, mo, nagingon ako, naginosaraw, nagbinugtong na siyang eye drops. Gumikan kay nasay tawa-tawa extract or kana lang duga saging saba matuor man gud duga saging saba dili naman nalilong labi na sa atong mga idaran. Oh, alkaline water, ionic silver water, negative ion. Daghan man kayo mga eye drops inyo mga natestingan. Ang kuya doon sa solusyon kaingon jud ko nga nindot gid siya gamiton sa atong problema sa panahon. Dili man sa ingon nga ensigida nga maulian mga kanini ang kaingon gyud nga mubalik kay bisan gani ang kanini ang eyeglass nga atong ginagamit. Pag mo gamit ka og kaning eyeglass para sa imong mata or reading glasses nimo dia, dili biya maingon ang eksperto nga kung isuot nimo ni pag mo tinaw imong mata hangtod sa hangtod mo tinaw na nga. Dili di ba, dili gyud hinuno ha pag magkanam kag kaedad. Magkanam po na siya o kahanap, magkanam o kataas o grado. O na, pasa, masabtan ninyo ang akong lintungan na ingano nga, ingon ani ang ato ang mga produkto. Ingon ani ang mga pamaagi ni Kuya Dodge. Dirita sa eyeglass or reading glass. Dili na nalilong na to, nga kung kita ang tao nga magkaedad, munang ingon ako, walay tao nga magkaedad, magkanam o ka tinaw ang pananaw. So magpalaban ta og reading glass or eyeglasses nato or kinsa pa nang eksperto nga maayo dia. Si direta sa mga eyeglasses nga tong pagpaabot dito, pagpasukod nimo dia, nakadepende pa jud na sa imuhang kwarta nga dalhon. Di ba? Nakadepende na para masabtan ini ma. Nakadepende na sa imong kwarta, imong kapasidad. Kaya kung ang imong kapasidad, maura na siya, so, diri ka sa tag 7,000, kanisya nga glass, kanisya nga item, na? Dili ni pagpandaot, pero tinood ni siya, dako, jug kay na siya kikatabang, huwag di po mo mudangup niya, maganto sa mong scan-up sa inyong pagpananaw. So, din kadipindi sa imo ang kalidad. Kung ang imong kapasidad, daw diri ka sa tag 7,000, pero kanisya ma'am, kaning imong kaning 7,000, duha lang ni siya katuig. Oh, kita ninyo na. Duhala ni siya katuig, ma'am. Ang iyang duration, ane. Pero naami, tag 35,000, ma'am. Lahi ang iyang quality sa imuhang, sa iyang glasses, lahi ang, kuan niya, mulungtad siya, mulahutay. Depende na, gyapon, sa kwarta, sa tinola. Testingin ninyo. Testingin ninyo, kahanap o pananaw, ni ato mo, o kaning mga, ato ang mga negosyante, or kanini ang, mga eksperto may kabayan sa mata nga nagkuhanan ng eyeglasses. Ngano man, magkanam og kaedad ang tao, magkanam og ka luya gid ang pananaw. So pag-abot ko, depende na sa imong kwarta. Depende na sa imong kwarta. O say buhaton sa uban, sige, naka-afford sila atong tag 7,000. Pero gipahimangnuan na sila daan ha. Gipahimangnuan na sila daan nga 2 to 3 years lang ang duration ani. Pag-abot ani, malahi na kay ngano man naka-settings na sa imong mata, sa imong dalungan, sa imong ilong, naka-settings na siya tanan. Dili siya pwede mahiwi, di pud siya pwede matabingi. Pero unsay gibuhat sa ato ang nigamit sa eyeglass, gumikan kay alanganin kayo sa budget.
napungil na ang pikas kaning sa bitanas dalunggan, gihigta na lang ang tanod. Ikawit-kawit. Dayon, nawala na katong stand bitaw niya sa ilong, natagak na gigagmay kay mga ruska, mga nuts niya, molds niya ba. Ay agwantahan lang yun kay nasayon na kag 7 mil pero hinlagpas na siya sa duration pero giagwantahan lang sa tao. Kung inyo bitaw na siyang ginabuhat na dili na mo isukod magkalipong-lipong na mo diyan magdaot ninyong pananaw. Dili na siya haom. Ninyo na siyang giagwantahan. Daadyo na. Wa na yung nangapungil ng kuan. Nangapungil na og kanang kanini ang kanang istanda sa alay. Taon lang gyapon. Mas magkadugay na siya, magkadugay. Kung inyo na siyang giagwantahan, mas musamot nga kadaot ang inyong pananaw. Uni ang mata biya, mata lang na siya pero tanan nga mga kana pud siya nga sistema, apektado pud ang tibuok parte natong lawas kay problema ni mos mata. Naa gihapon di ang suka-suka, digwa-digwa, lipong-lipong, kabuhion mura ka gidagat. Ah, mata lang na. Muna nga nagsugod lang na siya sa napungil, napungil ra kanang istan bitaw ris kan. Kamo nga naminaw ron nga ingana nagsugod na lang kitas mata tungod aning Julius Kukoy mural. pinagi pud ni Doktora Kidi dia. Nga abid kayo ngayon sir or kanini ang sa ato ang kuya doon sa isolusyon des kabadbaran. Sa nga na lang siyang naitabo. Munang gingon ako nga magkana, magkadugay, magkaluya ang mata sa tao. Ayaw ninyo kaning ipamasin lang o ayaw ninyo nga sustenere lang. Sustener pa man eh, kaya wapang manabuak ang bildo. Ayaw, ibalik dyan na siya dito, ipasukod otro, kay lahi na po na siya nga grado. Nga nung doon na siya grado. Magkataas ang grado ana. Tungod kay magkahinay pod ang imuhang pananaw, magkaluya pod siya. Hangtod magkabaga. Ang bildo ana parang magkaduol pod ang litra. Binisaya na siya nga pagpasabuta. Pero makatagamtam ka og lami nga serbisyo, lami kayo nga glasses, nakadepende sa imong kapasidad. Ken, ikaw nga naminaw karon 40 na ka, 45, 50 ay kog ina, hayag pagkagpananaw, di ba kay kumutanaw ka, maguba na na, magkusmod na imong naong, kay gliso na ka, piyong-piyong na imong mata, kasulaw na kayo. Palaban ng reading glasses. So, parang yan ako, kana palang daan, ato nang i-sustainiran na to. Kasi pwede nga makatabang nga ma-refresh na siya o maayo. Kaning mahamugaway ang imong pananaw, labi na bunog kayo imong mata. Kuya Dudes ay solusyon, panalo na kayo na. No, para ragor gyapon no, si Doktora Kidi di Askabadbaran, kuan man ni siya. Dental, dentist. Sa ngipon ni siya, eksperto. Maragor gyapon na, magkaedad ang tao. Minaw magini siya kanunay siyang klinik, yung mga kaubanan niya. Wala may nagkaedad ang tao, magkana, magkakumpleto ang ngipon. Inahinay gina mga tagak, mga pudpud yun na siya. Mabot kasi punto mo, ningon na tag-rabbit. Duha na lang kang ipon sa babaw niya, duha na lang po sa ubos, nagtungi-tungi pa. Di ba daw? Nasipyat ni Lucas Lano, Trina. Nga naman, magkano magkaluya mangunta? Nagbantay mo na ang tigua nga, nagbihas na ng ipon, nagkukik siya. Ipon niya, inigusturya, maglihok-lihok pang ipon, nagtungi-tungi na. Meaning, bot pa sa bot, walay tao nga magkaedad, magkakumpleto ng ipon.

Nga, kay gumika na po sa abidat, pulan ka na ngayon na nabang. Masakin eh. Nga para man tos mata. So dito ta magpatabang sa ila. Aron nga mahatagan ka o kanina.

0: Ang Kuya Dos Brungquid, alam na niya itong mga tao na nagka-problema sila ang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asma or mga hubakon. Kuya Dos Brungquid, ako kayo na sa gikatabang. Labi na po niya itong mga tao na kusog kayo mutabako or hinabako or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo o chemical, mga pesticide and insecticide. Nadako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tao. So ang Kuya Dudes Brungquid, dako kini siya ikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga kung magsigi og inom og Kuya Dudes Brungquid. Muna siya gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na pod tatong mga tao nga gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kung Mycobacterium tuberculosis para nga mubalik kabasko kahimsog ang ilahang baga. Kanuna yung inom sa Kuya Dudes Brungquid herbal capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana, dako na kayo nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dudes Brungquid, alang yan itong mga tao nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dudes Brungquid herbal capsule. Kuya Dudes, colon cleansing. Katong mga tao, bata man, or tigulang, or idaran, nga magka-problema sa ilahang pagbawas. Dakog ikatabang para nga mahinlo ang ato ang ginhawaan kung digestive system or sistema sa panunaw para nga kanunay kining limpyo unya dali ra ka makapagawas sa imong hugaw sa matag karon unya. Kaya hinungdan sa maglisod ta pagpagawas sa hugaw ang pinakauna dia kaning ato mga pagkaon na karon halos na processed food tanan para nga mahinloan ang ato ang ginhawaan unya dili ta maglisod pagpagawas atong hugaw. Kanunay paginom og Kuya Dudes colon cleansing duha ka tablitas lang buntag utog hapon kanang wala pay kaon o matabangan matabangan na malimpyuhan pa nga ito ang ginawaan sa natural nga pamaagi, pinaagi sa pag-inom sa Kuya Dudes colon cleansing. Kuya Dudes, kukyutin, alang niniyan itong mga tao nga dunay problemas kasing-kasing ka na, bitawang murag kumuto ng imong dugan, hangakon ka or hangusun ka, kadalihok hangos, bisag pagpanilig hangos, makabaklay gamay hangos, kalihok-lihok gamay, mga gimbuhaton di sa balay, halos mag-apas na ta sa atong ginawa. Kung nakasinati ka, nga murag kumuto ng imong dugan, murag panuslukon og dagom, niya muhuot ang imong dugan, naanay tubag, niya na nga problema ha, Kuya Dudes Kukyutin. Isa lang ka kapsula, kada buntag, kada human kaon, sulbad na na, daga na kayo kag matrabaho, daga na kayo kag mabuhat, eh wala na may hangos. Wala na po'y hangak, niya dili na po'y muhuot ang imong dugan. Basta, muinom ka og Kuya Dudes Kukyutin. Usa lang ka kapsula, kada adlaw, sulbad na na siya sa Kuya Dudes Kukyutin.
1: Na problema ka ba sa imong buhok nga nitis na kaayo tungod sa bugha? Pasmo ug tungod sa nagkadaiyang medisina nga imong gigamit. Duna nay sulbad ni ana. Kuya Dudes Hair Grower makatabang sa paspas nga pagtubo sa imong buhok. Ang Kuya Dudes Hair Grower adunay sangkap nga makapabalik sa imong buhok nga himsog. Kuya Dudes Hair Grower.
0: Kuya Dudes Liver Care Forte, alang nini ang mga tao nga nagka-problema or naguba na daot ang ilahang atay, naghubag ang atay, nagka-liver cirrhosis, or nawasan sa abdo, basta kay tanan nga kadaot sa atay, gumikan, gikining atong atay, muna siya gitawag nga processor sa ato ang organ kung digestive system, tigproseso sa mga pagkaon. So atong ampingan atong atay, kasi ang una matamaan, kung manubra ang atong pagkaon nga dili na namao, niya itong mga tao po na nagka-problema sa atay, mabagsak sa ilahang medical, dili makapasar, dili maka sa pagipang-applyan diha nga trabaho, dili makadayon og kaning apply tungod kay nagkaproblema ang atay, kahipa na hipa A, hipa B, kanang mga ingon ana nga klase sa kaso. So atong ampingan ang atong atay, atong amumahon ang atong atay, kay balikon ko siya ang pinakaunang mutrabaho, muproseso sa atong pagkaon. Kung dili niya kaya, magkaproblema jud, may pektahan ang tanan nato nga mga vital organ. Vital organ mo na sa mga naguna ng mga organo sa atong lawas nga dunay kalambigitan para nga mamahimo kitang himsog or baskog. So, unang-una atong protektahan amumahon ang atong atay nga dili na dili madaot. Kanunay ang pag-inom sa Kuya Dudes Liver Care Forte duha ngadto sa upat ka tablitas buntag udto hapon kada human kaon. Usbon ko katong mga tao nga nagkaproblema sa ilahang atay para nga mubalik og kahimsog, balik og kabaskog, katong mga daot or nga dunot ng atay diha, ayaw kalimot, inumi ka na siya og Kuya Dudes Liver Care Forte.

0: Chega, chega. Aware.
1: Ni ana bitao. Dili ana diha.
0: Hapet lagi de. Hindi ana. Hindi ana.
1: Shima. Shima. Ay, tingog in town. Shima.
0: Agoy. Nagasakit sa akong sampot, Shima. Agoy.
1: Naun siya man ka. Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gigunitan. Nahagbong pag yun ka.
0: Agoy. Kalit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima.
2: Ngol-ngol nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Nahwa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kiniang tumara, Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
2: Tinuot ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.

0: dulu. Gato takilid malagi ka na kau. Buro magibog atan lo.
1: Sobra mas gibog atan na po. Haskang sakita. Og haskang ngulgula.
0: Misugma ta sa di mong rayuma lo. Kiniyo, tumara.
1: Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
2: Ngulngul nga tuhod, sakit nga mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, unsaon na lang kung muarangkada si Manang na watay kasagang. Pero no problema mga lulo o mga lula, arthritis o rayuma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
3: Talaga?
2: Kini ang tumara, Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
1: Cha cha cha cha one la la la la la la la la la la la la.
3: Grabe si Lulo ah, abog abog ra mang agi kung makacha cha daw bilo ang rayuma.
1: Impas na rayuma apo ni aroma di ay ne Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Wag dang ang rayuma tuhod kondisyon ah.
3: Pwede nang mo cha cha.
1: La la la la la la la la la la la la.
2: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts ug arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan, Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
3: Kadako na sa imong kausaban. Dili na ikaw ang kanhing lalaki nga anda mo unong kanako. Labi ng pag-ukumali ko.
0: Oh, hinaot na masabtan ko nimo.
3: Masabtan? Nga unsa? Nga luya ka na? Ugwa na'y ikabuga?
1: Tabata pa nimo?
0: Ula ginoy. May pangwati. Mukito'y pagmaputon. Pero kini, bisan paglabtikan. Di na ginpapuslan. Ikaw noy. Pero may mga kapanghampol si Manang. Unsa may sekreto?
1: May lain pa ba? Sama sa ilang gigamit nga akong gigamit ug murag ikaw nalaywa pa kagamit. Kenedo Bummerman.
3: Kadako sa imong
0: sa akong kausaban?
3: Nausab la kini. Ngano man eh?
0: Tungod kay doon ako'y isaligan ang epektibong kaabag na mong kalalakihan.
3: Onsa man ha?
0: Kiniday ang Bummerman.
2: Bummerman, kusog mo arangkada. Bummerman, dili ka maluya. Bummerman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bummerman, aron siguradong tunay ikabuga. Bummerman, Bummerman!
3: Dung, bombahi pa ko pi.
2: Bummerman!
4: Aray! Kasakit sa akong tiyan! Lulu! Lola! Tabang mo!
1: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali!
5: Ay, shush! Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dodds Herbal Oil.
4: Yehey! Maayo na ko, Lulu!
1: Wala'y sakit imong tiyan, apo?
4: Oh, Lulu!
1: Oh, it's a miracle!
4: No, Lulu! It's because of Kuya Dodds Herbal Oil!
6: Vamos!
2: Kuya Dodds Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan kayod sa mga purong herbal sama sa kabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa kaepektibo sa Kuya Dodds Herbal Oil haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas Kuya Dodds Herbal Oil, hinumdumi ang ngalan Kuya Dodds Herbal Oil.
3: Dehang tapit ah. Pislit-pislit ah.
0: Ganahan ka?
3: Oh, kalaming paminahon. Init-init o halang-halang nga mo dapat sa imong panit. O humot pa kaayo. Unsa pa nang haplas?
2: Kuya Dodds Herbal Oil.
6: Vamos! Oil, ang tinuod nga haplas naggikan kayod sa purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madre kakao, tuba-tuba, kalapo o gluya. Busa, makasalik ka sa taipiktibo sa Kuya Dodds Herbal Oil.
2: Kuya Dodds Herbal Oil.
6: Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
7: Trato de olvidarla, mi alma no da razón.
3: Dung, tanawa si nanay. Naghilak siya.
0: Tanaday, atong doon. May gigunitan siyang suwat.
3: Diba, daot naman ang iyang mata. Di naman siya makabasa.
0: Nay?
1: Nagsuwat ang idiyong bagoon. Na-promote siya sa trabaho.
0: Mihilak malagi ka, Nay.
1: Luha sa kalipay, Ada.
3: Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday?
1: Oo, Ada. Tinoda ba nag akong padadaw? Nagsige ba ya akong patulo sa akong bata? Adig Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
3: Kaepektibo good anak, Nay. Di ba, halos mahalap naman ka sa una? Tungod sa imong glaucoma.
1: Apan tungod sa Kuya Dodds Wonder Eye Solution, naulian og mihayag ng akong padanaw.
2: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o uban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.

0: Mahal, niya nga ko sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
1: Sigurado ka? Kumpleto ni?
0: Oo, lagi. Ipagani.
1: Bebe ko no be, kaya akong ipon.
0: Giihap pa. Murag magkaklaro.
1: Oy do, kadako man taon sa kuwang ini.
0: Isakto na oy.
1: Ay kog ilara kardo ha? Laro ka ayo do, tinaw pa sa sabaw sa butong.
0: Laro na day?
1: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bebebe, ang kulang.
0: Di arbitro day oy. Nagpinta kog palitdaan day ug Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako na sad patuloan ang akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
2: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa kuntian. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kani ba masabot sa akong gipati? Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kabuhi.
1: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati nga mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kuto-kuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukaon, iksuon. Ang solusyon, Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Sa tanang gikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay niya na ang pinakabag-o o pinakaepektibo nga solusyon. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet.
0: Day, unsay pong sa doktor?
1: Operahan ka.
0: Unsa? Dili ko musugot.
1: Kritikal na kayo, imong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
0: Unsa? Kiduo ko.
1: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Gipaila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
1: Adunay mga sangkap nga direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule. Mapalit nining stasyon.
4: 9 o'clock.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Partners sa kahimsog.
7: Ang imong adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa lawas.
6: Maunang ayaw kalimot sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Puno sa mga natural nga healing herbs nga makatabang sa pagpalingkawas sa nagkalain-laing balatian o pagpalig-on sa immune system. O para sa imong kabuntagon nga puno sa kusog. Himo ang partner ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Humot, lami, masustansya o herbal pa. Para sa tinud-anay nga kahimsog, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang gabon dunay scientific name nga Blumea Balsamifera. Epektibo sa pagtunaw sa bato sa kidney. Mupakun hud sa taas nga hypertension, alibyo sa rayuma, lagnat og sipon, pangontras diarrhea, tubag sa mga dunay UTI, ang dahon sa gabon, kusgan sa antioxidants nga musagang kontra sa cancer, stroke, cardiovascular diseases. Sa matagtumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibyuhan. Epektibo sukad kini adto, organiko, halal certified. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
8: Mini Rojas, taga Villarica, Midsayat, Cotabato.
9: Kinsa may gidialysis, ma'am?
8: Ako po.
9: Ah, ikaw?
8: Oo.
9: Pila na may edad mo, ma'am?
8: 51.
9: Pila katuig na ka na dialysis?
8: Magdalawa na karong April sa diabetic, siguro nakuha na akong kidney.
9: So, sa dihang pag-inom ni mo o pito-pito capsule o pito-pito coffee, kumusta man ni mong pagbati ni mo, ma'am, sa may kausaban?
8: Nay, kanang kausaban kong baktunog ko, tapos nakabawas na pud ko. Kaysa una, hindi ko magkuhan pong bawas ba, mga after one week. Nagkaroon nakabawas ako, everyday na pong magbawas. Kato akong masilingan, minunsan mo sa pito-pito to Prada kay naadyo mo'y alibyo. Adyo'y kuan siya sa panalangin sa Ginoo nga malibyan dyo dagin niyo ang gibati.
9: Ngalan ganin na mapalihog?
8: Rosita.
9: Ah, okay. Pila edad ni mo?
8: 67.
9: Asa magkakaroon nagpuyo ro na eh?
8: Naadari sa Mulabi.
9: Doon ay bukol dapit si buhang kasing-kasing?
8: Oo. Naamay bukol sa akong kasing-kasing mong yun. Dayo, natunga akong katukusipid ba? Dayo, nagkapali ko o lahat sa rodyon o lima sa buhok ko pinik. Dayo,
9: Walang kabuot.
8: Ay, naman ang ako ang bukol na ko. Ako yung pungatuot. Ang ako pungatuot. Nawala naman siya. Kamu, wala mo makasuway sa ong pito-pito. Makaayo man din ng pito-pito. So, layan ninyo ang inom. Kaya naulian man ko. Pag inom na ko, kamu ko yung bukol o pungatuot.
9: Nay, salamat kayo, Nay Rosita.

0: Igama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
3: Yahoo!

adlaw sa inyong tanan. Mayo nga adlaw, Luzon man, Visayas, sa Kapindanaw. Maayong pagpaminaw sa inyong tanan, diris programang inyong ginatagan. Ang programang nahimo ninyong kalingawan, ang programang Gulong ng Palad, kauban si DJ Uniog ng Bayan. Kumusta mga igsoon? Bisan tuon mga higala, asa ka bisis kinabuhi? Naagihapon nagpabilin ginaminaw, diris programang Gulong ng Palad. Kasama niyo ang nag-iisang DJ Uniog ng Bayan. Mayong adlaw, mga taga-provinces Bohol, sa atong mga igsuon niya nga kanunay gud nga nagapaminaw. Grabe gud ang mga taga-Bohol, nagpakapaka, nagpusot-pusot ang ato nga tulumanon dinis provinces Bohol. Labi na pud mga higalas, mga taga Camiguin Island, Misamis Oriental, Zamboanga del Sur, Bukidnon, Cotabato Province, Davao Region, Agusan del Sur o sa Surigao del Sur. Maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Asa ka man nga probinsya, asa ka man diri Migala na Minaw, diri sa Mindanao o Visayas, maayong pagpaminaw!

0: Obol-obol. Obol-obol, Rabanggon. O, mahikapan ninyo kung obol-obol, mugahe ni og matindog. Onchwa? Oy, hello sa ato mga nanay o mga tatay nga naroon sa panimalay. Ang uban ron mga palangga, nagtimo-timo. Ang uban ngaon. Ang uban mga palangga, nagtagay-tagay. Ah, sayuha, nagtagay naman. Sayuha ni pare, ay nahubog naman si pare. Nisayaw naman iyahang kalimutaw. Nisayaw o nituyok ng kalimutaw, kaya pwede ng hubogan ni pare. Ala, sige, wash out sa mga tanan nga naminaw karoon. Labi na po sa atong mga silingan ng mga maritis sa Katilingban. Kay importante na sila diri sa atong panag-uban kay ilamantang itsismis. Ingon dayon nga,
1: Maring, maring, paminaw mo sa programang unyok. Kay makalingaw, makawalas kalaay.
0: Ganahan kayo ko, ah, ganahan kay ko ana basta ingon ana ang panglibak ba.
1: Ay, mga silingan, mamate na gunta ni Didyo Unyok kay malingaw ta. O diyan na apag itig mo. Aya! Nga makakwarta ta o makatubag ta. Aya!
0: Hala, sige. Was out sa mga silingang mga maritis. Pero maritis gani ka nga mangdaot. Aya! Sa isig ka tao, muna gitawag mga palanggag maritis sa... Aya! Silingang maritis nga purya gaba. Pero og silingan gani ka nga maritis nga mahigugmaon. O na may maritis nga mahigugmaon. Dili man tanang maritis mga palangga nga. Gabuwa-buwa ang baba. Onya silingan ka mga palangga nga madali-dali. Aw, ikaw ang silingan nga purya buyag. Pero silingan nga mangdaot, ikaw ang silingang purya gaba. Yara ba day mo ingon dayon mga palangga nga?
1: Ma, naunta ko sulti ni mo ma ba? On siya ba na anak? Ikapoy naman good ka ma? Ganong ikapoy man ka wa makitrabaho? Ikapoy ko sa itong silingan ma. Gilibak ko nila? Onsa mapoy gilibak nila sa imo? Ingon sila sa ako, ma. Ang kwarta ko no, sa purpis ako ko nung giriban. Wala ko nun ako, gipalitan akong anak kong sapatos. Nga nang hilabdanan mag sila sa kuamang ako, may nang kagustuhan nga magpariban ko. Onsa-onsa, pakiklaro ko no ko. Anak ko maba, ang kwarta ko nun sa purpis, ako ko nun giriban. Wala ko nun ko kapalit og mga gamit sa kong mga kabataan. Mangutana ko ni mo inday, anak. Tinood ba nga kanang imong riban ni mo, gika na sa purpis? Oo, ma. Ah, dapat ragid po di ay libakon ka. Kay ang kwarta sa purpes imbes padong sa makabataan na padong sa imong buhok. Porbida kang bataa ka.
0: Ana radi ay mga palangga no. Ang kwarta sa purpes mga higala iriban. Onya ang makabataan bulat ang sudan. Digigino?
1: Aon sa mantay?
0: Palihog ragog ko o kiniang adto dito sa atong silingan, be? Katubang imong lula ba?
1: Ay, nga naman dahi tay?
0: Palihog ragog ko kuha dito o bahog gaw. Pagkuhag bahog dito.
1: Ah, sige tay, magkuha kong bahog. Ayo. Ay, onse ato. Oy! Digigino! Kumusta naman ka, Digigino? Taon-taon na magitawa magkita. Digigino, oy! Paalagi na, doon ka na gitawa magkita. O niya, kining nag-eskwela ka. Ay!

0: na nag-eskwela ko. O di, ang sa may balak namang kwaon? Ah, akong kwaon? Gisogo kong papa pakuwag bahog. Bahog akong kwaon, nai. Naon sa maling bataan eh, naabade kurso nga bahog. Awa makamang sabag kurso nai, anaman ka sa balak namang kwaon, di anak ko bahog. Yan naman si papa, pakuwaon ko nukog bahog.
1: Agaray bahog di ay. Kinomdom sa gumihigala ni DJ Gino mga higala. Ha? Kinomdom kong DJ Gino. Ya, nipalit mahigala o tambal o niya gimahalan.
0: Ayo.
2: Oh, si Ato Sir.
0: Ah, kanang Sir, mga tanawang tako. Kini na mo'y baligya nga pito-pito?
2: Naa, sir.
0: At ang pila na inyong pito-pito, sir?
2: Tag-18 eh, sir, ang kapsul.
0: Mahala, eh. Kining kanang inyo ang pito-pito kofi?
2: Ang among kapi, sir, kining tag 18 ang sachet. 180 ang box.
0: Mahala na, sir, Roy. Kanang inyong Mimo Pro Plus?
2: Mimo Pro Plus na mo, 259.
0: Mahala na si Roy. Kanang inyong Red Horse, sir? Pila, sir?
2: 150.
0: 150 ra sa inyo? Baratuwa rago, dito sa mong silingan, 180. Palit ko, sir?
2: Pila ka buhok, sir?
0: Palit kong duha ka kiss. Paray!

0: ¿Tú acá qué sirve?
1: Ay, de chichino, chokra pa yan ah. Ito sa hinayar, mga palanggabi, mga iko, manon. Okay! Natawa ragot. Tawa ragot na mga palangga, bisan og na akagibit-bit problema niha. Managiingon nga, tawanan mo ang iyong problema. Pero og mo katawa kang awa kay problema, mo na pinakahappy. Pero og mo katawa kang abisag walay katawanan, kuyaw na na ang problema. Nako. Okay. Okay, direta sa ato ang tigmo mga saligan. Direta sa ato ang bagong tigmo nga dunay premyo nga 1,000 cash mga palangga. Okay, direta 1,000 cash. Alright. Direta, nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsulti. Anay, onsay tubag. Matubag nimo nga tama, 1,000 pesos ang imong premyo. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsulti. Anay, onsa man mga taga-Bohol. Hoy, mga taga-Bohol, panubag na mo. Mga taga-Kamigin, Zamboanga, Cotabato, mga taga Agusan del Sur, mga taga Surigao del Sur o mga taga Davao Region, Agusan del Sur. Ah, sige, tubag na mo diha. Agpas na mo, dili lang mo tubag sa 0955-399-0269. Kuya, walay laing answer ana imuntig mo anino raman giyot. Okay. Walay pangalan. Magtubag mo na ay gay pangalan ha. Dili pwede magtubag walay pangalan o walay address. Kuya, ako si Jinjin. Naminaw ko karon din sa Ubay Bohol. Kusog imo programa diri kuya. Makalingaw kaayo kasi awan man kagadyod. Oy, ako tubag ani muntig mo kay ha? Ba-ba og dila. Baba og dila. Magsultian na yung mga nang babag dila. Ay, di ba o, imun tubag? Anino na dinsigikan ni Jaime Corpus. Dili mao ang anino. Daga naman nagtubag anino. Di mao ang anino. Kuya, tagpila dahil ng inong Mimo Pro Plus. Kamupalit ko ang atong Mimo Pro Plus, 249. Alright, 249 ang ato ang Mimo Pro Plus for kids, mga idol. So, sulay mo anak kay makatabang na sa mga bata nga luyahon. O niya doon ay kitawag mga palangka nga makapa-enhance sa utok sa bata. Nakagay mga bata nga luyahon, ay mga bata nga dugay kasabot. Mga bata, mga palangga, basta kung saan mo pagpasabot, di gyud kasabot. So, kini ang ipasuway mga palangga, Mimo Pro Plus, aron nga mas mo bright ang inyong mga anak. Kita yung kag-anak, mga palangga nga. Ha? Himsog, o niya, paspas ang lihok sa bata, husto ang pagtubo sa bata, o niya, mas lalo nga mo bright ang inyong mga bata. 12 paubos ha, pwede mo inom ha, or 1 year to 12 years old pwede nga mag-inom sa tuang Mimo Pro Plus for kids. Alright, dejo unyo magtimbaya lang ko sa kuang mamang nga nag-birthday karon, si Mamang Alicia. Na naminaw sa mong programa og happy birthday ma. Naot malipayon ka ma, ayon na hubog-hubog unya ma. Magkabuhi na pug ka ma, gika ni Liton J. Elton J. Liton J no. Elton J from Tagbilaran City, Bohol. Ayan. Hello sa mga taga Tagbilaran and happy birthday sa imong mama Alicia. Mama Alicia, ini si gubog-hubog unia ha, rindik ka kabihion. Managiingon, dili tanan mama, dili pala hubog. Dunay uban mama pala hubog. Dili tanan lalaki mo inom. Kanay uban babae mo inom. Narabag yung mga lalaki, mga palangka nga pala hubog. Na apoy asawa nga pala hubog. Jara. Agahaya di Junior, greet lang ko sa akong mama nga nagluto og bulanghoy. Sige rabani mo ni kantahon bulanghoy DJ. Siyempre bulanghoy gabi saging kabuti. Ang among pagkaon nga mga lagot mon. Magiging kinaon na ito sa unang panahon, bulanghoy gabi saging kabuti. Kuya, tubag na ko anong imuntig mo. Sigurado daog nagigko. Bambam ni, ang akong tubag, kuya kay anino. Kayo og maglakaw ka, magsunod-sunod man na ang anino si imuha. O niya magsagubangay, pero dili magsultianay. Kaya dili man makasulti ang anino po. Ana lang kuya, naminaw ko drispig ko ayan. Liliw na to, computer! De mao mga palangga ha? Kuya, mangutana lang ko ang inyong pito-pito. Dili ba na makadaot sa naay maintenance? Naa magugoy maintain sa high blood? 2 years na ko naggamit og maintain. Sa tambal ako, DJ, tulo kakrasi ng tambal ako giinom. Ako giinom, lo. Okay. Dili ba makadaot, DJ, mag-inom, daana? Dili gini makadaot, mga palangga. Maoding uban, dili gud mo palit og pito-pito capsule katong dunay mga maintenance. Nay uban ba? Uban, rapod. Kay kining mga nagtestimony na to, naman po ni mga maintenance. Dili gid po nato mapugos ang uban nga nagduha-duha pa tungod kay naa magasila maintenance. Pero kung nagsunod ka o nagsubaybay ka sa ako ang mga promosyon sa produkto, mga giya sa maayong panglawas, mga tambag sa maayong panglawas, mga palangga o mga tambag sa mga masakiton, masabtan gyud ninyo og si kinsa si pito-pito herbal capsule o herbal Cofemex. Ang imong pangutana kung makadaot ba ni, dili gini makadaot sa duna maintenance. Makaabag ni, makatabang ni, aron mangigsuon, mawagtang ang inong mga balatian sa kalawasan. Kabalo ko na agun mo'y gimintin diha. Pero sa imong bang gimintin karon, duna ka ba'y alibyo? Naalibyuhan ka ba? Basag wala ka naalibyuhan. Sige lang kang inom-inom alang tambala. Igo lang mo arang-arang imong pamati nimo, igo lang ka nga makatrabaho ginagmay pero dili ka makalahutay kay naa lagi kay gimaintain, naa kay gitawag mga palangka gibati sa lawas. Pero kung maulian ay gud bitaw ka kanang maulian ay gud ba nga mawala ay gud imong sakit nimo, kana gud makalahutay gud ka sa imong mga bulhaton. Muna nga, si Pito-Pito Herbal Capsule, mga palangga, dako ning tabang sa mga tao nga dunay mga ginabati sa kalawasan. Katong mga tao nga nag-maintain na. Isabay ragun ninyo si Pito-Pito Capsule sa inyong maintenance. Ako nga nag-balik-balik sa inyo nga isabay ninyo si Pito-Pito Herbal Capsule. Pila man na ka-capsule imong giinom diha? Upat ka-capsule, buntag o tuhapon? Himo ang panglimas pito-pito capsule. Dili ni maka-trigger, dili maka-overdose kay herbal raman ni. Herbal lang 100% kini natural. Herbal makatabang ug inanay ang pag-ayo o pag-alibyo sa mga balatian sa kalawasan. Suray ni ninyo magigsoon kay dako ning tabang ha. Sa mga lulo ug lula nato karon, asa ka man naminaw karon, palit mo. Pito-pito plus herbal capsule 8-in-1. naapotay kape, ang kape mga palangga nga lamian kaayo. Gawas galami, makatabang sad ni mga palangga sa mga igsuon nato nga adunay mga kaluyas kalawasan. Makatabang sad ni sa mga igsuon nga adunay mga ubay-ubay nga mga gihambins kalawasan. Nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Dili ni ordinaryong kape oy. Dili ni pareha sa ubang kape nga mapalis tindahan nga nerbiyoson ka. Dili ni pareha sa ubang kape des tindahan nga kana bang magluya ka, magbutod imong tiyan. Magpalpitit imong kasing-kasing wala oy. Diris pito-pito herbal Cofirmex mga palangka. Makaalibyo hinuon niya sa dunay mga palpitation. Dili makapalpitate mga palangga ang atong pito-pito herbal Cofirmex. Tungod kay duna kini pulpul corn. Guban pang mga herbal nga gihimong kape. So asa man mo naminaw, subay-subay sa mga butika kay naadiha ang pito-pito herbal Cofirmex. Paminawon sa nato ning mga nakapalit na og pito-pito herbal Cofirmex and of course pito-pito herbal capsule.
0: Mulo agad ni sa Alboria Mandahikan Kabanglasan.
1: Okay, kumusta man imuhang pag-inom nimo sa ato ang pito-pito herbal coffee, ante?
0: Ay, lami kayo ang pito-pito herbal coffee kay naka-try you po sada kasi sa atong lawas kay nawala ang sakit sa akong tampiyak. Sa akong ulo kay sakit yun to tinuod yun di unyo unya kay sabi ang nag-inom ko sa herbal coffee diha diha nawala din sakit sa akong ulo wala din kasakit eh iawak na ko ang tanan kababayan mga angkan nga pagtitid mag herbal coffee kay bayo din sa lawas kay makawala sakit sa akong kalawasan sakit sa akong labasanan ang bughat yun man makapabawa o na nga pagtitid yun sana lami pa siya imnon kung makaayo pa sa atong lawas.
1: Yeah, okay, ngalan ganin imo og taga-asa
0: si Beverly mulo agad ni sa Albor Kuya Mandahikan Kabanglasan.
1: Okay, dengan selamat. God bless you.
0: Thank you, bye-bye. Did you unyo? God bless you din.
2: Sinili, padilyo ni silangaan matanaw.
3: Oo.
2: Kuan, mangod, sir. Kanang, kana bitong pito-pito capsule, sir. Nindot, mangod na, sir. Kay one time bitaw, sir, nga. Kana laging naagita sa bukid, sir. Trabahong-trabaho, mangita, sir, no? Alalay, mangita sa tong bana.
4: Mm-hmm.
2: Oo, nya, di kaysa sir nga, parting daghanag yun akong labhanan sir ba niya. Moto nga, hapit ko na ala, unahan itong laba. Ang kakuan lang po na ako kay naligo ko pagka humaglaba sir.
4: Mm-hmm.
2: Sus, karoon sir, pagkatulog na ako pagka alas 6, kay mamata naman kuan na, alas sir, kadili naman ko makatindog, sakit eh kung mga likod, hawak, unya, uan na ka ng paglisod akong pang-alsa sa akong bukton. Kulang nga naman in town ni ay panuhot man siguro ni Gunsa ba ni ay yamo to gi ngamang ko istak dito na sir kay di man dito ko pawalaan na niinom ko sir o duha ka kapsula wapa ko'y pumahaw sir. Inom ko dayon pagkauman pagpaniod to inom na po ko girelaxing dito na ko one day sir niya. Andun pagkagabi, ilas na kong inom, brag. Okay naman yun. Pagkaugma, okay na. Nawala na gina kong gibati, sir.
4: Ma'am, unsa may ikatambag sa tuang mga igsoon katong wala pa nag-inom o pito-pito capsule?
2: Ang ako ikaingon sa mga katawahan karon labi na yun, hagot sa trabaho, ayaw yun magluaduha paggamit yun sa pito-pito capsule. Kay dili yun ingon nga binuang ni ngayong nana, mga himo-himo lang istorya. Tinud-anay yun eh, labi na sakit ang inyong gibati, pwede ninyo na dubli-dublihon o ginom duha sa buntag, duha sa udto, duha sa hapon. Dili po dyan ni makadaot kay herbal ramani. O nya, epektibo dyan kayo, mawala dyan ang inyong hanggipamati ng sakit sa panglawas. Labi na dyan ng sakit sa ulo, ng mura dyan kag malipong. Tulay dyan ninyo ang pito-pito capsule kay nindot dyan kayo ni sa inyong panglawas. Kanaragid ako ni kasulti, ayaw gin mong duha-duha sa paggamit ani. Okay, sir. Salamat kayo, sir.
4: Thank you very much.
5: Unsa gani ato ang pangalan, ma'am, o taga-asa?
6: Ako si Lisa Rivera, taga Malanding. Nagkuhan ko sa pito-pito tungod kay na ako'y sakit nga rheumatic heart. Dayon, kipangayuan ko sa doktor o 500,000 para nga operahan. Mauni nga nag wala man ko'y kwarta. Una nga ni dangop na lang tuko sa mga tambal nga herbal na yun. Kwan anang masaya nga tuko sa pito-pito. Og salamat kayo sa tanan.
5: Katoy mong gingon, ma'am, nga na nitukar imong rheumatic heart failure na wadaan ka og tingog, ma'am.
6: Oo, oh, usa ka tuig ito. Kwan, usa ka tuig og tunga, wala gyud ko'y tingog bisag gamay. Pagtik na ko og pito-pito, tulo ka stab. Nawala na, una nibalik ka kung uginay akong tingog. Dayon, masarangarang na karon yun. Kaysa una. Makalautay naman ko og istorya. Oo, makalakaw na ko. Pag merkado, pangon sa, ano, layo-layo na ko malakuan. Dili ko pura sa una nga, oh, kutasan kay ko. Bisa rin ko na nga, kadugay yun, istorya. Wala na ko, loyan ako.
5: Nangako na ka.
6: Tukaroon, tas-tas na ko ang lautay. Istorya. Una nga, pasalamat yun ko. Una yun ako na ko pasalamat sa akin, oh. Ako lang giawag sila nga sulayan yun nila ang pito-pito tungod kay ako mismo naging nakita na ako nga kayuhan sa pito-pito ay mungunay akong gigamit karon.
5: Again, ma'am, taga-asa ganit ka, ma'am?
6: Maranding Lala, Lana Bel Norte.
5: Gusto ka tayo mong pangalan, ma'am?
6: Lisa Rivera.
1: Maigsoon kung doon mo yung mga ginabati sa kalawasan. Maorigid kiniigsoon ang makatabang sa inong mga balatian, ang pito-pito herbal capsule o ang pito-pito herbal Cofermex. O niya, subay-subay sa mga butika o niya, o nakapalit na mo, pagsaba mo sa ako, kay ilista ta mo, aron mga palangga para sa atong raffle karong July 30, mga palangga. Contact lang sa atong numero. Og gusto mo mga higala mo apil sa atong raffle. Morning ato ang cellphone number mga higala 0955-937-8054. Text silang ko ninyo. Nga DJ, nagamit ko pito-pito products ninyo. Ah. Dire lang text megala 0955-399-0269. Masunod na ang laing drama mga higala. At sa mughawa kibalik lang si DJ Onyok ng Bayan. Kaya kalimot, paimno na to matag-adlaw before mo eskwela ang mga kabataan o Mimo Pro Plus. 1 to 12 years old ang pwede makainom. Oh!

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og lingaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad, kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
3: Dear Kuya, sugo dig akong kinabuhi. Tuguti ako sa pagpangayo o katuhuran na ninyong tanan. Maayong adlaw sa mga naminaw ni ining imong programa. Maayong adlaw usab diya kanimo kuya. Itago mo lamang ako sa pangalan Mira, 26 anos. Dalaga, ginagpuyo sa Bansalan, Davao del Sur. Gituyo ko sa pagsuwat, sa pagsaysay dining akong suliran sa kinabuhi. Ginagapamasin nga makuhaan kini og pagtulunan sa mga nabinaw. Aron kini hisabdan mong tinan, isugod ko sa sinugdana. Ania ang kinatabuk ang mga panghitabo.

0: Mayong buntag pod.
1: Oy. Ma, mula ka sa kuma. Diin man ka magkado. Magsige naman lang kaglaag, Mira. Di naman ka masugo dire sa bahay, oy. Kaibaw ka, ha? Daghan tagtrabuon dire sa bahay. Si mamo, oy. Baraman sadtag, oy, ang sibura. Himuan na po ko ni mo og mga di maayong mga istorya. Ha? Himuan na po ko ni mong dautan. Nga di ta ka palaagon. Ayokog sugde, Mira, ha? Ayokog sugde.
2: No.
1: Karon ang bito ni mo? Karon. Ang sama tong gahapon. Sige, magkaglaag. Ambot lang yun namang bayhana ka. Muro namang kagwatag iya. Uy! Ambot lang yun mo, Mira. Sige, laag na. Maulit na bitaw ko sa'yo, ma. Ay, bahala. Di na ka maulit.

0: pasensya o nakasaban ka sa mong mama ni mo.
1: Okay lang. Basta ikaw.
0: Salamat kayo, Mira.
1: For what?
0: Okay. Naayugan ako. Tuobi ako nga. Imugugong indyanon karong adawa.
1: Nagsabot na ta. Dili mahimo nga. Mangilad ko sa imo. Maskin pa man nga. Sa silpon ng tanag ila. Sa silpon ng tanag uyob. Pero, ang akong pagsaling, naas imo ha.
0: Salamat. Parehas ta. Malipayon sa dyayo ko nga. Nailaila ti ka. Buutan kay kanako. Ayaw ka walang kamira. Kanang imong kabuutan ni mo na ako. Ako ka ng ampingan.
1: Seryoso ka?
0: Oo. Seryoso ko para ni mo. Tara na. Manglaag ta.

0: gigutom na ko.
1: Gigutom ka?
0: Mm-mm. Sakit na akong ulo. Tingali. Gutom lang tingali ni.
1: Oh. Ay, pasensya. Wala ba kay kwarta?
0: Oh. Wala kay?
1: Oo. Wala ba kay kwarta, Mira? Nagkakwarta pero ego lang gani. Pamiliti.
0: Tanawan sana ako sa pitaka ha? May 100 pesos pa ako. Sige na. Ato na lang yung ikauning 100.
1: Basin wala ka ni kwarta.
0: Sige lang. Importante nga. Makakaunta.
1: Oo, oh, sige. Tara. Adutas ka rin diri ha. Mga unta.

0: Sorry ha.
1: Ako pa'y magsuri ni mo. Kay, wala ko'y dalang kwarta.
0: Nakasabot ka ni mo. Pitus be kayo ka nung panahon na.
1: Sige lang. Bawi ako ni mo phone. Oga, nanakay kwarta.
0: Sige lang, uy. Ayun ako nahunahoy na, ah. Pasinsa, og 100 po akong kwarta.
1: Ayaw ka, wala ka. Ha? Kay, makatigom-tigom ko, mga onrat akong lamiing nga mga pagkaon. Sunod laag na to.
0: Sus, uy. Ayaw na ka na problema, ha, pa.
1: Oo niya. Muli na ta.
0: Andrew, thank you.
1: Salamat sa gayo, Mera. Mag-amping ka, ha?
0: Mag-amping, sad ka?
1: O niya, wala ba'y...
0: Ang ansa?
1: Wala ba'y case di, ha? I love you.
0: I love you too. Bye-bye.

0: Mayo pa kami ragina kay uyam. Ako ani, wala pa yun.
1: Pangita na, kadagag lalaki sa kalibutan. Unya, wala pa kay uyap kagwapa ni mo.
0: Sus, uy. Di ba gina mawala na ako ng kagwapa? Natura. Well, naagin eh, kanunay ang kagwapa na to, day. Kaya huwag dito magpagwapa, day. Why lalaki mo doon na to?
1: Unya,
0: bito, uy. Patanawa ko si picture si mong uyap, B.
1: Wala. Edit lang, ha? Narao?
0: Atanawa ko, B?
1: Narao? Uy!
0: Ala, kaswerte ni mo. Gwapo kaayos siya, as in.
1: Mas gwapo ti mong dating uyab di mo, uy. Taas kag ilong.
0: Ala, uy. Gwapo siya, day, ay.
1: Pero,
0: Eh, gumpiyansa. Basin fix boy na.
1: Dilo, uy. Hilumon gani kayo ni siya. Manggiwawon kayo. Unya, ang kaapan ng gidyot kay nang laag mi kagahapon ba? Wala sa kwarta. Mara may problema niyo, uy. Wala sa kwarta. Sa kumanguyab na ako, siya lang gidang wala makalibre na ako.
0: Mauba? Okay rin na, uy. Ang importante dahil gwapo imong uyab.
2: Ayaw!
1: Maulagi pero wala man sa kwarto, uy. Ako lang ganin na libre ni og pagkaon.
0: Pero, sus, ang saan may nang naikwarta pero batig na wong, uy.
2: Ayaw!
1: Maulagi. Pero, da, ang importante nga, malipayon ming duha.
0: Yes, correct.

0: Kayo, palit ko.
1: Ay, ansa may ato?
0: Palit ko, kuya.
1: Ay, ansa may... Oh,
0: Ay, Ricky?
1: Oh. Ikaw na, kining...
0: Yes, Mira.
1: Uy! Kumusta naman ka, classmate?
0: Gamay rigid kayo ang kalibutan. Dinhi pa ta nagkita.
1: Ala, wa ko magdahom nga. Silingan ra man di ay ta mate.
0: Maogani ba? Dugar magud unta pud ko nga. Mupalit din is tindahan. Karon dagit po ko nakalugar nga. Mupalit din eh. O ako magdahom, ikaw ang nagbantay din sa tindahan.
1: Kumusta naman ka, mate?
0: Okay lang. Maurag hapon. Tambay sa bahay. Walay trabaho. Ikaw, kumusta naman ka?
1: Oh, okay rin hapon. That is my... Eh, ati man na niya akong negosyo na ko.
0: Maayo ka. Kanaganegosyo pa ka. Ako ani? Nag-uma lang.
1: Okay rin ang umaw eh. Nagko gihapon nag-income ng uma. Mani.
0: Uy, kinsan yung sakinan nga naadinin sa gawas?
1: Di. Baratuhon rin na.
0: Uy, wow! Imo na sakinan?
1: Oo. Bago lang ako na napalit. Ikatulon ako ng sakinan, mate.
0: Ikatulo?
1: Oh. Ina pa. Kumusta naman imong love life nimo?
0: Okay lang ba ya? Ikaw?
1: Wala ko love life. Still single gyapon. Ako iyab kani adto pero buwag dami.
0: Nga naman.
1: Mahabang explanation. O sige, basin, bakanti ka uning hapon. Laglaag ta.
0: Sure ka?
1: Oo.
0: Na, uy. Wala ko'y kwarta, uy.
1: Ay na, ako'y bahala si Ibo. Sige na, total, wabampag ko'y kauban. Wako laing barkada diri, uy.
0: Sige, mananggit ko ni Mama unya.

0: Guwapo mo de kayo yung manguyab, di mo. Bait?
1: Sama ni mo.
0: Uy, layo ras tinood eh. Layo ras tinood. Mutagay ka ba? Og gamay lang. Di lang kung ta magpalabi og tagay.
1: Asa man ta magtagay?
0: Dili lang sa kung sakinan. Di lang ta magtagay di asa. Gawas tindahan kay kabaw ka na. Base nun yag mga hubog ta, tripan ta.
1: Sige. Basta ihatod be ako iniguli ha.
0: Ayaw ka bala ka. Ihatod di ka.
1: Sige. Pagpalit nag-ilim nun.
0: Sige. Diyan ka ha.

0: Hubog naman kumit, oy.
1: Ne.
0: Takaya.
1: Oy, gusto ka naman gawin. Ala, mauli na ta.
0: May... Salamat, ah.
1: Wala problema, oy. Ay na, naguno na pa. Tara na. Iya to natikas inyo, ha?
0: Masuko si mama. Umakay ba si mama nga gainom ko? Sir Gion, masuko agad na siya.
1: Ano? Ang sumay, buhato na to.
0: Dala na lang ko sa inyo, ha?
1: Sa buha?
0: Dito na lang ko matuhog. Sige na, kasabihan ko mama.
1: Yandam na lang akong banig din eh, ha? Basi kainomon ka o kape. O, di ba ka ha? Kainomon ka o gining ininit tubig?
0: Kalipungin man ko eh.
1: Oon siya?
0: Mate, pwede ba nga magpahilot kasi mo ha?
1: Oo, sige. Magkuha kong haplas.
0: Labad man kaya kong ulo eh. Dari.
1: Talikod.
0: Ay sa hubuan sa nako kong sanina.
1: Oy, makita ko.
0: Sige na, Gwen. Okay lang umakita ni mo.
1: Pag ganindot ba ni Buglawas? Sige lang, isuka lang ka na.
0: Sorry ha. Nakahugaw ko din sa imong kwarto.
1: Okay lang. E problema. Sige, talikod.
0: Mate, pwede ba? Dili na lang ko magpahilot ni mo.
1: Oonsa?
0: Min, kibaw kina. Kita lang duha din sa kwarto ni mo. Buhatin na. Unsi mong buhatin ni mo na ako.
1: Mate. Mate. Basin, masuko imong...
0: Sagay na siya. Wala ko labot niya. Wala si Sapi, wala si Quart. Ma-enjoy, na-enjoy ko.
1: Kuya! Tungon sa kahubog na ko, wala ko'y uhaw. Tungon sa bino. Nakabuhat ko og di mayo og milagro. Dunay milagro nga nahitabo na mo ang atas kong classmate, kuya. Kaniadto. Og dili lang one round. Ikaupat ka round, kuya. Nagbuntagay gumi kuya niyo ka. Hantod kami na huwasan. Biglabay ang buwan kapin. Gikan sa netabo na mo. Nagtuo ko og wala lang to, kuya. Night time, kuya, nga mura na kong balipong, mura kong kabihiyon. Magsige na lang kong suka. Og dito, kuya, wa na ko duga. Duwa ka semana. Kuya Unyok, sa dihang nagpiti ako, kuya. Buntis di ay ako. Buntis ako, kuya. Kuya Unyok, nabalak ako basin makahibao ang akong uyab. Kuya naglibog ko kung si Angay na kumuhaton. Angay ba kumusaba ang atos kumuyab kuya? Nga buntis ako, nga dili siya ang amahan. Kuya unsa may Angay na kumuhaton? No, wala man po may relasyon kato sa kuang classmate kuya. Kani adto. Og Angay ba ko nga masama? Kato kang Ricky? Nga naburusan ko niya. Nga may uyab man po daw kuno siya kuya. Kuya nalibog ko. Og unsa Angay na kumuhaton? Palihog, tambagi ako.

0: si DJ Unyok, okay kaayo.
1: Yahoo!
2: DJ Unyok, I love you.
3: Ang programang puno sa kaalam, kabahin sa kahimsog o kaayuhan. Hatod sa Melvent Food Supplements Distributor. Uban, ang inyong Doctor of Alternative Medicine. And Certified Naturopathy Doctor. Naturopathy Doctor, Doc Alfred Sedeño.
4: May wadlaw sa tanan. Ang atong pag-abatbaton karon mo kining geriatrics. Geriatric is a branch of study in medicine or in college of medicine. Geriatrician mao ang doktor para sa mga idaran o naana sa 50 anyos pataas. Ako usab, usa na ka senior citizen, no? Nga nagakinahanglan magpa-check up sa usa ka geriatrician. Ang geriatrician mao ang doktor nga nagacheck up sa mga senior citizen sa ilang mga suliran sa panglawas, elderly diet, exercises, and medications. Ang produkto sa Melvent Food Supplements Distributor adunay produkto nga 7 plus herbal capsule na gikinahanglan gayud sa mga senior citizens aduna kinisangkap na panyawan. Kining panyawan nga gikinahanglan sa senior citizens na adunay gout o arthritis. Malibyo sa impotent sa mga lalaki nga senior citizens. Kani kini ang problema sa mga kalalakihan karon kung unsaon pagpatindog sa ilang manoy, no? Pag labi na magkaedara na ug aduna nay problema sa ilang prostate or prostatic hypertrophy. Gikinahanglan usab ang panyawan nga kini makapugong sa anemia tungod sa unhealthy diet, no? Dili maayong pagkaon sa mga junk foods, no? Ubang mga tigulang kusog ra ba mo kaon pug junk foods, soft drinks, no? Para sa mga babae nga senior citizen, it will help heal o mayuma o suliran sa reproductive health. Ang 7 plus herbal capsule aduna sa lagundi gawas sa panyawan nga atong gidiscuss ganiha. Kining lagundi mo alibyo sa adunay respiratory complaints, no? Sama sa asthma, bronchitis, pneumonia, gahi na ubo nga adunay plema ug tuberculosis, no? Usbon ko aduna ang 7 plus herbal capsule na panyawan, lagundi o ang sunod, mao kining alingatong. Ang alingatong para sa nagdialysis ng mga senior o katong adunay kidney stones or urinary tract infection para sa mga kabanbainhan o prostate enlargement para sa mga lalaking senior citizen. Aduna sa mangustin ang 7 plus herbal capsule. Kini mo improve sa ilang mental awareness, no? Mental awareness nga magpasutibo ang mga tigulang nga dili maghuna-huna o dili maayo tungod sa ilang kahimtang, no? Sa mga nag-edad o 60 pataas na naa sa sintoma sa Alzheimer's disease, no? Kanang kalimtanon, isa ni sa mental awareness kining pagkamalimtanon or senility. Improve skin health kining mga kababainhan nga senior, hilig ra ba ni magpagwapa kay numdum ko sa kong mama ba na mupalit yun sa produkto para sa ang skin health. Also, it prevents hypertension, no? Kasagaran sa mga geriatric patients, mao nga taas ilang pressure sa dugo. Kiniusab o pataas sa energy level sa mga hamtong na senior nga mo pataas ilang kapasidad sa pagbuhat sa ilang mga dapat buluhaton. Ang 7 plus herbal capsule aduna usay banaba. Kining banaba mo paubos ni siya sa blood sugar, no? Good news sa mga senior citizen nga dunay diabetes. Mukontrolar usab kini sa blood pressure kato mga high blood nga senior diha. Helps cure kidney and gallbladder stone. Also controls cholesterol levels, sanglit kasagaran sa senior citizen sa bata-bata pa kusog kayo mo kaon o glitsyon, humba, balbakwa nga maka papundo cholesterol o plaque diha sa ilang artery. Ang banaba maayo usab para sa kidney or gallbladder stone, no? O usbon ko controls cholesterol levels. Ang 7 plus herbal capsule aduna usay gabon. Kining gabon mutabang para sa urinary tract infection o disorder, no? Ngining kababainhan nga taas og sugar silang blood, lagmit makabaton o urinary tract infection. Kini si Dr. Alfred Sedeño, usa ka naturopath og maayong adlaw sa inyong tanan. Healthy day.
3: inyong napaminawan ang programang puno sa kaalam, kabahin sa kahimsog ug kaayuhan. Hatod sa Melvent Food Supplements Distributor. Uban ang inyong Doctor of Alternative Medicine and Certified Naturopathy Doctor. Naturopathy Doctor, Doc Alfred Sedeño.
0: Basta si DJ Unyok, okay kaayo.
1: Yahoo!

kayo mga silingan para yung tatir sa tuang pagperguban. Huwag inyong nabati ang gulong ng balad sa kinabuhi sa tuang letter sender nga si Mira. Onsa may inyong matambag, onsa may inyong mahatag na opinion. Text lamang kamo sa tuang cellphone number 0955-937-8054. Kanto nga drama porsyon sa gulong ng balad sa kinabuhi sa tuang letter sender. Atod ka na ito mga egsoon sa 7-7-8-in-1 herbal capsule o 7-7-10-in-1 herbal coffee mix. Ang epektibong kapsula o ang epektibong coffee. Alang kininyo kung kamo adunay balatian sa kalawasan. Kini ang batasan as paggamit matagadlaw. Kay kini makahatag o gayuhan sa tuang kalawasan. Ang ato ang 7-7-8-in-1 herbal capsule, barato ro kaayo ni, dili mo magmahay. Gawas nga barato, makatabang og epektibo kini sa ato ang kalawasan mga igala. Doon ang kabay gulong ng palas kinabuhi. Pwede ka may gala kung magpadala dira sa ato ang programa. Aron usab ka ng imong kasinatian, may usab atong tagaan o pagtagan. Nga may naghatag og kaguol, kangit-ngit. I-share ka na dira sa to ang tulumanon mga kaigsuunan. Wa na magigatay igong oras mga igsuon aron magpadayon sunahan. Pasensya kayo sa mga text greetings o mga messages o kadtong mga nagtubag nga wa pa nako nabasa. Ayaw mo og kabalaka may ugma pa. Ugma na punpuhon kita magumano uban dagaro kang salamat sa inyong pagpamina. Hantun na lamang sa sunod higayon sa mga oras o susamang istasyon. Sangala na lamang sa ito ang major sponsor, Melvin Food Supplement Distributor. Ang orihinal gargama sa Pito-Pito Herbal Products. O ako na lamang mag-aingon sa ito ang letter sender. Ayong adlaw ka ni mo sender. Dagang salamat sa imong pagsalig diri sa tuang dilumunong. Siguro kadto nga mga panahuna nahimo nimong kumpara ang imong uyab ngadto sa imong batchmate.

kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Ayon pa kami na, sa tanan na ito mga solid kapamilya ka vibes ka nagtanaw sa itong Facebook Live karon. Kang Ma'am Rowena Sereno Mangkias, hello po. Ayon pa kami na, kanin mo dala. Ma'am, kumusta o kumusta mo sa dala sa Hong Kong? Ayon pag-tunin kanin mo ma'am. Ayon mo ito, diha ka vibe, shout out ko sila Tata Silis, da Tata de Los Santos, Arjun Siliste, diha sa Linuan, Montebesta. Ayon pa kami na, kanin mo, Silito de Los Santos. Og syempre kang Tata de Los Santos, Tata de Los Santos o kang Arjun Siliste. Madra sa may Linuan Montebista. Og syempre sa tanan to mga solid ka pamilya ka vibes dra nga always og always good nga naga-tune in. May pagaminaw, may pag-tune in kaniyang tanan ka pamilya ka vibes. Og syempre happy happy birthday usab sa tanan sa blar silang adlaw nga natauhan karon. Happy birthday ka niyong tanan. Adun na may handa, wala importante drama. Kanunay ka mapasalamato na doon ay himsog ng panglawas. Usab, happy birthday ka niyo. At ang oras ka pamilya ka vibes, alas 12:19 na. Asa wala pa na ka paniud to na ka vibes. At mas bon na tong oras, alas 12:19.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: Kamu gaya po nagpapaminaw sa programang FMR favorite favorite mong request dari lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro, your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes! Sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, kang Ma'am Dalia Upamin Panos nga naadala sa may Canada. May pagpaminaw kanimong ma'am, o siyempre kang Kuya Rek Rek Orbuda, kang Ati Minda Orbuda o kang Joseph Maloloy Ondra, may pagpaminaw kanyang Ondra sa may barangay Pangutusan. O siyempre, sa tanaw itong mga solid kapamilya ka-vibes na always nga nag-aatang sa pantagprograma. Always nag-tune in sa FMR 96.7 4 a.m. to 10 p.m. naglanog-lanog na diri mga idol. Lagang salamat ka ni Ma'am Dalia Upamin Panos. O siyempre usab sa mga kasilinganan ni Ma'am Dalia nga na kadungog sa iyang kalanog-lanog nga radyo dira sa may Canada. May pag-aminaw. O siyempre may pag-tune in kanya dira. Ako mas buwan ka pamilya ka vibes para sa iyong greetings, request, pati baya. E-text ka na sa numero 0951-220-0478. O siyempre para usab sa inyong kung nagka-Facebook mo karon, i-visit ka vibes sa katong Facebook page ang 96.7 FMR Davao de Oro. Sa mga solid kapamilya ka-vibes na to, nga naniudto karon, mayong pag, paniudto kanidra. O siyempre, sa tar mga solid ka-vibes na to, usab nga nasa lang trabahoan karon, nag-relax, naghulat sa oras sa ating time-in. O siyempre, sa mga security guard na to, sa mga merchandiser, cashier, bagger, sa itong mga watchman dira sa may Kapitolyo. O siyempre, sa tanan ito mga adra sa may engineering office, mga mekaniko, mga elektrisyan na to, labi na kang nakabagtik ng mekaniko dra, kang Christopher the Mechanic Orbuda. May pagamin naman ka nimo dra, Chip Longlong. Og siyempre, sa tanang Orbuda family nga always, always, kung nagkaroon ka paminaw, kang Ty Erning usab, kang Ati Lalay, kang Cole Felix, uli Kuya Felix, kang Kuya Ayan, kang Mili, kang Ati Gingging, kang Ati Inday, Ati Inday, kang Jojo, kang Ati Minda, kang Kuya Dodong, Rekrek usab, og sa tanang Orbuda family dira sa may Pro 4 Barangay Ugaw, kang Tatay Uyuy, kang Manong Jimmy, kang Papa Lordilito, kang Kuya Longlong usab, kang Yu Ninin, kang Ati Bibi, kang Junjun, kang Mati Mamay, kang Jepre o kang Anan. May pag-aminaw, siyempre sa ilang tibok pamilya, sila mga anak. May pag-aminaw, may pag-tune in ka ninyo, kapamilya ka-vibes. Sa nanonood na itong mga solid kapamilya ka-vibes, nga always kayo nga nagpapaminaw sa itong programa. Daging salamat, kapamilya ka-vibes. Ang usbon, mga kung namoy gusto nga patimbaya, request, gusto ninyo nga ipadangat, kasi namoy gusto nga ipag-greet inyo special someone, or pwede nyo na-save nga number ka-vibes 0951-220-0478 0951-220-0478. O siyempre usab sa mga kapamilya ka-vibes na to nga mga tindero o tindera nasa may palingki karon, sa may bugasan, prutasan, gulayan, mga asaman mo karon nga nakapaminaw sa itong programa, may pagpaniuntong, may nguntong kaninyo kapamilya ka-vibes. O siyempre usab para sa mga ka-vibes sab na to nga mga solid kapamilya ka-vibes, kang Ati Ruth Rimulta Niyog, may pag-aminaw ka ni Modra Ati Ruth, kang at kang Bibi. O siyempre sa mga kasilinganan ni Ati Ruth, yung mga anak, may pag-aminaw ka ni Modra, kang Ma'am Tese Ortese Entapa dra sa may New Bataan, may pag-aminaw ka ni Modra Ma'am. O siyempre usab kang Sario ng Tubo-Tubo, kang Raul Masinaring dira sa New Bataan usab, may pag-aminaw ka niyong tanahan, kang Ma'am Dalia Upamin Panos. O siyempre kay amigong Francis Can from New Zealand, kang Boss Dapin Orbok sa Australia, may pag-aminaw ka niyong tanahan. Ang atong oras kapamilya ka-vibes alas 12:42 na, sa wala pa na kapaniugto-paniugto na ka-vibes. O siyempre ayaw ka maghawa, kay mubalik pa ang atong programa, favorite mong request dira lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro, your favorite music radio, kapamilya ka-vibes.
1: Ang gugma, murag sugal, bisag pildi na ka, sige lang gyapon kag all in, kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no! One station, all the hits.
2: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio. FMR. Favorite mong request.

ang oras, Kapamilya Ka-Vibes, alas 12:53 na sa mga solid Kapamilya Ka-Vibes na ito nga naminaw karoon. Yeah. May pagaminaw ka niyo, Dra. O siyempre, murag paspas kayo ang oras. Kung puno og lingaw ang musika o good vibes sa paniabot kita sa katapusang bahing sa itong programa. Karoon, Kapamilya Ka-Vibes. Siyempre, nagang salamat sa inyong pagpaminaw, pakiguban ka namang pinagi sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo diyan. Salayal sa inyong mga radyo, ang 96.7 sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Nga 96.7 FMR Davao di Oro. Sa tanan ito nakauban pinagi sa ilang mobile apps or sa itong mobile apps ang FMR Philippines. So sa tanan nagpadala sa ilang song requests, birthday greetings, sa love dedication, mag shout outs. Dagan salamat sa iyong suporta ang kapidagarason nga nung mas malipayon nga itong adlaw atong matag programa Kapamilya Ka-Vibes. Ayog undang sa pagpangandoy sa iyong mukawalingon Ka-Vibes ang imong pangandoy. Mahimong realidad kung dili ka muhunong sa pagkabuti ini. Ang gamay nga proseso Ka-Vibes kung nga ipo na siya, mahimo na siyang dako sa unahan. Ubusa ka pahinumdom gikan sa kanamo. Tibo kwersa sa FM Radio 96.7 FMR. Amping sa kanunay sa mga nagbiyahe o siyempre sa mga nasa bukid karon. Amping pug always sa mga itong mga farmers usab. Amping sa permenti mga Ka-Vibes. O siyempre sa mga nagtrabaho karon, kauban nilang ka-workmate dra. O siyempre sa mga adlaw-adlaw nga nagabiyahe, adlaw-adlaw nga nagka-long ride or layo ang trabaho, kinahanglan pa mga biyahe, always pag-amping Ka-Vibes o ginahinay sa pagpadagan kahit iman eh, na adunay nagulat sa imong pag-ulit. O siyempre, hinaut nga puno. Puno sa panalangin o kalipay inyong adlaw karon. Sa kalan sa itong mga kaubanan din sa stasyon, kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolitz, Budoy Pats, Elmer, Dudes Romantico, Tandok, Dexter Visitacion, kini si Kuya Jason, naging on, smile more, worries less, pray more, and enjoy the music. Hantong sa sunod na itong panagkita, dire lang sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao de Oro, your favorite music radio, Kapamilya Ka-Vibes!

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rabi ka inong kagaunidad, kagawad sa Rugao del Sol. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Magin na kayo-ayo sa akong lawas. Do, mga wa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kaayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kaayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum.

0: sa katauhan sa Magnum C.
1: Ako pangalan Virginia Mendez. Dali sa Diyos na ko na ako kuha na ako ano pa yung high blood. So, salamat dahil ako sa dako sa Magnum C.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Good morning, Mang.
4: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
3: Kumuta ng...
4: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
3: Kumuta sa aroma ni, uy.
4: Ay, syempre.
3: Dali, tilawan ko. Lami si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
4: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
3: Magnum C Herbal Coffee?
4: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karoon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kaya naanin siya ka ng natural sweetener. Kaya na ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kaya naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
3: Kung maumang, ako sabihin i-recommenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
4: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
5: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
6: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.

0: magandang araw na naman po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kaupan si Captain J, kung si Mommy Lucky.
0: Isang panibagong araw na naman, kung saan magsasama-sama na naman tayo sa loob ng dalawang oras at ibang kwento na naman ng buhay ng ating pagsasaluhan. Marami na naman tayong matututunan sa bawat kwento, sa matag istoryas kinabuhi nga itong madungog sa itong programa.
1: Yes. So, salamat sa lahat na sa tanang mga nag-message sa amua, especially katong mga bago na itong mga followers sa itong Facebook page, Captain Jake.
0: Yung mga nag-follow po na binanggit ni Mami Lucky nung nakaraang araw o kahapon, paki-PM lamang po kami, Ma'am, Sir, Nay, Tay, kung sino man yun. Meron ba nag-PM na Mami Lucky sa ihang number?
1: Katong duha kagahapon nga akong gi-announce, Captain Jake, until karon wa pagyud sila.
0: Kinsa man ning kuan? Kadali lang. Naay Mami Lucky nakadaog kong DJ Airwalk. Dili niya to, DJ Airwalk man ini.
1: Si Captain Jake ni na.
0: Captain Jake ni po, mga kaibigan, iba po. Ewan ko lang, idong kayo magano po sa
1: si kanila. Kuan to kagahapon si Corinne Limps ug si Glory.
0: Ayon, o si Glory.
1: Wa gyud pa sila mag-reply sa ato, Captain Jake.
0: Sana po kung nakikinig kayo ngayon, Nay Tay, o i-PM niyo kami. I-PM nyo kami para mapadala namin kayo ng GCash. Ayun, yun man ang pinangako namin sa inyo. Anyway, salamat po ang mga may mga internet. Pwede nyo kami i-follow sa Facebook. Pakitala ng Captain Jake
1: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky ang atong Facebook page. O good news di ay, Captain Jake, natay channel karon sa ato ang Facebook page. Sa mga gusto mo apil, pangitaala ang Captain Jake and Mommy Lucky, tas join channel para makita. Pwede mo mag-message dito, magkita-kit. It's a community sa katong mga nagapaminaw sa Love, Sex, Marriage, and Career. Kung may mga gusto ng mga stories na gusto ninyo i-hisgutan, storyahan nato, pwede dito sa ato ang Facebook page.
0: Ayun, Facebook page. Karon na ako'y nadawat ng mensahe, Mommy Lucky. Ayan, isang mensahe na, hello, we are looking for game platform agents and brokers to partner with us in promoting our game platform. So kini, mo gani Mami Lucky, may sinyas des Mami Lucky, sugal na. Mo gani ni akong gibasa gani Mami Lucky. Kani mga inani nga klase, daghan ni sa social media nang pagka medyo na naka-influence, na naka mga followers, ofera na dayon kang i-promote ang sugal.

0: kaayo ninyo yung balikason mga sa amo pag yun yung message, no? I mean, daan ni daghan sa social media, mga kaibigan, and very enticing ang kanilang mga offer. So loob lang, loob lamang po ng 4 na araw, 1 week, 1 month, kikita ka ng 2 million, 3 million sa pagpro-promote ng sugal, mga kaibigan.
1: Actually, na ako yung mga kailan, 2 million a week.
0: Imagine, ha? So ganun po kadaling kumita sa pagpo-promote ng sugal. Pero ang question, nakabuti ba? Maring sa nag-promote, pero maniwala kayo sa hindi, mga kaibigan. Balang araw, pagsisihan mo yan, may balik yan. Yung perang kinita sa hindi magandang kaparaanan, mga kaibigan, may balik yan, maniwala kayo. Hindi man sa ikaw mismo, pero maaaring doon sa mga anak mo, may papasa yan sa mga susunod na sa susunod na mga henerasyon, maging sa pamilya mo, maging sa mga anak mo. Hindi pwedeng walang balik yan, mga kaibigan. Kasi napakarami ng mga taong nalulong sa sugal dahil sa promosyon ng mga influencer sa social media, at napakarami po ng pamilyang nasira. Dahil dyan, nalulong, o dahil sa pagkalulong ng sugal. Talaga namang, ang ganda ng mga offer, mga kaibigan, no? Magiging milyonaryo ka sa loob lamang ng isang buwan. Kung ikaw ba naman ang na-influence yun, talagang mag-heart-heart yung mga mata. Pero yung mga perang ganyan, mga kaibigan, hindi kayo dapat nasisilaw sa mga ganong klaseng pera. Di bali ng ang gulay, di bali ng tuyo, mga kaibigan. Para, di bali ng ganon lang ang ulam, basta kahit malipayon, malinaon. Yes. Kaysa mag-promote ng sugal na nakakasira po ng buhay,
1: para
0: mga kaibigan.
1: Para napopromote din po natin kasi ang kasiraan ng buhay ng mga tao na pwedeng mag-engage, Ana.
0: Anyway, padayon na sa itong programa, Mami Laki, pag-uusapan natin ngayon ang values na
1: nakakayaman.
0: Ano kung saan, Mami Laki, napakarami po nang naka-appreciate ng ginagawa natin. Ganahan kayo may maminaw sa love, sex, marriage, and career. Bukod sa nakakarinig tayo ng mga kwento ng buhay, merong kaming natututunan sa values na nakakayaman.
1: Kani Captain Jake, daghan ko din, pamili lang unsa man imo haani. Pero naay values na nakakayaman, Captain Jake, kanang ginatawag nilang values of grit.
0: Grit, ayan.
1: Grit, unsa man ang grit?
0: Pag-grit
1: ko, Captain Jake.
0: G-R-I-T. Ayun,
1: values of grit. Kaya kagahapon magod nga to, ang values is about frugality. Values of frugality.
0: Kaya maingat.
1: Maingat sa pera.
0: Ayun. Ang kini naman, values of grit, mga kaibigan. Sa Tagalog, kanabang wala, mas lalum-lalum ni siya sa kanabitong resilience. Yan. Resilient ka, kahit paano, barog yahapon. But ang grit is mas lalong yun ni siya, Mami Laki.
1: Yes. Kanang matinding determinasyon.
0: Ayun. Di mapa, di
1: mapugnan.
0: Di mapugnan. Hindi napatitinag. Ayun.
1: Tatag. Mayroong tatag ng loob.
0: Katatagan. Hindi napatitinag. Yan ang grit, mga kaibigan. Tayo mga Pinoy, ganun tayo. Sanay tayo, mga kaibigan.
1: Oo,
0: papaliwanag ko lang, ha. Simula nung kabataan natin, mga kaibigan, nasanay na tayo sa yung katatagan.
1: Mm-hmm.
0: Kinsa ba na ba di mahimong matatagan na nga? Way makaon, way sunda.
1: Kung nida ko kagkapubrihon, Captain Jake, mas grabe ang grit sa imuha.
0: And most of us, mga kaibigan, especially sa mga tagapakinig natin, kinsa may dato nga namina sa itong programa, good, nga mostly di, mga masaman, mga naamagispait nga
1: kahimtang,
0: sanay ta na, mga kaibigan. Pero ang pag-uusapan natin, yung grit po na merong maaring aasahan sa unahan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi marami pong nagtiis, mga kaibigan, na walang maasahan.
1: Tama.
0: Di ba? Nagtiis ka sa buhay mahirap. Pero yung pagtitiis mo sa buhay mahirap, wala naman tayong ibang ginagawa para mabago yung
1: pananaw, mabago ang landas
0: takbo,
1: ng
0: buhay. Mabago ang takbo ng buhay sa susunod, o hindi man ngayon sa mga magulang. Maging doon na lang sana sa mga anak na lang. Kung wala tayong ginagawa, hanggang pagtitiis na lang, mga kaibigan.
1: Ito.
0: Sanay naman tayong magtiis. Why not magtiis tayo doon sa mga bagay na merong kapalit sa hinaharap? Paano yun? No? Magsipag ka, maging mabuting tao ka. Kung merong kang ginagawang trabaho ngayon, pagbutihan mo ang trabahong yan. Palaguin mo yung kaalaman mo sa ginagawa mo. Liman, simpleng trabaho lang. Pero simpleng trabaho lang yan. Binigay mo ang lahat. Inayos mo ang trabaho mo. Maasahan ka. Pwede kang bigyan ng ibang responsibilidad na hindi lamang doon sa responsibilidad na hindi lamang doon sa pangkaraniwan. Responsibilidad na nakakaangat na.
1: Yes.
0: Yun ang ibig kong sabihin na grit, katatagan, kasipagan.
1: Lakas ng loob.
0: Tibay ng loob.
1: Kalakasan ng loob.
0: And gagamitin mo yon sa magandang kaparaanan. Hindi doon sa sanay ka naman din magtiis o katatagan, matatag tayo sa kahirapan. Pero hanggang saan yung katatagan na yan? Hanggang saan tayo maghintay? Hanggang saan tayo kumbaga tatanggapin na lang yung kahirapan, hindi pwedeng ganun.
1: Mm-hmm.
0: O, maging matatag tayo, pero yung katatagan din gagamitin natin sa mga bagay kung saan meron tayong aasahang resulta sa hinaharap.
1: Yes.
0: So, simpleng trabaho lang. Halimbawa, nagninegosyo ka ngayon o nahihirapan ka, huwag kang huminto ka agad. Kung nanegosyo ka ngayon, hindi mo pa nakikita yung magandang resulta, sige lang, tiis-tiis lang muna. Yan ang magandang katatagan. Kahit papaano, nagagamit mo yung katatagan sa magandang bagay na meron kang aasahan sa hinaharap. Nagtatrabaho ka ngayon, maliit ang sweldo, om. Karon para bang ka magreklamo nga kadugay na natong pobre.
1: Oo.
0: Kamayo na lang gani anak, kenapa kay dawat tong sweldo?
1: Yes.
0: Ang pinakamaganda galingan mo. Ayan, ayusin mo. Yung tipong ikaw ang maasahan kapag ka nababanggit ang pangalan mo, dapat ang pumapasok sa isipan ng mga tao, maasahang batang 'yan.
1: Maayo na siya nga bata.
0: Malauma na. Hindi yung pagka nabanggit ang pangalan mo ay susay na bataan.
1: Mga nanginaingon, Captain Jake, kapag na-mention ang imuhang pangalan na laay-laing apelyedo.
0: Mm.
1: O sa man ang laing apelyedo nga, kuntahay, Mommy Lucky Tapula.
0: depende nga sa kung ano, paano mo nga pinresent yung ano, paano ba ginawa, o paano mo ba ginawa ang mga bagay.
1: Mm.
0: Unsa ba ka, bilang klaseng tao, palautang ka o lucky, palautang.
1: O, oh, kuntahay, Jake, pala...
0: Bagulbulan.
1: Oh, reklamador. Ganon, reklamador.
0: Si Jake, ay, susayo na, reklamador na.
1: Ayaw na.
0: Si Jake, ay, hambugiro.
1: Ayaw na, kay naging kayo na siya og issues kinabuhi.
0: Tapulan kayo na, hambugiro pa. Di ba, ma-out kayo, paminaw na
1: kayo. Ma-out kayo.
0: So yun ang ibig sabihin natin, yung katatagan, gamitin natin sa mga bagay, sa mga pagkakataon kung saan merong kaasa ang magandang bagay sa hinaharap. Magtanim ka na mabuti. Sanay naman tayong... magpakatatag, sanay naman tayong magtiis. Yung pagtitiis na lang sana na merong kang aasahan sa inaharap kaysa yung magtiis ka lang, naghihintay ka lang ng himala sa buhay. Paano yung himala? Yan, nasa bahay ka lang, tapos meron kang maraming pangarap pero wala ka namang ginagawang mga... Di ba? Pagtitiis pa rin naman yun, mga kaibigan. Pero ito yung pagtitiis na wala kang ginagawa. Ang ibig sabihin natin yung pagtitiis katatagan na meron kang aasahan sa hinaharap.
1: Correct.
0: Kaya kung maliit man ang sahod mo ngayon, galingan mo lang. Yun, ayusin mo. Yung mga tipong pagka nababanggit ang pangalan mo, top of mind ka. Pagka sinabi, sino ba ang pagkakatiwalaan natin dyan? Top of mind ka agad ang pangalan mo. Yan, magandang pagkatiwalaan yan.
1: Maayo na siya, kabata.
0: Hindi yung pagka nababanggit ang pangalan, ayaw na, kaya bugiro na. Ayaw na, kaya grabe gaya na, di na matudluan. Di pa matudluan, garbuso pa. Na, unsaon, kapag hatag karong higayon, paano ka asahan?
1: Mabibigyan ng...
0: Chance. Yan ang ibig kong sabihin, mga kaibigan. Greet po, mga kaibigan. Kung ano man ang ginagawa mong mabuting bagay ngayon, hala, sige, padayon lang. Tapos abanti sa unahan. Tapos galingan mo lang sa buhay, mga kaibigan. Yun lang. Galingan mo lang ng galingan. Tapos hanggang sa hindi mo na namamalayan, marami na ang bumabalik na biyaya. Tandaan nyo yan, mga kaibigan. Kapag ginagalingan nyo, wala kang ginagawang hindi maganda, tapos mapagpakumbaba, nakikinig na mga payo, ayun yung mga qualities, mga kaibigan, na values na nakakayaman.
1: At ang ating values na nakakayaman natin sa atin ang
0: Magnum C! The most trusted by seniors. Gaya po ng Magnum C, mga kaibigan, pinagkakatiwalaan. Dahil ang ginagawa ng Magnum C, laging tapat sa mga consumers.
1: Yes, tapat.
0: Tapat. Yan din ang values na nakakayaman. Kaya ginagalingan ng Magnum C para dahil sa ginagalingan ng Magnum C, pinagkakatiwalaan ng mga seniors ang Magnum C. Yan ang values na nakakayaman. Yan. Magnum C po, mga kaibigan, isang food supplement para sa lahat ng mga seniors, mga tatay na, maging hindi seniors, mga kaibigan. Yan ang magandang food supplement para sa ating kalusugan, para maiwasan yung mga malubang karamdaman. Kung may sakit ka ngayon, kailangan mo maging malusog. Magnum C Herbal Capsule. Bugat, pamuipoy sa kaunuran, ulcer, mga kaibigan, acid reflux, GERD, magsigag, sakit imong kutukuto, magsakit imong gusok, Magnum C Herbal Capsule. Kung diabetes naman, Magnum C Diacare. Magnum C Diacare po, mga kaibigan. Napakaganda para sa may mga diabetes. Magnum C Diacare. Yan po, mga kaibigan. At syempre, Magnum C Daya Care. At syempre po mga kaibigan, mahilig sa kape, Magnum C Herbal Coffee naman. O, para sa mga mahilig magkape, subukan nyo rin ang Magnum C Herbal Coffee sa mga lugar kung saan, sa may Agusan del Sur, sa may Tandag, Surigao del Sur, Bislig,
1: mga Agoy, Bislig,
0: dito sa may Trento, Santa Cepa, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Davao del Sur, ay kilalang Magnum C Herbal Cap, Herbal Coffee dyan. Napakasarap na kape. At ngayon po mga kaibigan, masaya-masaya po kami dahil ang Bukidnon area ay kilala na rin ang Magnum C Herbal Coffee.
1: Sa Valencia, Bukidnon, sa Don Carlos, Bukidnon,
0: Kibawi.
1: Sa Kibawi.
0: Sa Wao.
1: Sa Wao, sa Lantapan, Don Carlos, Kibawi, ayan, Santa, kiilado na kayo ang Magnum C Herbal Products din hang Dapita. For example, nasa Don Carlos, Captain Jake. Pwede mo makapalit sa USAVE Pharmacy, sa Emmanuel Drugstore din ha, sa may Don Carlos Bukidnon. Matangin nyo Magnum C Herbal Products.
0: Yan, Magnum C Herbal Coffee and Magnum C Barley Coffee. Yan, yan makakabili kayo dyan. At meron tayong mga Haplas, Magnum C Herbal Massage Gel. Makikita mong Haplas, nga barato, nga gwapo po ng quality. Magnum C, tatak Magnum C, ang Magnum C nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Panayin na sa itong programa, ibang kwento na naman ang buhay po mga kaibigan. I-text nyo kami para sa inyong mga greeting, 0933-812-5818. At pakipost po na inyong mga greetings mga kaibigan dyan sa ipinost namin sa Facebook page. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky. Pag nahanap, pakiclick lang ang follow, pakicomment lamang po mga kaibigan para mabasa po natin. Ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Kao man si Captain Tickle, si Mommy Lucky.
1: Napakarami po mga nag-comment dyan. May mga greetings. Iba't ibang mga greetings. Basahin natin, Mommy Lucky.
2: Ayan. Salamat po sa pagpaminaw. Kina Sire Me Abario. Salamat sa pagpaminaw. Kina Tatay Wilson Katumaw. Tay, kamusta naman ka, Tay?
1: Si Tatay Wilson Katumaw. Salamat po tayo sa mong kayo.
2: Ma'am Dalia Ofamin. Thank you very much po sa inyong kanunay na pagpaminaw.
1: Sino pa ba, Mommy Lucky?
2: Naminaw po karon sila Joboy Doblas PJ. Si Michael Waga. Salamat sa pagpaminaw. Si Jesse Lugmsanay. Si Nanay Teresita Biit. Ang Biet Family, salamat po sa pagpaminaw. Si Nanay Perlita Rinoblas, salamat po, Nay, sa imong pagpaminaw. O, naminaw po, karon Captain Jake, sila Susana Nakasabog. Nakasabog. Si Daisy Patak ng Surigao, salamat sa pagpaminaw. Si, of course, si Boss Joel Sumalo, thank you very much. Si Nanay Neneng Kanatoy, kamusta naman ka din, Nay? Kamusta naman imong paminaw? Si Judith Salyot, sa Nanay Judith Salyot, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Si Noraina Abdullah, nakaantabay po lagi sa programa natin. Si Jasmine Jimeno ng Manuel Kiblawan, Double D Sword. Laging nakikinig sa programa natin sa Kiblawan. May Magnum C dyan, ha, sa mga butika. Sa Kiblawan, Padada, Matanao, Magsaysay, may Magnum C Herbal Capsule dyan sa inyong mga lugar. Bughat, Lipong-Lipong, Luspad, Magnum C Herbal Capsule. Luspad, Lipong-Lipong ay sa Sulay Magnum C Herbal Capsule.
2: Salamat kay Raya Onkana sa pagpaminaw. Ang mga taga-Takunan, salamat po sa inyo. Si Colette Armayan, thank you very much po.
1: Si Juvie Amado, nakadabay sa programa natin ng San Miguel, Santo Tomas. Si Margie Magdua ng Marcelina, Bayugan City, nakadabay sa programa. Thank you.
2: Mga taga-Nabunturan, Davao de Oro, salamat po sa pagpaminaw. Sila Girly Piedad, ayan, si Glenda Esteban, thank you very much. Si Marilu Castillo, mga taga-Linuan, Montevista, Davao de Oro. Sila Ayesha Mantawil, sila Padel, sa mga taga-Kabakan, sila Jolina Jones, Sestina, thank you very much po sa inyo. Araw-araw po silang nakikinig sila Tatay Manolito Galzote ng Love, Sex, Marriage and Career.
1: Sa mga tagala, Filipina, mga Reparkers, Laginging, Cheche, si Inday, si Bilay, si Crisil, si Dingding, lagi po nakandabay. Maraming salamat po sa inyo. Si Abel Molinas, lagi po nakikinig sa programa natin. Si Jeneline Gambin, nakikinig po kami dito sa South Cotabato, Lake Cebu, South Cotabato. Thank you po.
2: Si Rose Bautista from Al Rose Barato Ukayan. Uy, mga taga-Ukay-Ukayan, Dainy, salamat kayo sa pagpaminaw. Si Ma'am Dai Chavez, thank you very much po sa always nga pagpaminaw. Si Luisa Balong, thank you very much po sa inyo. O mga taga-Sasa, Davao City, sila Maribel Castro. Ayan, iyang palangga daw, nga bana daw, kay permanente nagapaminaw sa atong programa diyan sa mga taga-Sasa, Davao City. Uy, salamat mga taga-Davao ni.
1: Basadre Family, nang tagbina, ganahan kayo may maminaw sa inyong programa, kay daghang kayo may moral lessons na makuha. And ang Magnum C pala po sa mga taga-Tagbina, available po dyan, ha, sa mga nagkadaiang butika diha sa Tagbina, Surigao del Sur. Thank you po sa inyo.
2: Ayan. Si Nanay, si Mommy Pearl, Perlitas Rinobla sa mga taga-Compostela, Davao de Oro. Thank you very much po sa inyo. Mga taga-Manuel Kiblawan, Davao del Sur. Namina po sila si Yasmin Jimeno. Si Noah Hashim, thank you po sa inyo. Ug sila Ann Rose Mendoza.
1: Sa mga taga-Linuan, Montevista, Davao de Oro, mabuhay! Maraming salamat po sa makikinig. Si Jana Galas, thank you po sa inyo. Si Clara Lunggakit, si Judith Salyot, nakandabay po lagi sa Aisha Mantawil, Jolina Jones, and si M. Sistina, maraming salamat. Ma'am Dai Chavez, lagi nakikinig yan. Thank you.
2: Jana Galas, salamat po. Gusto ko rin po, lagi po ako ang nakikinig sa inyo at gusto ko rin mag-share ng kwento sa inyo. Uy, Digos ni, taga-Kapatagan Digos, thank you very much. Ang mga taga-Kibawi, Bukidnon, sila Janice Laraga, thank you po sa inyong pagpaminaw. Si Nanay Johensa, ang mga taga-Trento, Agusan del Sur.
1: Si John Buglusa, nakandabay sa programa natin ng Bagong Bayan, Sultan Hotel. Especially po sa Buglusa Family, birthday day na ko. Ah, gahapon ni. Birthday niya gahapon si John Roca Buglusa. Happy birthday!
2: Jessica Visto, mga taga Santa Josefa, ugihang mama sa nagapaminaw. Sila Richelle Gonzalez, ang mga tagamlang. Thank you po sa inyo. Og si Noraida Abdulla, always nakikinig po sa ating programa. Thank you!
1: Salamat. Kumusta naman si Girly Piedad? Hello po, Girly Piedad. Lagi nakaantabaylan. Mga dugay na kiningatig pamina sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Si Girly Piedad. Ayan, diyan sa Nabunturan.
2: Hello, Girly Piedad. Thank you for always listening.
1: Mm, dugay na nga listeners sa akwan, ha? Daghan kayo ni sila og daghan kayo ni sila ang ating pamina mga 3 years ago na sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Anyway, Mami Langge, ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang isang kwento mula sa isang babae sa isang tagapakinig ng programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
0: Love, Sex, Marriage and Career.

Captain Jake. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Hanggang kailan kaya ang isang babae na tulad ko, Kapitan, na maghintay sa isang pagmamahal mula sa isang lalaking minahal mo simula't sa pula? Napakahirap ang katayuan ng isang babae dahil hindi naman ang babae ang naniligaw sa isang lalaki. Ganyan po ang aking sitwasyon ngayon, Kapitan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marilu. Matagal na akong humahanga sa isang kaibigang, Kapitan. Pareho kami ng church o religion kung saan madalas kaming magsama simula po ng mga kabataan pa namin. Simula pa noon ay talagang humahanga na ako kay Joseph. Kung saan tuwing Linggo sa panahon ng aming pagsamba, siya ang na-gitarista. Walang kaalam-alam si Joseph, Kapitan, na noon pa man ay humahanga na ako sa kanya. May lihim na pagtingin, kumbaga. Kaya lamang, hinihintay ko lamang, Kapitan, na sana mapansin rin niya ang tulad ko. Hindi ko alam kung hanggang saan nga lang po. Hanggang saan ako maghihintay dahil hindi ko naman din pinapakita sa kanya na meron na akong tinatagong nararamdaman. Mahirap ang tulad o mahirap ang ganito na magkaroon ako ng damdamin o mahirap sa isang tulad na babae, Kapitan, na magkaroon ng damdamin para sa isang lalaki dahil hindi naman kami ang naniligaw. Kung maari nga lamang po sana. Close siya ng aking close si Joseph, Kapitan, sa aking mga magulang. Ganun rin sa aking mga kapatid. Welcome na welcome siya sa aming tahanan. Maging ako naman ay ganun rin sa kanyang pamilya. Dahil nga po siguro pareho kami ng religion. May mga pagkakataon rin na tinutukso-tukso kami ng mga taong nakapaligid sa amin. Kung saan masayang-masaya ang aking kalooban. Sa tuwing tinutukso nila ako, lagi kong sinasabing, "Huwag kayong ganon. Baka ma-inlove ako." Pero sa totoo lamang, Kapitan, ay matagal na akong na-inlove. Para bang sinasabi ko ang mga ganitong bagay para hindi lamang mahalata ni Joseph na in-love na ako sa kanya. Hinihintay ko talaga na ma-develop ang kanyang damdamin para sa akin. Ako ang naging sumbungan niya sa tuwing may mga problema. Ako ang naging sumbungan niya kapag ka meron siyang bit-bit na mga dinadala sa buhay. Problemang pinansyal, mga pangarap niya sa buhay, at kung ano man ang mga gusto niya. Siguro, Kapitan, masasabi ko sa loob ba naman ang napakahabang panahon, wala na sigurong bagay na hindi ko alam patungkol kay Joseph. Kilala ko na ang kanyang pag-uugali. Alam ko kung kailan ako dapat tumahimik. Alam ko kung kailan ko siya dapat binibiro. May mga panahon kasing napakaseryoso niya. May mga panahon kasing tulala lamang at ayaw na ayaw niyang iniistorbo siya habang nag-iisip. Malalim ang kanyang pagkatao, Kapitan. Isa sa mga pangarap niya maging pastor at makarating sa ibang bansa. Ang papel ko naman sa buhay na isang tapat na kaibigan, best friend. Laging nag-i-encourage sa kanya na kaya mo yan. Lahat ng pangarap mo ay pwede mong makamit balang araw. Magtiwala ka lamang sa Panginoon. Ganun lamang laging papel ko sa kanya. Hindi naman kasi siya nagtatanong sa akin, Kapitan, kung may problema rin ba ako. Magkaibang personalidad naming dalawa. Niminsan, napansin ko lamang na niminsan hindi man lamang niya natanong ang tungkol kung ano ba ang meron, kung ano bang iniisip ko rin, kung ano bang dinadala ko rin problema. Sa bagay, sanay naman ako sa ganong bagay.
Mahabang panahon ang hinintay ko. Pareho na kaming nakapag-aral sa college. Hanggang sa kinalaunang kapitan, isang araw, nang sabihin niya sa akin may sasabihin akong napakahalaga sa'yo. Napaka-importante. Sa pag-uwi ko, sana magkita tayong dalawa. Kung saan sa mga panahong ito, kapitan, ay pareho na kami nag-aaral sa iba't ibang paaralan. Tuwing weekend lamang kami nagkikita sa panahon ng pagsamba. Excited ako. Pakiramdam ko baka ito na ang araw na sasabihin niya kanyang nararamdaman para sa akin. Marami din kasing mga kaibigan ang nagsasabi sa akin na, alam mo, bagay na bagay kayo ni Joseph. Tinatanong ko minsan si Joseph patungkol sa iyo kung wala ba siyang planong manligaw sa iyo. Ang lagi niyang sinasabi sa amin ay hindi raw sa papasa. Na-flattered naman ako, kapitan, sa mga narinig kong mga istorya. Sabi ko sa isipan ko, kung liligawan lamang niya ako, hindi ako magdadalawang isip. Hindi ko na ipagpabubukas pa o ipagpapabukas pa. Kilalang kilala ko na ang pagkataon niya. Ano ba naman ang dahilan pa kung bakit ialantana ko pa ang pagsagot ko sa kanya?

0: May 26, Kapitan, nang magkausap kaming dalawa. Excited ako marinig kung ano man ang napaka-importanting sasabihin niya. Ito kasi ang sabi niya sa akin, mahalaga daw. Ano ba ang gusto mong sabihin sa akin? Agad kong tanong sa kanya. Ano ba yun? Nakangiting, nagtatanong sa kanya. Sabi niya sa akin, Kapitan, nahihiya ako. Alam mo, matagal ko na sanang sabihin ito sa'yo. Kaya lamang, nag-aalangan akong sabihin ito. Sa loob-loob ko, Kapitan, ay napakabilis ng pintig ng aking puso. Sa loob-loob ko, kahit isang salita lamang, nasasabihin niya sa akin at kinakailangan niya ng sagot, isasagot ko kaagad, yes. Ganun ang puso ko, ganun ang nasa isipan ko noon. Sumalit sa kakakulit ko sa kanya, matagal pa niya bago sinagot, Kapitan, hanggang sa sinabi kong, kapag ka hindi po pa sasabihin niya, naaalis na ako. Kapag hindi mo pa sasabihin yung mga bagay na gusto mong sabihin sa akin, aalis na ako. Sige na, sasabihin ko na. Pareho kaming natahimik, Kapitan, habang nakatingin siya sa aking mga mata. Alam mo ba, best friend kita sa mahabang panahon. Sa'yo lamang ako kampante. Sa'yo ako komportable. Sa'yo magaan ang aking loob. Siguro lahat naman alam mo na sa akin. Wala na sigurong sekreto pa na itinago ko sa'yo. Kaya ikaw ang pinakaunang tao na gusto kong makausap patungkol dito. Girlfriend ko na, si Danisa. Si Danisa, Kapitan, ay kaibigan lamang din namin. Kalugar, kaibigan, pero hindi kami pareho ng religion. Bago ako makapagsalita, Kapitan, ay talagang hinimay ko muna sa aking isipan kung paano nangyari. Niminsan hindi ko naman sila nakitang magkasama. Niminsan wala naman siyang nabanggit sa akin mula noon. Nakatulala, habang iniisip ko pa ang mga bagay, hinimay ko pa sa aking isipan, Kapitan, at unti-unti kong inintindi ang lahat. Para maintindihan ko, para maabsorb ko kung ano man ang sinasabi niya sa akin. Hanggang sinabi niya sa akin, "Hoy, kanina pa ako nagsasalita. Bakit hindi ka sumasagot? Hindi ka ba masaya para sa akin?" Napangiti na lamang ako, Kapitan, at sinabi kong, "Oo naman, masaya ako para sa'yo. Masayang masaya." Habang sinasabi ko ang salitang masaya, Kapitan, kabaliktaran naman ang nararamdaman ko. Durog, parang dinudurog ang aking puso.
1: Isip ko ay gulo, di alam ang gagawin.
0: Nang mapansin ni Joseph, Kapitan, na maluha-luha ang aking mga mata, agad siyang nagtanong. Sabi ko sa kanya, tears of joy. Salamat at ako ang unang sinabihan mo. Salamat at ako ang pinagkatiwalaan mo.

Nakangiti ang aking labi. Nakangiti ang aking mga mata. Pero to, pero sa nakakaalam, Kapitan, para sa aking sarili, ito na at ang pinakamasakit na araw para sa akin. Ito na at ang pinakamasakit na narinig ko mula kay Joseph. Sa napakahabang panahon kasi na nagkasama kaming dalawa at naging magkaibigan, bakit hindi man lamang niya nakita na may isang babaeng tulad ko na nagmamahal sa kanya? Bakit ibang babae ang kanyang niligawan? Bakit ibang babae ang kanyang minahal? Ito ang mga katanungan sa aking isipan bago ako tumayo at bago ako tumalikod sa kanya.

0: unang pagkakataong na in love at una rin akong pagkakataon na nasaktan dahil sa pagkabigo. Ang tanging andun lamang, kapitan, ay ang aking mga magulang. Doon ko lamang nasabi ang totoo sa aking ina na matagal na ako gumahanga kay Joseph. Alam din naman ang aking ina kahit hindi ko pa raw sabihin, kapitan. Nakikita raw nila ang aking pakikitungo, ang aking pag-uugali patungkol kay Joseph. Ang sabi pa ng aking ina sa akin ay matagal ko nang alam na meron kang pagtingin kay Joseph. Anak, napakabait mong babae. Maaasahan ka. Hintayin mo lamang na merong darating para sa'yo. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo. Hindi dapat. Alam mo kung ano ang halaga mo bilang isang babae. Kaya ako para sa'yo, bilang isang ina, hayaan mo lang. Patuloy ka lang sa pagiging mabuting tao. Unahin mo muna ang pag-aaral. Ito ang mga narinig ko at konsuelo ko na lamang sa aking nararamdaman sa pagkakataong yung kapitan, para maibsan man lamang ang lungkot o kalungkutan. Para maibsan man lamang kung gaano kasakit ang aking mga narinig, ang aking nalaman na sila na pala ng kaibigan kong babae. Simula noon, kapitan, ibinaling ko na lamang ang aking atensyon sa pag-aaral. Totoo nga, tama nga naman talaga ang aking mga magulang. Walang ibang bagay na dapat pagtuunan kundi ang pag-aaral, pagsisikap. Sa mga panahon na gustong-gusto ko na sanang makapag-move on, kapitan, at kalimutan na lamang ang lahat. Maging masaya na lamang para sa aking best friend. Maging masaya na lamang kung ano man ang nakamit, kung ano man ang meron sa kanila ng aking mga kaibigan. Sa mga panahon gustong-gusto ko nang makalimot, yun din naman ang mga panahon kung saan laging lumalapit sa akin si Joseph para humingi ng payo. Lalong-lalo na kapag ka meron silang hindi pagkakaunawaan. Lalong-lalo na kapag ka nag-aaway sila. Lalong-lalo na kapag may problema o pinagdadaanan silang dalawa. Sa loob-loob ko, kapitan, at sa isipan ko, ano ba naman ang maipapayo ko sa kanilang dalawa? Paano ko mapapayuhan ang isang taong naging dahilan kung bakit ako nabigo sa pagmamahal o sa pag-ibig? Ano kaya ay may papayo ko rito? Lalong-lalo na kapag ka... may hindi sila pagkakaunawaan. Sa isipan ko nga, kapitan, ay nasabi kong kung ako nga lang sana ang pinili mo, hindi tayo magkakaganito dahil kilalang-kilala na kita. Lagi ko lamang sinasabi sa kanyang intindihin mo lang, babae kasi yan. Ganyan talaga kami. Sana habaan mo lang pasensya mo. Ganun naman talaga ang isang relasyon. Hindi laging masaya. Sa tuwing ganun ang payo ko sa aking kaibigang kapitan, ay agad-agad naman niya akong hinahalikan sa noo. Maasahan ka talaga. Best friend talaga kita. Kaya mahal na mahal kita. Walang kaalam-alam ang taong ito, kapitan, kung gaano kasakit para sa akin ang kanyang mga sinasabi. Mahal mo ako, pero may limitasyon. Mahal mo ako bilang isang kaibigan lamang. Wala siyang kaalam-alam na iniiwasan ko na sana siya. Wala siyang kaalam-alam na ayaw ko na sana siyang kausap o makita man lamang. Ang masakit pa kung kailan ako umiiwas, saka naman lumalapit ito. Saka naman nakikipag-usap sa akin. Hanggang dumating ang pagkakataong na puno na rin ako, kapitan. Ewan ko ba, napakamanhid ng lalaking ito. Nasabi ko sa aking sarili na dapat sana siguro sabihin ko na ang lahat para matapos na rin. Kung ano man ang itinatago kong damdamin para sa kanya, kinakailangan ko na rin sigurong sabihin. Para sa ganon ay matigil na siya. Para sa ganon, hindi na siya hihingi ng kung anumang mga payo sa akin. Para hindi na siya pupunta. Para makisuyo at tulungan ko pa siya. Isang araw nang dumating, maluha-luha pa itong nagsumbong sa akin, kapitan, dahil nag-away sila. Hindi daw sila nagkakausap ng halos 2 araw na. Humihingi pa ito ng tulong sa akin at hindi lamang tulong. Ang gusto pa niya, kapitan, ako mismo ang pumunta sa babaeng ito para raw humingi ng tawad. Para raw sabihin na patawarin na siya. Dito na ako napuno, kapitan, at sinabi ko sa kanyang, alam mo, Joseph, napakamanhid mo talaga. Hindi mo man lamang inisip kung ano bang mararamdaman ko. Sa puntong ito, habang sinasabi ko ang ganitong bagay sa kanya o mga bagay na ito, kapitan, natulala siya at nagulat siguro. Bakit ganito ang naging reaksyon ko? Bakit ganito ang mga linyahan ko? Ang inaasahan siguro niya ay magbibigay pa rin ako ng payo at susunod pa rin ako sa mga gusto niya. Napakamanhid mo talagang lalaki. Noon pa man ay pinaparamdam ko na sa'yo kung gaano kakahalaga sa akin. Noon pa man, alam kong alam mo na may pagtingin ako sa'yo. Kitang-kita mo naman sa aking mga mata noong mga panahong sinabi mo sa akin na meron ka ng girlfriend. Gusto ko nang makalimutan ka. Gusto ko nang tanggalin, putulin ko anuman ang ugnayan nating dalawa para makapag-move on ako. Para makalimutan na kita, para hindi ko na maramdaman ang sakit. Kung kailan gusto kong makalimutan ka, saka ka naman lumalapit sa akin. Nagulat siya, kapitan, at sinabi nang, wala akong alam. Hindi ko alam ang lahat. Dahil kaibigan lang naman ang turing ko sa'yo. Oo, alam ko. Yun nga ang masakit eh. Dahil ako, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Atensyon, pagmamahal, lahat ng nais mo simula nung kabataan pa natin. Simula po ng mga panahon, mga bata pa tayo. Lahat ng gusto mo, sinusunod ko. Lahat ng gusto mong ipagawa sa akin, ginagawa ko. Mula sa assignments mo, mula sa pagsagot ng mga examinations mo, ginagawa ko ang mga bagay na ito. Kahit noon pa man. Pero ni minsan hindi ko narinig na nagpasalamat ka sa akin. Ni minsan hindi mo man lamang ako kinumusta. Hindi mo man lamang tinanong sa akin kung ano bang mga pangarap ko rin sa buhay, kung ano bang gusto ko sa buhay. Napaka-selfish mong tao. Gusto mo laging ikaw ang pinakikinggan. Gusto mo laging ikaw na lamang ang nasusunod. Wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Sa puntong yung kapitan, pakiramdam ko na sabi ko ang lahat. Lahat-lahat ng mga itinago ko sa napakahabang panahon. Wala akong pinagsisihan sa lahat ng mga nasabi ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Humingi siya ng tawad. Sinabi ko naman sa kanyang wala ka namang kasalanan. Ang totoo, ako lang to. Kasalanan ko rin naman kung bakit ako nagpadala sa aking damdamin. Kung talagang kaibigan lamang tingin mo sa akin, tanggap ko naman.
1: Kapag ako ay nagmahal,
0: ang pakiusap ko lamang sa'yo ay tigilan mo na ako. Ang pakiusap ko lamang sa'yo, dahil gusto na kitang makalimutan, sana respetuhin mo rin. Sana huwag ka nang lumapit pa sa akin para totally makalimutan na kita.
1: Lumigaya ka lang, lahat ay gagawin.
0: Yun lang ang tangi kong pakiusap sa kanya, kapitan.
1: Tumingin ka man sa iba.
0: Agad na akong tumalikod at umalis na. At simula sa araw na yon, hindi na kami nagkakausap pa hanggang sa ngayon. Pero alam nyo, hindi ko maitatanggi. Hanggang sa ngayon ay masakit pa rin. Hanggang sa ngayon, mahal ko pa rin ang aking best friend. Sana balang araw ay makalimutan ko rin siya, Kapitan. Hanggang dito na lamang.

0: and career, love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kerma kalo korok dos kagoyaw Bislig City. Kung lawas maayo kayo dili kapoy. Tara adlaw ko sigiga kuan antod hapon nya maay nang tulog na ko magabi. Epektibo nya barato pa. Kusog na sa tindahan.
1: Di na gyud mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rovilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ere Dale, taga 404B Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C kay sa isa ka lang, katulong ko magbawas. Nakakayon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato rasa, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukid noon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Di, tilawan ko. Lami as imong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, more na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending na nga sunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kaya tinuod na kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
10: Magnum C, lami ka ayo. Orange, pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
11: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhian mong kuoy.
11: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
11: Refreshing lagi.
12: Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
12: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
0: Love, sex, marriage, and career.
13: Ikaw na pala.
0: Love.
14: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
15: Sigurado ka?
0: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
0: Marriage.
14: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
15: Natural. Kay sige kag pang babae.
0: And career.
14: Yes, tanawa. Tagyan ko sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage, and career by Cap.

0: Kita na lang nilang inanay lang anak. Tungod na kay sa makabagong panahon kuno.
1: Kunuhay.
0: So, dili maayo. Dili maayo. Anyway, maraming salamat po. Whatever, you can say whatever you want, mga kabiyan. Bisa pag mingo mo, tikre, conservative kayo, di man na maayo. Inyohan ang prinsipyo. Ako ang prinsipyo, inana gihapon. Padayon ko sa unahan. Nga prinsipyo gihapon sa kinaraan, mas maayo gihapon sa tingnan ko, mga kaibigan. Yeah. Maraming salamat po. Papapaalam na po kami, mga kaibigan, hanggang bukas muli sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Ako si Mommy Lucky.
0: Tandaan niyo po lagi ang lagi namin bilin, mga kaibigan. Ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Tapat ka sa pagninegosyo. Kapag ka nagsaserve ka sa iyong mga consumer, customers, wala ipang bandaraya, mga kaibigan. Tapat ka na naglilingkod, tapat ka na nagnenegosyo, walay halong kabuang. Tapat ka sa pagtatrabaho, tapat ka sa pinaglilingkuran, tapat ka kung saan man o sino man ang naging boss mo. Tapat ka, lalo't higit sa Panginoong Diyos. Ang taong tapat, hindi nagkukulang, sagana sa lahat ng bagay. Maraming salamat po, mga kaibigan, at magandang araw.
2: Marriage and career. Love, sex, marriage and career.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
4: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa lang. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C. Mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung nagutom ba? Epektibo, barato po.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Jubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, barato siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos yung ibang tagamay, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Unang minting yun ako na inom, kadadla yung frenom. Kasi kadlaw, kapag kami inom, kalima, aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiya yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng organan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka pancha og sugar, maka regulate. Nalipay jud ko kay nayar palingani di ba taka kuno gulay gyud nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka mainom na nimo siya, since taga coffee man mi, kini na lang kay healthy pa siya. Barato gyud siya, affordable lang kayo siya, healthy pa gyud.
3: di na yun mapugnan ang pagsalig sa

0: Kawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Prudensya Altirado, tapos sa gapana po, ay kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlam ako kung nagtatapit ang yung Magnum C. Pagkadoon ako sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ako nagtatapit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatian ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Naparapod.
0: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Rino Bisira, taga Matina Pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong. Diyan sa lapkapsul o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pa akong gatungar nga. Yara ko nga tritis. Karun wala. Murugway na magapapit. Wala ko nga bati tritis. Tipo, mayong.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Tipina Bisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa akong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura, taga Tagum City. Na nagainom ko Magnum C Herbal Coffee na akong gibati, ang namagutay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho, na inom ko ang Magnum C Herbal Coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon, wala lang labad ako ulo. Lako yun makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Pitibo po itong barato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Wilfred well, Jocalinto, Almeda, Barangay 39D, lami, guwapo, anya, parato. Halian ko sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, parato, salamat ko sa Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: 3 o'clock.
7: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo. Mga ka-vibes, among nabati ang hunod na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 321.
1: That time check was brought to you by
2: Board Member Colerb Zamora Absay.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
6: FM Radio.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Impagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng organan ko kay tama ko siya malunggay, tas maka pancha og sugar, maka regulate. Nalipay siya ko kay nahihara palingani, di ba? Taka kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since taga coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus.

0: your use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices. Aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran.

0: 100 days.
1: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
2: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Add to lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
11: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sasya.
13: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
14: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
13: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
14: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
13: Likay ang dialysis. Protect pinakamalaki ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
12: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
0: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
15: Calling all gadget lovers. Gadget lovers! The Emcor Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
16: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio.
19: FM Radio.
20: This song is brought to you by
21: Governor Engineer Raul Mabanglo.
22: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
23: ACS.
22: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
23: ACS.
24: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
5: I love EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loodlo mo, kung nagtatamit ang yung Magnum C, yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C, babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, na barato na pun.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
13: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
23: One station, all the hits.
24: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
25: This song is brought to you by
26: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
27: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
5: ACS.
27: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
5: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
5: ACS.

0: particular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Pipina Bisera, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako ng tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Anyang! Marika ka, Jod, kay giming ako pag-ayo sa imo.
2: Saba, dadan nyo? May manang gubuni mo. Gali!
1: Sep! Sinaangay maglalis. Aniya na ang sulbad sa problema ni Mr. Pamirman. Buto, kanunay, Pamirman! Pinuthanay, isak asa, pisak kanunay, basta naka-Pamirman!
3: Ay, kasakit!
2: Nung sakitan niyo?
3: Na-slide ko! May paning banyo! Basa!
4: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride. ACS. This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
6: ACS. This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak nga babae. Di na anak. Pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
10: Kamu ba na sayod nga ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
19: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

0: FM Radio 96.7 Tavo di Oro. Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na.
1: Arangkada. July 16, 2026, Webes. Break muna sa impeachment trial ngayon. Pero may init na balita, walang hinto sa pag-arangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
2: Bawat kwento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
3: 7.5 milyong Pilipino makatatanggap ng cash aid mula sa pinalawak na uplift assistance ng gobyerno. Department of Transportation, pinag-aaralan ng fare hike at subsidies sa harap ng muling pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa tensyon sa Middle East. Ilang abogado pumalag sa plano na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Aktres na si Angel Oxin, naghayag ng pagkadismaya at kinall out online si Senator Robin Padilla. At Pinoy boxing champ Manny Pacquiao, posibleng sumabak sa isang exhibition match bago matapos ang taon.
1: Inanunsyo ng palasyo ang pamamahagi ng cash assistance sa lahat ng lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Halos 40 milyong Pilipino ang target nitong matulungan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: Walang katiyakan kung may mahahain sa hapagkainan sa bawat araw si Nanay Estrella. Sa kita mula sa pagbebenta ng barbecue lamang, nakadepende kung magkakaroon ng laman ng sikmura ng kanyang pamilya.
4: Pag umuulan, malakas ang ulan, wala, tinatago namin yung barbecue namin pag wala ng ulan. Kung anong oras matapos yung ulan, babalik na naman kami sa labas. Paano ang bukas? Eh kung wala kaming maipamalingki kaya bukasan, sa sunod bukas wala na kami kakainin.
3: Ang mga tulad niya ang target ng uplift assistance ng pamahalaan. 2,000 piso kada buwan ang matatanggap nila hanggang Disyembre. Nilinaw ng palasyo na hindi lamang ito para sa mga pamilyang nasa laylayan. Sa ilalim ng pinalawak na uplift assistance, makatatanggap ng tulong pinansyal ang aabot sa 7.5 million households o 37.5 million na mga Pilipino. Makatatanggap ng dagdag 2,000 pesos ang 3.5 na mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Piece at Walang Gutom Program. Kasama rin sa makatatanggap ng tulong ang 2.5 million poor at near poor households na natukoy ng 2024 community-based monitoring system.
5: Hindi lang mga indigent ang matutulungan dito. Kasama na nga rin po dito ang mga low-income households at kasama pa rin po dito yung mga near poor households. So, may mga ibang proyekto na maaaring banggitin na ang mga middle income ang mabibigyan ng tulong, hindi man pinansyal, direkta, pero sa ibang mga projects ng gobyerno ay sila din ay nabibiyayaan.
3: Aabot naman sa 1.5 million low-income workers at kanilang mga pamilya na nakumpirma sa tala ng SSS ang makatatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Higit 12 billion pesos ang inilaan para sa naturang programa, pero aminado ang pamahalaan na kulang ito para tugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng apektado ng krisis sa langis. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
2: Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang posibilidad ng dagdag pasahe at fuel subsidies. Kasunod nito ng panibagong serye ng mga dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagtulak sa pagtaas ulit ng presyo ng oil products. Inaasahang magtutuloy-tuloy na naman ang pag-akyat ng presyo nito. Inatasan na ni Pangulo si Transportation Secretary Giovanni Lopez na pag-aralan ang mga ito, pero dapat balanse sa interes ng transport sector at ng mga commuter at consumer.
1: Hawak na ng Philippine National Police ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter. Binaril si Carpenter nang pasukin ang kanyang bahay sa Barangay Adyong Sibulan, Negros Oriental, Linggo ng gabi. Kilala si Carpenter sa kanyang research sa coral reefs at sa marine biodiversity at ang naitulong ng kanyang scientific work sa Philippine case sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea.
2: Sa ibang balita, pansamantalang hindi pinasasama sa mga operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA si Special Operations Group Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go. Yan ay habang iniimbestigahan ang viral na paghuli ni Go sa isang lalaking teacher na hindi nakasuot ng helmet. Sa video na naka-upload sa page ni Go, makikita ang pinagsabihan nito ang lalaki dahil hindi pagsuot ng helmet gayong isa umano siyang guro. Panawagan ng ACT Teachers Party List sa MMDA, bagamat mali ang hindi pagsuot ng helmet, dapat sibakin si Go dahil sa kawalan ng respeto at paglabag sa right to privacy ng kanyang mga hinuhuli. Maririnig sa video ang paghiling ng teacher na huwag na itong videohan. Paalala pa ng ACT Teachers, paglabag din sa patakaran ng MMDA na ibawal ang i-upload sa social media ng mga tauhan nito ang mga operasyon ng MMDA.
6: Teacher ka tapos wala kang helmet. Sorry po. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun?
2: Iiral na muli ang No Contract Apprehension Program or NCAP sa mga lungsod dito sa Metro Manila matapos ibasura ng Korte Suprema ang temporary restraining order laban sa programa. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
7: Paiirali na sa mga lokal na lungsod ang No Contact Apprehension Program o NCAP. Ibinasura na kasi ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyon laban sa naturang programa. Ayon sa Supreme Court, moot o wala nang saysay ang mga isyong inihain dahil sa pagpapatupad ng bago at uniform na traffic enforcement framework sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Sabay ng pagbasura sa mga petisyon, pinawalang bisa na rin ng mataas na hukuman ang Temporary Restraining Order o TRO na ibinataw nito noong taong 2022 laban sa MMDA at sa mga lungsod ng Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa. Ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, isinasa ilalim na ngayon sa technical review ang kanilang mga kamera.
8: To enhance yung end markings and signage na meron kong camera o CCTVs na para doon sa non-contact apprehension program.
7: Kabilang din sa kanilang discussion ngayon ang paglalatag at uniformity nito sa traffic enforcement. Ayon kay Cardenas, kabilang sa mga lugar sa Quezon City na may mga existing cameras ang Pitwazon, Fifth Avenue, Kalayaan, Camias Road, E. Rodriguez at iba pa. Ayon sa MMDA, wala namang pinagkaibang traffic enforcement sa mga LGUs. Tanging na iba lang ang method ng paghuli dahil gumagamit na ito ng technology. Binigyan din naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre na ang tanging layunin ng NCAP ay mapairal sa mga motorista ang disiplina kahit na walang nakatingin na traffic enforcer.
9: Ang sukatan ng NCAP ay hindi yung dami ng huli, kundi ang mas gusto natin sukatan is yung pagbaba ng mga violators dahil ang ating mga kababayan ay sumusunod na sa batas.
7: Nilinaw naman ng Korte Suprema na ang pag-absuelto sa kaso ay dahil lamang sa mga technical na issue at hindi nangangahulugang lubos na valid o tama ang mga lumang ordinansa ng NCAP sa mga nabanggit na lugar. Gayunpaman, nag-iwan ng babala ang hukuman na maaari pa rin mag-question sa hinaharap ang bagong sistema kung magdudulot ito ng aktual na paglabag sa karapatan ng mga motorista. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sugatan ng 6 na estudyante matapos mahulog sa sinasakyang ELF truck sa kahabaan ng Sayre Highway sa Maramag, Bukidnon, Martes ng gabi. Sakay ng L-Truck ang tinatayang 55 estudyante mula sa Dairy Area ng Central Mindanao University at papunta sa Main Gate. Ayon sa ulat, biglang nasira ang kanang harapang bahagi at likurang sidelock ng sasakyan kaya bumukas ang side railing nito. Agad isinugod ang mga estudyante sa Bukidnon Provincial Hospital para sa agarang lunas. Nasa kustodiya na ng Maramag Municipal Police Station ang driver at ang sasakyan habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Nasunog ang isa sa mga kilalang resto bar sa Dumaguete City. Alas 3:20 ng hapon itong Miyerkules nang makatanggap ng mga otoridad ang alarman sa Why Not Resto Bar na nasa kahabaan ng Rizal Boulevard. Umabot sa mahigit 3 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Ayon sa mga otoridad, nasa mahigit 15 milyong piso ang kabuang pinsalan ng sunog. Kilalang pasyalan at kainan ng mga Dumaguetenos ang nasabing resto bar mula pa noong dekada 90. Prosecution handa nang ilatag ang confidential funds ni VP Sara Duterte sa susunod na bahagi ng impeachment trial.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
10: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: particular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diri jud ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
11: Bumalag ang ilang abogado sa planong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Tanong nila, paano magiging testigo ang dating kalihim kung siya mismo ang sinasabing punot dulo ng anomalya? Narito ang report.
12: Inaasahang dedesisyonan na ng Sandigan Bayan ang hiling ng ombudsman na alisin bilang akusado si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan sa anomalya sa flood control. Isa itong hakbang upang tuluyan na maging state witness ang dating kalihim. Pero maraming legal luminaries ang tila alangan sa planong ito ng Office of the Ombudsman. Sa isang panayam, sinabi ni Dean Ederson Tapia na hindi maganda ang mensaheng ipapakita nito sa publiko.
13: I would strongly caution against it kasi binabanggit ng mga observers dapat tuloy pa rin yung investigation, yung pagkakaso dun sa flood control. And I agree with them. Let the axe fall where it may. Dapat walang sinungin. Ngayon, kung magkakaroon ng hindi malinaw na pamantayan para gawing state witness ang isang testigo katulad ni Secretary Bunuan, magkakaroon ngayon ng kabawasan ng kumpiyansa sa nagtataong bayan sa proseso.
12: Para naman sa public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy, hindi pwedeng maging state witness si Bunuan dahil siya ang arkitekto at nagdisenyo ng budget ng kagawaran.
14: Naintindihan ko ang pag-aatubili ng Sandigan Bayan sapagkat pag ito po ay nangyari, madidiskaril ang ating hustisya, ang ating system of justice. Bakit po? Unang-una, mawawalan ho ng pananagutan si Sekretaryo Bunuan. Dahilan sa halip ay bibigyan siya ng pabuya sa kanyang pagkakasangkot dito sa anomalyang to. Bakit ko nasabi ito? Siya ho ang punot dulo nitong anomalyang to.
12: Kinwestiyon naman ng isa pang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario ang paggamit ng ombudsman sa pahayag ng 18 ex-bodyguards ni Zaldico. Nakailang beses na rin kasi nagpalit ng salaysay ang mga ito tungkol sa kung sino ang mga binigyan ng mali-maletang pera.
15: when it comes to implicating Zaldico and si Martin Romualdez, kasi sinasabi nila na consistent daw. Mm-hmm. So basically they're saying may credence or may credibility mm-hmm. yung testimony nila pagdating sa isang aspeto. Mm-hmm. Pero sabi nila, for the rest, they will not focus on that. Eh, meron po tayong prinsipyo under the law. If there are questionable na mga entry sa isang affidavit, dapat questionable na rin po yung the rest of the entries.
12: Hinihintay pa ngayon kung kailan ilalabas ng korte ang desisyon sa kaso ni Bunuan. Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang tagapagsalita ni Leyte Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney Fajardo, at welcome back sa Arangkada Balita.
16: Magandang hapon, Jack, at magandang hapon sa lahat po ng nakikinig.
12: Attorney, bago natin na puntahan yung issue nga sa pagiging state witness po ni former Secretary Bunuan, tatanungin ko lang kayo doon sa napansin nyo doon sa video nung dito sa impeachment trial. Yung defense, pinlay nila yung video ni VP Sara. Tapos medyo may mga excerpts sila na parang pinili nila kung saan nabanggit ito si dating Speaker Martin Romualdez, yung nandyan yung benting bigas ni BBM, then pati nga yung pamimigay daw ng pera ni former speaker. Anong masasabi nyo dito na tila pinilit nilang ipasok sa narrative ng impeachment trial po?
16: Siyempre, naghahanap po ang depensa at obvious naman po ng sinasabi nilang konteksto para ma-justify po yun, ang sinasabing outburst ni Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Pero lahat po yan ay siyempre pinapasinimulingan mm-hmm. ni that Speaker Martin Romualdez.
12: Pero yun nga, Attorney, parang hindi ba ang hindi na dapat pinag-uusapan kung tunsin yung konteksto kung bakit niya sinabi? Kasi ang dapat pinapatunayan dito ay kung binigkas nga ba ng dating ni Vice President Sara Duterte yung mga katagang iyon, yung threat.
16: Opo, at halata naman pong ginugulo lang ang naratibo, no? Kasi mm-hmm. syempre, ang relevant portion doon ay yung pagbabanta, no? Ang lubhang pagbabanta mm-hmm. sa buhay ng Pangulo, ng kanyang First Lady, at mm-hmm. syempre ni Speaker Martin Romualdez, no? Mm-hmm. Ang ibang mga sinasabing or sinisingit na konteksto doon po, in mm-hmm. fact, no? Si-strengthen or nagpapalakas ng kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kaya hindi rin po namin maintindihan kung bakit po isiningit yung mga irrelevant portions doon sa video po na iyon.
12: Actually, Attorney, iniintay ko nga kung may mag-object na sa pagpa-play ng mga portions. Kasi nga, pag inisip mo, kung ano yung relevance nito, diba? Doon sa pinag-uusapan nyo sa outburst po.
16: Opo, in fact, sabi nga namin, nagpapalakas ito kasi talagang lumalabas yung totoong motibo, no? Mm-hmm. Na, mula doon sa grave threats na iyon. At mm-hmm. Syempre, yun nga, napatunayan na talaga mayroong pag-uusap tungkol sa pag-hire ng asin. Opo.
12: And Attorney, ito nga, punta na tayo dito sa isyung yung pagiging state witness ni former DPW Secretary Manny Bunuan. Ano po yung komento nyo dito? Maraming abogado na nga po yung nagsalita, mga legal luminaries, na sinasabing maging sila ay nag-aalinlangan na maging state witness itong dating kalihim.
16: Yun nga po, kasi paulit-ulit po namin sinasabi na talagang hindi kwalipikado ito si dating Secretary Bunuan na maging state witness. Kasi yung DPWH po, yun po ang ahensya ng gobyerno na naging posible, no? Dahil sa kanila, naging posible itong paglabas ng bilyon-bilyong pistong salapi mula sa kaban ng bayan, at sila po ngayon ay maabsuelto kung papayagang ang central figure dito, ang pinakapuno. Ibig sabihin, yung taong kailangang managot sa lahat ng ito, ibig sabihin na siya naging kasangkapan o instrumento sa paglabas ng pera nito, ay hindi po katanggap-tanggap dahil nga po siya ay hindi, not only he is not the least guilty, but he is the most guilty, no? Hindi po pwedeng lumabas ang perang yan sa kaban ng bayan kung hindi sertipikahan ng DPWH na merong nangyaring flood control na proyekto na sa totoo mm-hmm. naman sa ay either substandard or hindi po talagang nangyari. So parang naglabas ka ng pera para sa wala. At lahat po yan ay posible lamang dahil sa DPWH.
12: At yun nga ho, ang sinabi nga po ni Attorney Bukoy sa isang panayam namin na sinasabi na si former DPW Secretary Manny Bunuan ang sinasabi arkitekto at yung nagdisenyo ng pondo basically ng DPWH.
11: Tama po ba?
16: Opo, tatlong taon po siya dyan na nanungkulan at tatlong taon po na nagtamasa sila ng pakinabang dyan. Nakita po natin yung limpak-limpak na, na salapi ng astos sa mga kasino, nilagay lang sa mesa, no, at pinagtatawanan. No? Nakainsulto sa taong bayan. Eh, sino po ang gumawa noon para maging posible yon? Hindi naman po yun si former Speaker Martin Romualdez, no, ang bidik, mga proyekto, ang pag-qualify sa mga contractor, no? At pag-subcontract nito sa mga tauhan ng DPWH ko, lahat po yan ay naging posible dahil sa indispensable cooperation, if not the actual participation po ng lahat nasa DPWH po.
11: And Attorney Ade, kunan kayo ng reaction doon sa isa pang interview namin kay Attorney Reyes del Rosario. Sinabi nga niya na tila naging selective yung ombudsman pagdating doon sa statement ng 18X bodyguard si Zaldico, kasi kumbaga parang dito may credibility sila pagdating laban kay former Congressman Zaldico at kay Congressman Martin Romualdez, pero yung ibang parts daw ay hindi na nila masasabi yung kumbaga yung credibility nito. Pwede ho ba maging selective?
16: Ayun nga po, hindi po pwede maging selective, no, kasi ang affidavit either totoo sa lahat or mali sa lahat. Hindi po ba? Naalala pa nga po natin, nung unang lumabas itong mga so-called Marines na ito, or ex-Marines, ay sinabi pa ng ombudsman na sila po ay obviously, ay bahagi ng destabilization. No? Mm-hmm. Lahat nito ngayon ay parte ng destabilization, kaya sobrang nakapagtataka na ngayon ay may halaga na ang kanilang testimony dahil lamang na sa aligasyon na sinasambit nila na nagdala sila ng pera kay dating Speaker Martin Romualdez. So hindi po pwedeng ganun po, napipili lamang tayo ng mga salik ng katotohanan na magsisilbi sa ating purposes. No? Mm-hmm. If it can purposes, we will select those portions. Mm-hmm. But if it's not, hindi natin ginagamit. Kaya nakakatawa po ito. It's laughable and it's pathetic. At sa pathetic po, to involve people na wala naman po talaga doon participasyon sa flood control anomalies.
11: Yun nga, Attorney Fardo, kumbaga sa isang statement, kung meron doon na part na defective, hindi ba questionable na po yung buong statement, di ba? Hindi naman siya kumbaga pipiliin nyo lang.
16: Opo, ang tawag po natin dyan ay falsus in unio, falsus in omnibus. No? Pero pagka mali sa isa, mali na sa lahat. No? Mahirap pong paniwalaan kung ang ibang portion na nagsisinimaling ng testigo at sa ibang portion sasabihin natin nagsasabi ng totoo. Hindi po yung katanggap-tanggap sa korte at sana po ay hindi patulan para lamang, no, na maisila ang isang target na parang nakalock. In this case, kay former Speaker Romualdez.
11: Okay, maraming salamat po, Attorney Ade Fajardo, sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo, sir, at magandang hapon.
16: Maraming salamat, Jack, at mabuhay po kayo.
7: Sasalang sa Martes, ang huling testigo ng prosecution sa impeachment trial na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Pero bago ito, mainit nang pinagdedebatehan ang pagharap niya dahil sa investigasyon ng NBI laban sa ilang senador. May umaarangkadang balita si Angela Babat.
17: Senator Judge Marcos.
18: Nitong Lunes, humiling ang prosekusyon na unahin na muna si NBI Director Melvin Matibag dahil sa nakatakda nitong pagbiyahe para sa isang FBI summit. Pero umalma ang defense panel at si Senator Judge Alan Peter Cayetano dahil sa kawalan ng sapat na abiso. Sa huli, napagdesisyonan na sa Martes, July 21, haharap si Matibag sa impeachment court. Mula Lunes hanggang Martes, binuweltahan ng defense panel ang kredibilidad ng investigasyon ng NBI Cybercrime Division sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Iginiit din ni Lotok na batay sa open source investigation ang sinasabing Operation Romanov na banta umano sa pamilya Duterte ay nag-ugat pala sa naging talumpati ni Davao City Mayor Baste Duterte para balaan si Presidente Marcos ukol sa sinapit ng Romanov family sa Russia. Nang tanungin naman ni Senator Judge at Senate President Sherwin Gatchalian kung may kakayahan ba ang Vice Presidente para maisakatuparan ng pagbabanta.
19: Well, for one, she is the Vice President of the Republic of the Philippines. And alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tiningnan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho, aside from the fact na vice presidente siya.
18: Matapos ang pagtestigo ni Lotok, nag-init naman ang magkapatid na Senator Judges Alan Peter at Pia Cayetano dahil sa gagawing investigasyon ng NBI sa umano'y 10 billion peso anomaly sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex na ginamit noong 2019 SEA Games. Pinangunahan ito noon ni Senator Alan Cayetano bilang dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Ayon sa magkapatid na Cayetano, malinaw na intimidation tactic lamang ang mga ito. Nagpahayag rin ang pagkabahala si Senator Judge Robin Hood Padilla sa sunod-sunod na kaso at investigasyon laban sa mga miyembro ng Senado habang gumugulong ang paglilitis.
17: Hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya.
18: Pansamantala namang isinantabi ang bangayan nang magsimula na ang mainit na oral arguments na magkabilang panig patungkol sa hiling ng prosekusyon na mag-issue ng subpoena para sa bank, tax at AMLAC records ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawa para sa Article 2 o Unexplained Wealth. Magpapatuloy ang diskusyon ukol dito sa Lunes, July 20, kung saan Senator Judges naman ang magtatanong sa parehong kampo. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Halos kompleto na ang ebidensya ng House Prosecution sa usapin ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Sa susunod na linggo, tututukan naman nila ang umano'y maling paggamit ng daang-daang milyong pisong confidential funds ng bise. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
20: Iisa na lang ang natitirang testigo ng House Prosecution Panel sa ika-apat na article sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jinky Luistro, tatapusin nila sa susunod na linggo ang Article 4 o ang Grave Threat ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng testimonyang ibabahagi ni NBI Director Melvin Matibag. Nilinaw ni Luistro na umatras na ang prosecution sa pagpapatawag ng ilan pang testigo dahil aniya, sapat na at matibay na ang kanilang naipresentang ebidensya. Dagdag pa ng House Prosecution, napatunayan na ang aligasyon ng pagbanta, destabilisasyon at pagkontrata ng isang assassin na itinuturing na culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust. Sa pagtatapos ng testimonya ng NBI Director, agad idediretso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment. Ito ay ang controversial na usapin ng confidential funds. Dito haharapin ng depensa ang aligasyong umabot sa 612.5 million pesos ang confidential funds ng OVP at DepEd na may irregularidad sa paggamit at dokumentasyon, kabilang ang 125 million pesos na sinasabing nagastos lamang sa loob ng 11 araw noong December 2022. Nauna nang inaprubahan ng Senate Impeachment Court ang subpoena sa dalawang dating land bank branch managers at isang opisyal ng House Legislative Archives. Sabi ng prosecution, sa paglipat ng impeachment trial sa confidential funds issue, inaasahang mas pagtutunan ng pansin ang mga dokumento, financial records at mga testimonya ng mga opisyal ng bangko na maituturing na isa pang mahalagang yugto ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipinas.
21: Bumubuo na ng task force ang NBI na mag-iimbestiga sa paggamit ng pondo ng 2019 SEA Games na nooy pinangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano. Siniguro naman ng NBI ang patas na imbestigasyon rito. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
22: Taong 2019, Pilipinas ang naging host country ng Southeast Asian Games. Pinangunahan ito ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC. Si dating Taguig Representative at ngayon Senator Alan Peter Cayetano ang chairperson ng nasabing komite. Nabalot ito ng kontrobersya at nakaladkad ang pangalan ni Senator Cayetano dahil sa 50 million pesos daw ang naging pondo para mabuo ang SEA Games squadron. Pero ilang taon ang nakalipas, nabuhay muli ang issue. May bagong impormasyon daw kasi ang National Bureau of Investigation na may private contractor umano na tumanggap ng 10 bilyong piso para sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex kahit na wala namang nangyaring bidding sa proyekto.
23: In possession of documents already na meron talagang kailangan investigahan because there are a huge amount of money na involved dito. you recall there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tignan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, tsaka financial investigation unit.
22: Inalmahan agad ni Senator Cayetano ang pahayag ni Matibag. Tanong niya, bakit biglaan ang pagbubukas ng investigasyon sa lumang issue na dawit ang kanyang pangalan?
0: I had nothing to do with the infrastructure. I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me.
22: Sagot naman ni Matibag dyan.
23: Hindi naman to rin yung interest. It so happened na may mga lumabas kayo ng dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate. Ano?
22: Wala pa rin daw pangalan na babanggitin ng NBI kung sino pa ang mga dawit sa dokumentong nakarating sa kanila. Nire-respeto naman umano ng Department of Justice ang desisyon ng NBI na busisiin ang anomalya dahil isa daw ito sa kanilang mandato. Tiniyak naman ang ahensya kay Senator Pia Cayetano na isa rin sa pumalag sa sinabi ni Matibag ang pagiging patas ng imbisigasyon ng NBI. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
21: Himayin pa natin ang usapin sa impeachment kasama si public interest at human rights lawyer, host ng With Due Respect na si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi po, Attorney Dino.
1: Evening ninyo sa lahat ng mga nanonood at ating mga tagapakinig.
21: Attorney, nakadalawang linggo na po tayo sa impeachment trial ni VP Sara. Ano po ang inyong assessment sa takbo ng paglilitis?
1: Well, ang sabi ko, victory pa rin ito talaga sa due process at saka sa pananagutan sa ilalim ng ating konstitusyon dahilan sa na-delay na ito last year. So at least kaya nakikita na natin yung ebidensya. At least nadidepensahan ni Sara Duterte yung sarili niya sa proper forum. Hindi na lamang ito haka-haka. No? So ito yung due process na ibinibigay kay Sara Duterte na ipinagkait dun sa mga libo-libong namatay sa ilalim ng gera ng droga. No? At saka mahigit isang dekada na hindi kasi napapanagot ang mga Duterte sa kahit anong paggawin nila, nanapak ng sheriff, di ba? Pero ngayon, at least we are confronting the question, until when will our institutions actually let them get away with the things that they are doing? And ngayon, yan na yung tanong na kinoconfront natin. Ang tanong na lang is, hanggang dulo ba ito? O makakalaya ulit siya. Sana i-confront na institutions natin yung totoong diwa ng konstitusyon at yan yung pananagutan.
21: Okay, and attorney, sa Lunes, inaabangan yung pagbobotohan, yung pagsubpina sa tax and bank records ni VP Sara. Naniniwala ka ba na dapat itong buksan para magkaalaman na talaga para sa katotohanan?
1: Well, there is no other way, no? Kasi ang pinakamataas na batas natin, yung saligang batas, yung konstitusyon natin, at nakalagay dyan na itong impeachment, ang pinakasagradong proseso na pananagutan. Pagka pumayag ang mga senator judges na beyond the reach of the highest form of accountability, ang bank records, dahil lamang sa isang batas. Para bang sinasabi lang mas mataas yung batas kaysa sa saligang batas or sa konstitusyon, yung una. Pangalawa, doon sa batas ng bank secrecy, explicit doon na nakalagay na exception ng impeachment. Pangalawa yan. Pangatlo, kahit doon sa VAR, no, doon sa National Internal Revenue Code, nakalagay rin doon na subject to lawful subpoena ang mga tax records ng kahit na sino pang public official. Can you just imagine the precedent that the Senate will be setting kung sakasakaling sasabihin nila beyond any accountability mechanism ang mga bank records ng mga tiwaling tao? So ibig sabihin, ilalagay lang nila sa banko yung pera nila. Hindi na sila pwedeng mapanagot kahit na pinakamataas na accountability mechanism sa ating saligang batas na yan ang constitution. So I cannot see it any other way. Ang impeachment ay ating journey or ating quest para sa katotohanan. No, pag hindi nila binuksan yung envelope, yung mga ano na yan, yung mga ebidensya na yan, parang yan yung 11th, yung second envelope nung EDSA 2, no, na nagkaroon ng walkout dahil yung 11 senators ay ayaw pabuksan yung ebidensya. No? So it will look like they are suppressing evidence unjustly. They are setting the precedent na walang kakayahan ang impeachment court para panagutin yung pinakatiwali. No? At papayag sila na yung mga teknikalidad at yung mga balakid lamang ang kanilang papanigan as opposed to the right of the people okay. to know the truth.
2: Attorney, sa tingin niyo po ba ito magiging voting on Monday could be a preview of how the senators will actually vote pagdating sa conviction or acquittal?
1: Hindi naman. Ako yung nananalig pa rin na yung ating mga senador no, will actually vote based on evidence. At hindi pa naman nila nakikita yung mga ibang ebidensya. Sabi rin naman ng prosecution, and sa aking palagay, no, the mere fact na dun sa SALN niya ay zero yung perang nilagay. Tapos may AMLC report na 6 billion ang labas-pasok sa bank account niya. Kahit hindi natin buksan yung bank account, yung AMLC report also enjoys the presumption of regularity. Eh, sufficient na yun eh, for conviction eh. Kahit na buksan nila to o hindi. Pero dapat buksan nila para mas makita natin ito ang storya. Anyway, ang sinasabi ng ating batas at ang sinasabi sa jurisprudence, we have to find out the whole truth, hindi partial truth, hindi half truth, hindi quarter truth, diba? The whole truth. And you can only vote based on the evidence and the whole truth kung papayagan na buksan itong mga ebidensya na ito.
2: Okay, last question po, attorney. Maiba tayo, iimbisigan ng NBI yung paggamit daw ng pondo ng 2019 SEA Games kasama na rito yung 50 million pesos na cauldron. Sabi ni Senator Alan Peter, intimidation tactic raw ito.

0: si Martires pa ang ombudsman. Alam naman natin na si Sammy Martires napakabalakid sa pananagutan na parang naging enabler ng corruption noong panahon ng termino niya, no? So talagang wala tayong aasahan kay Martires sa mga panahon na yon. Tapos wala talagang genuine investigation na napanagot under Rodrigo Duterte, lahat ng mga cronies niya, lahat ng mga nasa makapangyarihan. So this is only the first time that we are really investigating yung mga anomalya dito sa Southeast Asian Games, no? Na ang dami-dami ko talagang mga naririnig. At let's not commit the mistake of making the impeachment process about Alan Peter Cayetano. Dapat hindi niya ginagawang excuse na just because a senator judge siya, automatically hindi na siya pwedeng imbisigahan. Yung ba yung pinapalabas niya? Dahil senator judge siya, hindi na pwedeng imbisigahan yung mga anomalya niya. At saka bakit tinadamay niya impeachment? Sagutin niya sa proper forum yung kaso niya, no? Meron naman siyang remedies available there. Meron na, pwede naman siya mag-offer ng ebidensya. Huwag niya i-hijack yung buong impeachment process just because may pananagutan siya sa ilalim ng batas.
1: Okay, and last na po talaga, and a short answer lang po, no? Paano makakaapekto itong inaabangang pagtestigo naman ni Director Matibag, NBI Director Matibag, sa impeachment court sa susunod na linggo? Hindi naman kaya raw siya pag-initan ng ilang mga senador.
0: That is not beyond Alan Peter Cayetano and Pia Cayetano. No, wala na akong na-expect na ibang karakter sa dalawang tao to. So pag-iinitan talaga siya, babastusin talaga siya, magkakainitan, and sana hindi lang malihis yung ating attention. It's supposed to be not about the personalities. This is supposed to be the evidence on Sara Duterte. Not again yung grandstanding ni Alan Peter Cayetano at yung mga kasong hinaharap niya.
1: Okay, maraming salamat at magandang gabi, Attorney Dino De Leon.
0: Thank you.
2: Alamin naman natin ang pinaka-latest dito lang sa Joy Hot Exclusives. Magsasama sa isang celebration concert ang isa sa mga hottest love teams ng henerasyong ito na talaga namang kinakikiligan ng marami. Ano nga ba ang mga dapat abangan sa Kilig Celebration na ito? Kasama natin ngayon live sa studio sina Dustin Yu at Bianca De Vera, o mas kilala bilang Dust Bia. Hello, we!
3: Hi, Mama Jai!
2: Hi! Agad-agad, Dustin and Bianca. Siyempre, ang tanong natin, ano bang klaseng paghahanda ang ginagawa ninyo para sa Dust Bia Love Actually FanCon?
3: Ayan, siyempre ngayon we're doing a couple of dance workshops together kasi siyempre kailangan namin may perfect yun para sa lahat ng manunood. Siyempre, singing workshops din here and there. And ano pa ba, Dustin?
4: Yun, nagbe-brainstorming kami palagi. Nagbe-brainstorm kami ng mga pwede naming gawin para sa mga most supporters sa amin.
2: Nako, kanina nabitin ang mga fans ninyong dalawa sa ating guesting sa 92.3 FMR Manila. Ang tanong, may paparating ba na acting project bilang, di ba, sumampa na agad-agad kayo sa Metro Manila Film Fest? Ngayon taon ba meron?
3: Nako, abangan natin yan. Abangan natin yan. Yun na lang muna ang masasabi na.
2: Speaking of abangan, ano yung mga dapat na pasabog na aabangan? Papatikim lang sa mga karangkada natin sa fan ko ninyo.
3: Siyempre, tulad ng lagi kong sinasabi, lahat naman ng fantasy namin dyan ay matutupad. So, siyempre, lahat ng pagsasayaw na kaya namin gawin, lahat ng pagbibirit na kaya namin gawin. And of course, this is a very special gift to our fans who have supported us non-stop from the very start. So, ayan, abangan niyo yan.
4: Since ito rin yung first time na mag-share kami ng stage
3: together, yeah.
2: Okay, invite our ka-vibes, ka-arangkada para sa Dust Bia Love Actually FanCon.
3: Ayan, everyone, ang Dust Bia Love Actually sa August 8 na po yan. That's one, hashtag Dust Bia Kilig Celebration. Ito po ay magaganap sa
4: NFT this August 8.
3: Yes, so see you guys.
2: Maraming salamat, Dustin and Bianca. At siyempre naman sa ating mga karangkada, heto na nga po, abangan din natin ang ika-apat na pong anibersary ng DZMM Radyo Patrol 630 sa Sabado, July 18. Bilang paghahanda, naglabas na ng schedule at ilang paalala ang DZMM para sa mga kaserbisyong nais makisaya sa espesyal na okasyon. Inaasahan na magbubukas ang gate sa ganap na alas 8 ng umaga sa Caloocan Sports Complex. Magkakaroon din ng iba't ibang aktibidad katulad ng medical mission at workshops na tatagal hanggang alas 6 ng gabi. Para naman sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang official Facebook fanpage ng DZMM Radyo Patrol 630. Magkita-kita tayo, mga kaserbisyo! Bye!
1: Gun ban ipinatupad

0: sa farm sa pagsisimula ng election period.
1: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. One station,
2: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Angkasa!
5: Binatikos ng palasyo ang pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano laban kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ito'y matapos questionin ni Cayetano ang pagpapaimbestiga umano sa kanya sa anomalya noong 2019. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
6: Lead Prosecutor and Chairperson of the House Committee on Justice.
7: Bakit masisindak kung wala namang dapat ikatakot? Yan ang tanong ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa gitna kasi ng impeachment trial, nagpahayag si Cayetano ng pagkadismaya matapos i-anunsyo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na paiimbestigahan niya ang mga anomalya sa pondo ng 2019 SEA Games.
8: So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi. Dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty.
7: Muli namang pumalag ang palasyo sa argumentong ginamit ng depensa na sinasabing hindi mabigat para kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga pagbabanta sa kanyang buhay ni VP Sara Duterte. Matapos nitong sabihin sa isang panayam na handa siyang makipagayos sa mga Duterte, paglilino ng palasyo.
8: Ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito particular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat.
7: Nakatakdang iharap ng House Prosecution Panel si Matibag bilang witness sa paglilitis kay Duterte sa pagdalakay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na naglalaman ng umano'y grave threats at planong pagpapatay sa Pangulo kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Hiling ng palasyo sa mga susunod na pagdinig ay maiwasan na ang drama sa Senado sa hangarin ng taumbayan na manaig ang katotohanan.
8: Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial.
7: Mula sa Malacañang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Ipinaalala ng dating presidente ng Philippine Bar Association na si Attorney Rico Domingo na kailangan maging politically neutral ang mga senator judges. Kaugnay ito sa napipintong pagharap ni NBI Director Melvin Matibag bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay sa kabila ng pagpalag ni Senator Alan Peter Cayetano at ng ilan pang senador sa plano umanong pag-imbestiga ng NBI sa umano'y anomalya sa pondo ng 2019 SEA Games. Ayon kay Domingo, kailangan magkaroon ng bukas na isip ang senator judges para maintindihan ng mga ebidensyang ipinipresenta sa impeachment.
9: Huwag natin pakita ang ating side. Political neutral tayo. Wala tayong political preference. Wala tayong political side dito. Ito'y pinag-uusapan natin at napakaseryoso para sa madlang bayan. Pakita natin ang ating stature, ang ating deportment, ang ating pag-iisip bilang senator judges para sa mga tao. Kasi ang tao huhusgahin din po kayo eh.
5: Samantala, natanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter-affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa kasong obstruction of justice. Sa pahayag ng Ombudsman, inihain ng kampo ng Senador ang counter-affidavit kahapon. Hinihintay naman ng Office of the Ombudsman ang sagot ni na Senator Robin Padilla at dismissed Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na kasamang sinampahan ng kaso. Matatandang naghain ng reklamong obstruction of justice ang isang civil society group laban kina Cayetano, Padilla at kay Senator Ronald De La Rosa.
10: Mainit na tinalakay sa Senate Impeachment Court ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Presidente, First Lady at dating House Speaker Pero ano nga ba ang grave threats at gaano ito kabigat sa mata ng batas? Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
4: Sa unang linggo ng paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ipresenta ang kontrobersyal na virtual press conference nito kung saan binantaan niya ang buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapalob ito sa ika-apat na impeachment article ng pangalawang pangulo na grave threats and sedition. Batay sa revised penal code, ang grave threat ay uri ng pagbabanta sa isang buhay, dangal o ari-arian ng isang tao ng anumang maling gawain na maituturing na krimen. Paaring makulong ng isang buwan at isang araw hanggang 6 na taon at piyansang nagkakahalaga ng 100,000 pesos ang sino mang lumabag sa grave threat.
11: Nakaka-apekto sa katauhan ng taong yon, kapamilya niya o kaya propriedad niya ay mananagot sa batas.
4: Samantala, inihalintulad ni Attorney Mel Santa Maria ang pagbabanta ng Vice Presidente bilang pagiganti at vigilante mentality.
12: It's not a call of justice. It is a call of vengeance. Pagiganti. Diba? Vendetta. At kung gagawin mo sa pagiganti ay papapatay mo ang tao, vigilante mentality yan. At kung may vigilante mentality ka, yan, lawlessness yan.
4: Kaya payo niya sa mga taong makararanas ng anumang uri ng pagbabanta?
11: Normally, basta nakakuha ka ng grave threats, susumbong sa mga otoridad para magkaroon ng investigasyon at para mahuli itong mga taong ito. Ang pinaka-importanting gagawin doon, dadaan sa tamang pamamaraan ang remedyo, diba? Hindi yung gaganti ka.
4: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Binatikos ng aktres na si Angel Locsin si Senator Robin Padilla matapos itong aminin na komunista siya sa kalagitnaan ng Senate impeachment trial. Sa social media post ni Locsin, tinanong niya kung nasaan si Padilla nung panahong ni red tag siya kahit alam niyang hindi ito totoo. Dismayado rin siya na tila naghugas kamay at humikit sa katotohanan ng senador na personal pang nakasama ang mga ng red tag sa aktres. Ikinalungkot din niya ang mga komento ni Padilla tungkol sa China at West Philippine Sea sa kabila ng pagiging makabayan umano nito. Dismayado rin siya na ipinaglalaban ng senador si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kiboloy gayong binoto siya ng marami para maging boses ng mga Muslim. Paalala ni Locsin, hindi pa huli ang lahat para gumising si Padilla sa katotohanan.
5: Sa ibang balita, ipinatupad ang gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ngayong Huwebes bilang bahagi ng opisyal na pagsisimula ng election period para sa parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, epektibo ang gun ban ngayong araw, July 16 hanggang September 29. Nagtayo rin ng mga checkpoint sa mahigit 100 munisipalidad at 3 lungsod sa BARM para ipatupad ang pagbabawal ng pagdadala ng barila. Nagsasagawa rin ng ceremonial kick-off ang COMELEC field of officials at personnel para sa checkpoint operations kaninang alas 8 ng umaga.
10: Muling tumaas ang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa pinakahuling resulta ng Social Weather Station Survey. Sa buwan ng Hunyo, 38% ang mga adult Filipino ang nagsabing nasiyahan sila sa performance ng Pangulo. Mula sa 49% na dissatisfied noong Marso, bumaba ito sa 45% ngayong Hunyo. Ayon sa Palasyo, hindi nakabase sa mga resulta ng survey ang pagtatrabaho ng Pangulo.
5: Pinag-aaralan ng kampo ni Pinoy Boxing Champ Manny Pacquiao ang posibleng pagsabak sa isang exhibition match bago matapos ang taon. Ito'y matapos makansela ang nakatakdang much-awaited rematch nina Pacman at Floyd Mayweather Jr. sa Setyembre. Ayon kay MP Promotion CEO Jas Mather, bagamat wala pang solid na plano, ikinasan na nila ang posibleng laban ni Pacquiao sa fourth quarter ng 2026. Dagdag pa niya, maaring sa Enero na ng susunod na taon, matuloy ang rematch sa pagitan ni Pacman at Mayweather na gaganapin sa Las Vegas.
10: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
5: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
10: Arangkada Balita.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ania ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
14: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
15: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
16: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
17: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
18: Tara na!
17: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
18: More than good pizza.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
20: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
21: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
22: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.

Okay, may adlaw sa ganatong tanan mahigala na sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Kini na sa inyong higala si Kuya Arn, ngayong ikauban, sabay sa paghatag na usap, laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Elsie. Gataga, agusan sir. Salamat no, Elsie. Pero kini gishare ni Elsie nga kaagi may gala sa iyang kailar sa nga si Grace nga matipan niya sa iyang silingan. Hindi kay kuno sila suod pero may balo siya sa kaagi sa maong babae nga si Grace. Pero atong sindir si Elsie. Pero ang kaagi nga gishare ni Elsie diri kanato kay Grace nga iyang silingan kaila niya pero dili ikuno sila suod. Iya lang kininggihmoan kay ganahan daw siya pamasin nga makahatag yapon kini og inspirasyon sa tanan nga maminaw sa maong programa nato. Sa dili pa katusugdan sa tanan lugar nga naabot sa atong programa, kumusta mo diyang tanan? Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Okay, labi na sa mga higala nato nga kanunay nagagamit sa atong mga product mahigala. Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahigala, makatabang gina sa mga tao nga mitukar ang insomnia, nga nung di man ka makatulog, muhayang naman ka, mutakilid naman sa tuo, mutakilid sa wala. Nga mukulob naman, o sa'y datugan ang naong ugunlan. Ayaw na buhata, kaya basin makalimot, pita ka ginawa. Muna mahigala, imintin lang niya po ninyo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Himuan na siya nga, inyo na yun ang kape sa matag-adlaw sa tibuok pamilya. Pwede man ang mga bata niya na kaya wala na'y chemicals ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya naadiha, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Pwede ang mga high blood niya na, pwede ang mga diabeteson. O, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala. No, makatabang na sa mga higala na ito diha nga maglisod sa pagkatulog sa panahon sa kagabion. O man, makadlaw na lang in town. Kapoy biya ning walay tulog, mahigala. Ay kondisyon, mawala ang ganas pagkaon. Di taganhan maligo, kay init atong lawas basta bilar. Luoy ka itong lawas yan na. No, mo na nga, nara sa inyo ha. Kung inyong paminaw niyo akong i-share da sa inyo ha. Ang uban, gusto din lang mo i-fake ka ng pag-inom ninyo. Tambalan sa amunian na mahigala. Pipila pa kadlaw, mga 3 days baka ha. Before nga mailahan ninyo ang epekto sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ibala na ninyo na kung mo effect na mahigala samtang nga nagtanaw kag cellphone ni mo or nagtanaw kag television, magduka ka. Nga na nga itong effect sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ayaw lang ninyo mag-magic nga diha dahil kapag inom mo, epekto na yun. Mahigala na to nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Importante gina sa matag-adlaw ta makapagawa sa atong hugaw. Ayon ninyo, ibaliwala na mulaktaw mo tag usa ka adlaw kay hugaw na kana nga nasa inyong tinaay tapos i-standby pa ninyo, maabta na puglaing hugaw. Masangad to nga to ato na pabayaan, mahigala. Magkadaot atong tinaay, magkabukol-bukol, hantun magkasamad-samad. Hantun malata, mahimong colon cancer. Kay hugaw man na siya mahigala nga ato na dapat na ipagawas. Kung maglisod mo niya na imintin ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa pag-inom sa matag-adlaw, buntag ba o hapon? Kay ka na itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala, nakara siya gitawag na cleansing effect. Kay mulimpyo siya sa atong tinae, sulod sa atong lawas, pinagis pag-ihi o pinagis pagbawas sa matag-adlaw. Hanggaan ninyo inyong kaugalingon mahigala, no? Kay aturang lawas mao ay kapital. Kung naay mga time nga magpa-check up tas doktor o asa nga mga mananambal niya, naay problema imong lawas, bawal ka mangapi. Kana atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, dili na siya ang but-pasabot sa mga doktor o asa ka mga mananambal nagpa tambal. Kay kana atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, unsay naadihat, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, o caffeine-free, sugar-free, o pure organic gina siya may gala, walay chemicals nga sagon. Palit ka niya na, i-kompleto na lang ang pangalan, no? Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ayaw lang ninyo yung nga coffee corn, kaya nga no, daghay mga coffee corn diha sa mga parmasya. Dili lang nga ito ha. Ang ito ha, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kita ninyo ang usa ka mag puti, unya malunggay o mangustin o mais. Unya, makita namong 200 grams. Yan na pagkita ay 110 grams.
na maputay gagmay nga pouch. O kanang 200 grams na kulakong nga pouch, may pagka-black sa ubos, may pagka-gold yellow ang color niyan. Naod ko may gala nga sulayan ninyo, katong wala pa makasulay. Pero katong nakasulay na, may naod ko nga imintin ninyo. Dili mo magmahay niya na may gala. Kung kafe na manggaling inyong hilig, i-coffee corn, gold with malungga and santa na lang. No? Mahinaod ko nga istingan ninyo katong wala pa makasulay. Huwag sa lain bahin usab, dapat kita ilaing coffee corn. Coffee corn purple ni siya. Ang coffee corn purple with malungga and santon dahilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Og doon na usab kini daghang sagol sama sa mangustin, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. But pasabot mahigala, mao'y ginatuyo aning atong coffee corn gold ug coffee corn purple. Ang pagbawas kay importante gyud nga makapagawas na sa atong hugaw sa matag adlaw. Dapat kay sagol nga moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dapat siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. O dapat siya'y ashitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Dapat siya'y barley grass. Ang barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Grabing sagol, no? Napag-i siya sagol nga spirulina. Ang spirulina may higala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napod siya sagol nga ampalaya. Hibalo na tayo kung unsay ikahatag nga mayong benepisyo sa ampalaya. Dahilhan kini nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Ang triglycerides na ito may higala fats na siya hataba nga nasulod sa itong lawas nga makontrolar gihapon sa ampalaya. Sa lain bahay, napag-i siya chia seeds may gala. Nga sagol ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike mahigalang nga kalit mo taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal. Ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa, tistingin ninyo mahigala ang atong coffee corn purple usab. Matag adlaw. Inod ko mahigala ng inyong sulayan, no? Og dili lang ka na mahigala kung nate coffee corn gold with malunggay and santon og napute coffee corn purple with malunggay and santon, napud kita i-Turbo Max Coffee. Pangdugang sa energy mahigala. Paminawan ninyo atong Turbo Max Coffee. Dindot kay ni sa inyong mga trabaho, unsa inyong gibuhaton, nag-uma ka ba? Nabaka sa construction ng trabaho, basta unsa imong negosyo. Pero kung mutisting ka nini, Turbo Max Coffee, tunga lang sa sachet. Kay by sachet man ni siya. Kung makapalit ka nini, sachet ani, tunga lang sa... Kung magtiayon mo, tunga lang mo anang usa ka sachet. Ay lang sa inyo hutda nga ikaw rin mo inom sa usa ka sachet mahigala, no? Tunga lang sa... paminawon ninyo unsay naa sa Turbo Max Coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable roth, no? Maca vegetable roth na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napon siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina og muscle function. Napon siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength og energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab, exercise, recovery og stress management. Napon siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon og respiratory infection sama ni anang ubo. Napag-isagol nga Panax ginseng og hornigot weed. Pangpataas sa energy mo, kumbati batok sa mental og physical fatigue og stress og usab mo pagana sa imong mood og sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa ug mga daddy, no? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Ang kape nga pangpadugang og energy. Diba mahigala, no? Nindot kayo. Istingi lang ninyo.
Pag dili malikayan, mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho, sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kayo na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugnong hangin musulod sa atong lawas, gikantang gisingot, panakitan yung tagkalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pag yung ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, niya, malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magigang sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maguanta ni mo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Kay pwede po kain sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya'y halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gina sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Tapos kita ay kami nga haplas yapon may gala. Usa ka haplas na to. Coming pa, wala pa ni siya sa mga parmasya. Pero 25 na kinikatuig nga nasulayan sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Abi ninyo, kining Supremo Herbal Oil, doon na kiniepektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Ug dayon usab malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos mahigala gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya. Sa imong kaunduran, batiun nimo ang relieving effect. Dili usab kaduol di ang lamok ni ini mahigala nga nagdalag dinggi nga lamok, di pod kaduol tungod aduna may samuyaw gud nga sagol ni ini sa atong Supremo Herbal Oil. Usa kung haplas lang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo moingon ra ko sa mga parmasya, Supremo Herbal Oil masaligan sab mahigala. Okay, mahigala, napakuy uban pang mga product, no? Ako i-share sa inyo. Pero istambay lang una. Ato lang sa sugdanas sa paghatag o kinabuhi ang maong tampo nga giasoy ka nato ni Elsie nga kaagi kini ni Grace. Elsie, ano yung mong i-share nga kaagi? No!

Gutom naman ko eh. Alas 12 sa day kapin pod. Nalaba ka sila doon ako mamangha dug si Eileen. Andiyan ako sa balay. Gutom pag yod. Wala mo ko'y balon ka ganina, God. Ipalabo na lang ako sila doon og Eileen. Gawa ni kwarta sila ni mama o si papa. Andiyan ako sa balay. Oh, doon. Ganun hinuktok mo, Eileen? Gutom na ti. Naman siguro nilungag agi, lungag da ni mama. Oh, may nilungag di ati. Wala nilungag? Oo. Isa. Bisan pag na nilungag po, pero wala may sudaan. Maupa, gutom na rin ako da. Ako po't kaniti. Gutom na kay Eileen. Doon kuha ba'y kwarta kagibilin lang ni mama? Ambot, asa sila ni mama at papa? Tuwa na po siguro to sila sa sugal-sugal. Kinigit si mama, grabe kini manugal. O baraha, mumadyo. Sige, di asa mo ha. Kaya mangutang na lang sa kustindan o bugas. Inom lang sa magtubig dito ka. Sige na. Para dili kayo mutando gutuman kaya maglungan ko kung makakwantag bugas. Mangutang na lang ako sa tindahan. Oh, sige, ti. Eileen, inom na lang sa tagtubig, Eileen. Oh, nag-inom na gani kong tubig, pero gutom ang yapon. Sige na, dungagi lang pag inom magtubig. Sige na, kayo mangutang sa bugas.

0: pwede maka kuha sa bisag isa kilo nga bugas nang
1: utang na sab.
0: O nang sige lang bayran na bitaw na nang unsay bayran.
1: Paminaw ra good grace. O napakitunta ka sa lista sa imong inahan nga giutang dire. Kapin na kinibulan wala mabayre. Stilan. Unsa na malay atong i-ruling ani? Ha tanaw o tanaw.
0: 800 na kapin, hapit na ni maglibo ning utang sa imong inahan. Bugas, sardinas. Unya, nahulang pa siya 200 cash. Kay ihuli rin daw, puro sa nasaad na imong inahan. Wala gyud magbalik, tanawa ra ni o.
2: Oh. Oh. Miaging bulan pa kananang.
0: Oh, nya dungagan na pud nimo.
2: Ang ako mangud mga manghud nang. Gigutom na niyo, wala man binili ni mama nga bugas.
0: Mo na yung resulta, sige, pang sugal-sugal na mo maginikanan. Sus! Tungol kay sugarol imong amahan, bibalo sa imong inahan. Puro na sila mga sugarol. Imong amahan, matag ting sabong, tua, staring perme. Ay, gidoko, lisod kayo noon naon na yung mga mga bisalong sa mga sugal, pasukan sa imong maginikanan.
2: Wala magukip ka pa yung nanang.
0: Ay, o oh, sige ah. Kundi palang tungkol sa inyo ha. Ay, ning imong mga ginikanan. Istoryahin na imong mga ginikanan. Oh, kanina lang yun ha. Hibalo na ka sa utang sa imong inahan. Kay wala mga kahibalo. Sige, pautangon ta ka.
2: Sige, nang one time lang nang. O, dungagin na lang isa ka sardinas nang.
0: Oh, sige na. Kanina lang.

0: Kare lang ha, Dondon, Eileen, maglungag sa ko.
1: Ate,
0: kare lang dali rin eh. Sugnura na ako ni Mayo. Hinukuha pag ikahoy diri, oy. Naon sa naman taon tani, naon sa si Papa. Balo nag-eskwila pa ta. Sa kanila, kamangita ko kahoy, kahoy, gamay naman kayo ng kahoy diri.
1: Ti, ako na lang, ti, mangita ko kahoy dito, ti.
0: O sige doon, kanya pa may mahaling diri gamay, pero pag mapupos, ti, may nalang

mabalik na ako eskwela, ti. Ah, sige doon. Elaine? Hato na ko, ti. Alam ba mo yung kwarta ninyo? No, wala man ko'y balon kanina, ti. Yatag na ko kang ilin. Wala lang po din ni mo, binlay mong kaugalingon. Wala na lang, ti, kimaluhi mo kong ilin. Sige, kaibog sa mga classmate. Sige na. Sige, ti, ato na mi, ti. So may akong himuon, ani. Dili pwede nga ingani na lang ni kanunay. Ay, noon sa man taon niya mong mga ginikanan, naglumba naman si Higpanugal. Si Mama dapat diri sa balay, mga timan sa mo, ah. Kaya nag-eskwila pa man, mi. Parehas na silang doon si Higpanugal. Kinanglan mo lihog yung kuhan yun sa akong himuon, magplano kong maayo.

0: Grace.
1: Oh,
0: Ate Elsie, asa magkapaingon? Wala ka mo eskwila.
1: Wala, Ate Elsie.
0: Di ba ingarong oras ito apaka sa eskwilahan?
1: Oo, oh, ate, pero wala sa kumatunga kay gilaay ko. Plano na ako nga di na kumuparayan pag-eskwila, ate.
0: Ah, unsa kanto di ka kumuparayan pag-eskwila?
1: Permente lang may magutman. Ako mamangon na looy ko. Sila mga magpapambot.
0: Nakita na ko yung mama. Kalabitong na balay nga green. Ang likod ana na ay nagsugal niya nga barabaraha.
1: Mau ba?
0: Uy, paminog maayo. O si plano ni mo, manarbaho na lang ka.
1: May plano na ako, TLC.
0: Ay, ikaw. Ambot na mga ginikanan mo, puros mga adik sa sugal, imong amahan. Bisan unsa nalipasukan nga sugal, ang rason ra ba para makasuporta sa pamilya? Unyang papildi, na, wala na. Imo pong inahan to, nabuang sab. Murag halos nga di na mga liko. Ito ah, perminti lang yung magyaka niya ng barhaan. Kamu mga anak nila nga maampiktuhan. O ikaw, anak yung plano nga mo pa rin pamag-eskwila, tanawa. So good na.
1: Amot ani na ang asa ko.

Pwede na lang kumantor dito kay Mama, uy. Para maghihapon, mag-away na sanmi. Ingnon pag ako'y nakadimala sa iyang pagsugal-sugal. Wala ka na lang kong gabi, eh. Mapay mulaag ko. Maligos ako.

0: din ako sa plaza, mga ibod-ingod ko. Guto na nai, magkikwartaan eh. Ganang lalaki sa kaysa yung sakin eh. Sigtan Audrey sa ko ah. Utakilid ko. Kaganina rin sigtan Audrey sa ko ah ba. Ala. Murag may gawas. Nagliling-ilingi siya sa walaog to. Murag padulong siya rin sa ko ah. Murag paingon siya kinagtan Audrey sa ko ah. Bahala din lang kung magpahalata ang nakabantay ko siya.
1: Good evening.
0: Nakikipabot? Oo. Nakikipabot.
1: Ako ba? Pwede maka... Lingkod. Ako po na, pagkikipabot. Ito akong sakinan niyo. Kita ko sa'yo mo ha ba? Mga na nga... Nidool na lang ko para na ako ka-istorya. Diba po kung kaila din eh. Ako kaila sa'yo mo ha. Mga na nga maging ila-ila ko sa'yo mo ha. Sa'y pangalan ni mo? Adon, ako si Patir.
0: Patir?
1: Oo.
0: Grace, sir?
1: Ayun lang pag sir. Patir lang. Wala pa maabot na imong ipaabot?
0: Amot atong, maabot ba to?
1: Ano man, uyab?
0: Ha?
1: Ayun ba kung uyab ba ni mo?
0: Wala, dili. Kaila lang.
1: Ako na po kayong paabot. Murag di siguro tuman, he?
0: Nagsamot mga mo.
1: Oo, pero aman siguro. Pero sige lang. Kita lang mag-istoy-istorya.
0: Aha.
1: Ano man, nanihapon na ka? Alas 8 na.
0: Wala pa gani. Agaron lang ko ani ron mukhaon yun ko. Gutong na kayo eh. May kwarta din bisag 5 pesos.
1: Mas may siguro. Mga unta, Grace. Naatbago ka, nanan man na. Malulot na diyan.
0: Wala ko'y kwarta. Patir, maulaw ko ako'y ka chip in.
1: Ayun ang unang chip in. Tana, dali. Kaunta. Ay, kadlogs ako. Dili ko daw itong tao. Nakabutuan ko. Nanalang ko'y amigo diri niya, kami. Panulong na ko pa uli. Pero sa tinuon lang, nag-stampay sa ako. Wala ko'y ipaabot, oy. Tinuon lang. Dito na itong big story pa na yun sa Atbang. Tana, ay kaulo.
0: Sige.
1: O ka na ba? Ay, kasi gutom na ka niya. Pamakakay kwarta.
0: Wala bito, misa loksin ko. Wala gigi kwarta na ako. Patir?
1: Ata na, dali!

0: Murag gutom ka ba?
1: Ha?
0: Grabing kaon yun. Dalir kayo ni mo nahulot ng usaga, pinirito nga manok. Oh, siya, magdugang na. Dahil sa kanilihan ka.
1: Ah, tama na siguro.
0: Ayo, may balo ko nga murag kulang pa. Kanilang ha, kanilang, kanilang. Oh, diyan na.
1: Pwede patira ako na lang ning dalon ning usa. Tama na tong ikaw na ako. Kaya kaya na tong busog-busog na ko. Kano na? Ako na lang ning dadon sa akong duha ka manghod. Nabaw ko yung mga duha ka manghod good.
0: Wala kay duha ka manghod. Asa ni mga ginikanan ninyo?
1: Maulan ako mo explain sa mo ha, pater.
0: Kay gano?
1: Nalulong sa sugal ako mga ginikanan. Ako gani, nag-eskwil ako. Plano na ako nga maundang na ako pagkituon.
0: Maundang ka? Noon sa mga ginikanan ni mo, di na madalang istorya. Maundang niya ng mga inganang ang mga bisyo.
1: Kasokan pa ka. Labi na, kumuduol ka sa ilang gidulaanan og sugal. Ingnon pa kang mo'y nakadalag di malas.
0: Ay, Ginoo ko.
1: Akong doon kamangon, pero minti magutman kayo. Wawaw ni mga trabaho. Ako nag-eskwila pa ako, mo na plano na ako. Nag-standby bito ko diya. Nagpagawas ko sa akong problema. Naglinggod-linggod ko dito sa plaza, pero nagunahan ako kung sa'yo akong himuon o asa ko mga plank trabaho.
0: Saan ito pa muundang ang eskwila?
1: Oo. Wala na. Gutom na permente. Magbili na akong ginikanan. Igo-igo rasap. Ako na lang ipalamon sa kumamanghod. Kaya napili daw sa sugal. Di na sila muhatag sa mong kwarta kay ila sa daw ay kapital. May nalang mutobo daw kung makadaog sila.
0: Naunsam tao ng mga ginikanan.
1: Ako na lang ni Dad o napatira.
0: Aysa, dungagan na to. Para magtagsa sila. Dihar ka. Kaya makauli ka sa inyo ha, nakidala.

0: Salamat ka ni pater.
1: Sa. Oh. Dawata na, dusmil na. Para na sa inyo. Ayaw pa kong nag-eskwela. Ayaw pa kong dang. Padayon. Time pa. Tagantay sa akong kuntak ha.
0: Pater, ayaw na. Ako'y kabayad, ane.
1: O, pakani mo na nagamit. Maguna mo na nakagbayad. Ano na ba, Iri? Kuntak lang sa ko ha. O, oh, mauni akong number ha. Kung unsa ikinahanglan ni mo, tawagi ko. Ayaw ka ulaw.
0: Ha?
1: Padayon pag-eskwela. Huwag akong ribala. Oh, dungagan ako na. Kitanon ako si mo, nakahitsura. Kumangarti lang ka. 5,000 na natanan. Oh, magpalit ka kay imong para sa mga kauglingon. Mangarti ka.
0: Wala mong kay kapalit, God.
1: Mauna karon na kay kapalit. Pagpalit og bugas sa inyong balay, huwag sudan. Huwag ayaw pagpahibalo. Ing na lang ang inutang ni mo. Kay magpahibalo kasi mo maginikanan ng mga sugarol nga na kay kwarta. Bunloto na. Kuhao na. Ha? Taguin ang mayo niya pagpalit o bugas, e ingnon ni mo, inutang ni mo. Ayaw yun pagpasakop nga na kay kwarta. Ha? Para na sa inyong tulo, pasag din mo magginikanan. Huwag sila mga hinungdan. Kung gipit ka, tawagin lang ko. Ha? Basta kay naway ko number.
0: Salamat kay ni Patira.
1: Ay, kabala ka. Sige na, ihatod na ka. Pero di lang ko magpaduol sa inyo, ha? Kasi maulaw kasi mong mga silingan.
0: Oo, ayaw lang ko ipaduol sa paghatod.
1: O, sige, tana. Kasi gutom na itong mga eksone mo. Basta ayaw yun na ipahalata sa iyong mga ginikanan nga na kay kwarta. Para na sa inyo tulo. Duhar makain mo mangod.
0: Oo.
1: O, sige, tana.

0: Oh, Chris. Namalay kayo sa kasako nga bugas. Nangutang ko, ma. Nangutang ka? Asa makaibayad? Inyo na ang obligasyon, ma. Mubayad, ana, ma. Nangutang lang ko. Usa may atong ibayad? Nakapanugal mang gani mo man. Tapos pagkaon na mo diri, dili mo makabayad. Bayre na. Kaya wako ikabayad ni ana. Pildi ko permiti sugal. Yang ano mo, sige mama mo panugal man. Kuhan mo mo yung mga kwarta. Usa may kapital ninyo. Hoy, ay kong istorya-istorya ni ana, hawa kay labot. Uy, labot inyo may mga anak. Inyo na may ipasagdan. Giabandon mi ninyo. Lalo na gani kong undang pag-eskwela. Undang! Ako pa ninyo pampainag. Boring ka. Oh.
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
2: Unsa ang ngalan ni mo, ma'am?

0: Ang maong oh, kape, oh, ma'am.
1: Oo, oh, na ayod, ma'am. 100% kani nga kape. Mo nang dili namin pawalaan ang kape.
2: Okay, may gala mao tong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Anya pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir, nakagigunit ang haplas.
4: Kuhan day, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako day nga si Jared. Kuhan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Katawaan ganyan ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon ng mga plus.
3: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Kaya nga ako raw ang pwede pamaol ka daw magulit.
3: Mm.
4: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wag abuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema.
3: Oh.
4: Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwad kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O kay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para po sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. O sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: sama eh. Daghang mga lalaki nga makwartahan niya, pangita. Gamita ng utok ni mo.
1: Inuko ni mo ba? Inahan ka?
0: Inahan? Parehas lang mo sa inyong amahan, mga boyset!

0: London. Oh, inyo ning balon ha. Tag 100 mo ni Ellen. Ellen, imo ni. Paiguan nyo nagduha kadlaw ha.
1: Oo, oh, ti. Asa mga kwarta ti?
0: Ayagin mo saba ni mamag papa. Nga gitagaan mo na akong balon. Dito na mo pagkaon-kaon sa eskwilahan ha. Ayaw mo pagpakita, magpalit-palit mo diri kay makakita sila nga natay kwarta. Basin ko haon na sa inyo ha.
1: Ate,
0: ayaw gud mo pasakop. Kay magutma na sabta, ha?
1: Asa man ka kwarta, ate?
0: Mahibalo na mo ha, magsultir ako sa inyo ha. Nangita lang kong paagi, naning kamot ko. Sige na, mangiskwila na ta.

Bertie na ako ugma. Pero sige lang. Bahala na. Bahala wala handa basta kay may lang lawas. Karong tuiga, mag-graduate ako sa senior high. Makasunod college na ako. Makapadayon pa ako pag-eskwela.

0: palon ko manawag ko ni Patir. Tistingan akong pamaraig sa iya hanggang birthday na ko, ma. Pero kakapal na akong naungoy. Manawag lang ko sa iya.
1: Hello? Is it eh?
0: Oh, Patir. Si Grace.
1: Oh, nakatawag man.
0: Oo, wala lang. Tawag lang.
1: Paano ko nakikinhanglan, oh?
0: Napaman may bugas.
1: Oh, sige. Di pa kong bayugan. Padulong ko niya.
0: Mani ka sa San Franc?
1: Oo. Oh, karoon siguro mga... Buta lang ako sa oras. Abot ako niya sa San Franc. O, dito na lang ka magpaabot sa Gikan-a na to.
0: Ah.
1: Ya, mag-order ka na lang.
0: Mahadlo ko ba sinili ka mo abot?
1: Mabot ko. Dito ka pa kaulawan.
0: Ah, bantay ha. Pasinog di ka mabot. Okay ka bayad.
1: Ah, sige, sige, sige. Sige na, sige na. Sulod lang dito. Pag-order lang. Kapag-hulat na lang dito. Sige na. On the way na ko.
0: Ah, sige, Pater. Sige.

0: Oh, Zaman. Kau na ka?
1: Oo. Balaka ko pas hindi ka mabot, ako na lang ibayaran daan.
0: Oh. Kumusta? Mas hindi yung nag-eskwila?
1: Wala. Tod. Maulam mo kumasulti, God.
0: Unsa? Sa yung problema?
1: Birthday na ako karon.
0: Mama ba? Happy birthday!
1: 21 ako.
0: Oo ah. Oh, so yun sa may atuhin mo, Ana. Oh, sige. Palitan ka ng cake.
1: Ayaw na. Di ko magdala sa balay cake. Kay may balance ako mga ginikanan. Dilay ko magpalata ang anak ko'y kwarta. Huwag magpalit ko cake. Makaingon sila ang anak ko'y kwarta. Kaya wala may nagpautang o cake sa mo ah. Kailangan lang naman ginkasan.
0: Sa may gusto ni ma?
1: Wala lang.
0: Amang na, manglaag na lang tanya. Dadandani mo yung mga igsoon kung sa'yo mapalit sa ilahan.
1: Ah, pater. Ikaw.
0: Tara, let's go ta. Manggawas na lang tayo.

0: Oi, Grace, kanakan pa niya mong dala, Grace?
1: At Ilse,
0: time pa nagtrabaho na ka? Pero wa ko kamantay sa'yo mong nagtrabaho, kaya nag-eskwila man ka.
1: At Ilse, ato rin kiniha.
0: Okay nga, noon sa di ay.
1: Alang pagkipagsaba nila ni Mama at Papa. Kaya ba si mag-abusar sila?
0: Kaya nga no, di ay.
1: Nay, nagtabang sa kuha ng usa ka lalaki.
0: Lalaki?
1: Iyakong isuportan para sa akong pag-eskwela. Apil na ako mamangon si Dundun o si Eileen.
0: Uyab ni mo?
1: Dili, wa siya manguyab sa kuha. Naglibogan ko nga nung iyakong itabangan. Anong inga na iyang kaluoy sa ko, ah?
0: Mau ba? O niya?
1: Pinimente ko niya at pinagan kung makabsan daw ko. Magamit na ako diri. Mutawag lang daw ko sa iya, ha? Kung di ko mutawag, siya daw mutawag sa ko, ah.
0: Basin manguyab na sa iyo, ha? Sangat-tungat to, day.
1: Ambot, huwag may mga lihok niya. Mapantayan ako nga nasa plano sa pagpanguyab. Simple lang, tuno lang siya sa kuwa kwarta.
0: Mao ba? O sa may tuyo niya?
1: Nakailan lang mi sa plaza, tiya ko gidool. Moto dito nagsukod. Iyan akong tinabangan. Wala karon di na taon may magutman. Kaya unahangin akong pagkaon sa balay.
0: Ay. Nala, sige. Ay, kabala ka. Kabalo ko mo sikreto og tinaguan.
1: Salamat kayo, Ate Elsie, ha? Ayon pagsapa kayo, mag-abusar sila mga magpapa.
0: Ay, kanapay mo maginikanan. Nga nga buang sa sugal.
1: Lucky.

0: Ngayon ako sa balay, nanasiguro sila doon si Aileen.
1: Ah. Ma!
0: Ah, may kiniyanak ka.
1: Ang sa nasa silupin ngayon mong ginalang abugas, ma.
0: Ay, nagkuha kong 10 kilos kaya ako ibaligya.
1: Ibaligyan ni mo, ma? Ma, ito nang kinanglanon ka. Uno na mo na tinis mga manguna ko, ma.
0: Oy, dili nakakabalo mo balos tuod ka ikaw na rin kamot sa pagpalit og bugas o inutang ka ni mo, dili na lang ka mo tabang sa ko, ah? Para doon ako ikapital og sugal? Unsa man mo sa una, ngano ni abot ka ni anak kadako?
1: Maobligasyon ninyo, ma, nga magpadako sa amo. Ay, napangwinta niya na, ma. Kung wakay plano nga magpadako sa amo, imo na lang tamig ipanghiluan niya itong mga bata, mami.
0: Ay, kung sulti niya na, kaya masampal ko ng baba ni Maron.
1: Ano yung paligyan niyo ng bukas?
0: Napildi ko sa kumbaraha. Kapital na ako ni. May nalang makatabang ka, makabalos ka sa ko, ah. Tonto ka man siguro din, aga. Lungagi ng bukas ni mo. Kaya may nalang na ako, ma. Baligya, baligya.
1: Kito, oh.

badlong si mama. Di, nasuko na yun. Yampa kong kamot niya. Pasang di na doon. Grabe niya itong mga ginikadad. Unya, wala mo pa ngayon kwarta nga inyong balon. Wala. Bukas siya yung ikuagritso. Basi nakaingon siya, wala may kwarta. Ayigin mo palata nila mga magpapa. Inuukot sa ako naman ato ato mga ginikanan. Kamay na ba ilayas, ani? Ti, mga lakaw na lang na diri, ti. Yaan na to sila, ti. Ah, dun nun. Ano nakasulti ka ni Ana sa ato mga ginikanan? Walang mansab sila, pero may diriti. Huwag wala pa ka maning kamot, di takakaon si kita gutom. Plano na ba yung kamon ng eskwela? Pitati. Hawa na lang ta diriti. Para mangyapon, wala man sila papang mama, pero may diri. Kuhaon pa gidang bugas din ay baligyan ni mama kay iya'y sugal. Palayan na lang ta diri? Oo. Ngayong eskwila ninyo, ang pangitao mo rito. Mutransfer ta ti? Mutransfer me ti? Ang ako. Mausap ti ikaw ti kay magtudaan ka nila ni mama at papa. Mahala na, sige. Manglakaw ta diri. Kaya kumatulong sa eskwilahan ako. Dito sila makatilaw istorya sa ko, ah. Nga rin kung mga ginikanan ako sila. Sige, mga hawa, tadri. Biyaan na to mga ginikanan.

Oh, asa mo, Grace? Nang, bayaran na mong utang na mo, nang. Nga nung nagtala mong bag. Wala naman mga ginikanan niyang nagpirmi na nga mo makita. Nagpilakad loon na mong pauli. Ay, but pasabot ninyo, biyaan niyo mo yung mga ginikanan. Murugwa bang yapoy may mga ginikanan diyan, nang? Muna on lang may mula ko bayaran ako ng utang na utang ni mama diha, pati itong ako ah. Anala, sige, salamat kayo. Asa mong paingon? Amot nang wala pa ako kabalo. Unya na mo ikaabang di ay. Diskarte nang, mahala na nang. Kaysa magpuyo, may dina na nga makapalit big bugas, makautang big bugas. Ibaligyan ni mama. Ay, katuloy mong amahan. Nagdala man po og simbolag 5 kilos, siguro to 3 kilos. Oo, ti. Nagdala po si papa. Pando na nga dali na kayo nahurot ang bugas, kaya pamaligya na nila. Mga yabag man mga ginikanan ninyo, ay. Tama na po niya nyo ng talikdan, ay. Ginikanan nga way mga kapuslanan, way mga plano para sa mga anak. Hala, sige na. Pangitag paagi, Grace. Nga mahilayo mo. Asa mong paingon, Grace? Mangitaan may atil si kapuyan. Ay lang sabat ni mama kung asa kami paingon. Huwag gani ko kabalo. Unya, kaya din yung talikdan yung mga ginikanan. Kaya gani nila atil si nga. Ilan may mga anak, mangita may paagi. Nga mabuhi eh. Ay sa bagay naman po imong gisaligan. Sige dahi, nala.

0: Kini nga balay. Tihatan lang kong 3-5 ang bulan ani day.
1: Adaw na lang nako nung ha.
0: Oh, dahil kinahal lang mag-itag down. Isa ka bulan. Kung dito na, nilong aganan di ha. Duha na ka kwarto.
1: Salamat kayo nung. Ate Chris, tira rata po yo. Oh, tira rata. Yung ato yabang ana ate. Ako na bahala.
0: Sige dayo, di alang susi dahil.
1: Salamat ani nung.

Manawag ko na eh. Pater, paibalaw na ako nga ni lakaw na may dito sa mong balay. Manawag ko sa iya.

0: Hello. Grace.
1: Ay, patir, pasinja ka sa disturbo. Dalawang isulti sa imo, ha?
0: Oh, sige na. Kumusta?
1: Nilakaw na may samang balay nga gipuyan. Kaya kung mga ginikanan, dili na gin makaya. Ang bugas nga akong ipalit para unta sa mo, sa akong maiksoon. Kipamalikiya para kapital sa sugal.
0: Ginoo ko na yung mga ginikanan, di na naman kaya.
1: Muna nga milakaw mi, walang may paibalo sila. Hibalo ko nga maglisod sila sa pagpangita sa mo, ha? Mara mangyapon, huwag di mi mulakaw dito, pero guwa mangyapon yung mga ginikanan.
0: Kung makayo para sa inyo, sige. Kanya, asa pa mo yung karon?
1: Adi nga nag-abang lehog 3-5 ang bulan.
0: Oo, oh, may problema. Sige, di aram mo. Wala nyo makamisita ko na sa inyo, makauli ko. Di apos Manila.
1: Oh, sige, nagpaipalo lang ko.
0: Napay kinang lano niyo, ha?
1: Ayaw na pa mo kay kwarta, nakapalit ko bugas. Gamito na mo diris balay. Nga ako pa i-transfer ako mamanghod.
0: Oh, sige, sige, sige. Oh, pero sige lang. Kay manawag lang sa imo, ha? Oh, basi makadiritso ko niya ikang ko diris Manila, ha?
1: Oh, pater. Sige, nagpaipalo lang ko, pater. Sorry kay sa disturbo.
0: Wala problema. Ako, niingo ko sa imo. Kung sa'yo problema niya, tawagin lang ko, ha?
1: Ha, basi nakadisturbo lang ko sa imong trabaho.
0: Wala yung problema, sige. Plastar lang mo niya kay buwanara ko. Bumisita lang ko na sa inyong ipuyan.
1: Ah, sige, salamat, pater. Kapuotan ni pater. Sa kong paniit, nibati ko gugma sa iya.

Maruna in love na yung kay Patir tungkol sa iyang kabuhutan. Huwag pipila na kahigayan niya. Iyakong itabangan. Sige lang, Patir. Kung si plano ni mo sa kuha, andam ko. Kung ang kuno ni mo akong gugma, andam na ako ihatag ka ni mo.

0: Oh, okay mo rin yung kipoy yan. Oh, sige.
1: Ay, kabala ka sa binulan ani, ha? Ako rin bahala. Mapakikwarta niya.
2: Oh, napan.
1: O, nawatan niyo. Para di yung kamag-lisod, di ka makabsan.
2: Pater po yun yung mamakiksulti sa'yo mo, ha?
1: Hmm, saka na. Kumusta yung mga ikso? Naka-transfer na ba?
2: Oo, tuwagay tila sa eskwilahan. Ako, huwag mapakumuha eskwila.
1: Matunan kasi mo mga ginikanan kung pag-itaon ka.
2: Mas may magkita kami para ako sila masultihan pero di din ako sila tunan.
1: Basin sundan kanila.
2: Ako na'y bahala. Salamat kay Patir sa mong kabuutan. Diri ka na ako. Lakip na sa ako, Mamangon.
1: Wala ka ni problema. Taman sa kumakaya kung sa awi katabang kanimo. Ako ihatag.
2: Patir, wala ba kay plano para sa koa?
1: Plano?
2: Nga nung inganay mong mapagtagad sa koa ka, maayos ako ang ipakita ni Ma.
1: Naluoy ko si Buha. Tural, kaluoy.
2: Kasagaran, Manggod, mga lalaki nga mutabang sa usak babae, na ay plano.
1: Nakasabot ko, sa'yo mong butpasabot.
2: Abi ni mo, Patir. Ay, lang ipanulti sa oban, ha? Tungod sa'yo mong kamaayo, diri ka na ako. Di ba ati kugugma sa'yo mo?
1: Grace.
2: Oo, Patir. Kinsa may di mo ba ati kugugma ka ni mo tungod sa'yo mong kabuhutan? Grabe mong respeto diri sa ko, ah. Wala ko ni mo gibastos bisan gamay.
1: Sayang.
2: Sayang nga unsa.
1: Na ako'y mahal nga pamilya.
2: Oh, pamilya?
1: Oo. Oh, na ako'y asawa. Nga to'a sa laing nasod. Na ako'y anak, tulo ka buok. Yampingan ako sila o akong asawa. Ibati lang ang kaluhi sa'yo, ha? Huwag ka na imong ibati nga gugmadri ka na ako, wala ka na. Dilita pwede. Oh, Chris.
2: Nakiasawa?
1: Oo. Muna pa rin gamot ka makatapos ka, samtang ha, makaya pa na ako sa pagsuporta ka nima. Skoy lang yun, ang tumahuman ka. Huwag kayo kabala ka, wala ko'y pangayon o hangyoon niya kanima.
3: Pilit natin iniwasan.
2: Patir.
1: Dili ko pareha sa mga lalaki nga giingon niya. Tungod kayo nakatabang ko sa imo, ha? Ako nalang gubuo na imong pagka babae. Pagkatao. Buutan akong asawa. Naningkamot siya para sa amo, ha? Labi na sa amo mga anak. Dili na ko pwede gubon. Gani, ni ba't yung kabalaka ba si may balaan niya nga na ako'y gitabangan? Magtuo siya nga naking relasyon kong laing babae. Malaparahin pag-eskwila. Ako ni bahala. Total, ang income sa akong asawa. Huwag man ako'y labdi. Ang akong income, mga sideline ako. Muna nga, manikamot, ha? Sangpit lang, tamat sa kumaka. Kaya, magpindot ako sa iyo, ha? Nga dili ka pwede mo tawag, labi na makaulin na akong asawa. Pero banabanaon ako kung nakikinanglanan o magkinahanglan ka na. Oh, ano itong lalaka?
2: Wala. Salamat kay Patel. Salamat kaya.

Aminin mo, Kuya Arn. Nakatapos kid si Grace. Sa iyang pag-eskwela. Bisan pa man, wala iyang mga ginikanan. Bisan to, dadun na siya kahiobo sa mga ginikanan, pero nakatapos kapon siya pinagis pagtabang sa usa ka lalaki nga si Pater. Na ay pamilya sa. Talagsaon ang tao nga susama kay Pater, Kuya Arn. Nga nakatabang kay Grace. Kay si Grace, mag-uli andre sa amo ang lugar, nga diri sila gikan, mahitungod siya ang maginikanan. Usay mo, tunol ang kwarta para siya ang maginikanan, kay mibati mo siya kaluoy. Antun nga nakatrabaho na si Grace, padayon na iyang maigsoon sa pagsuporta. Pero, hantod karon Kuya Arn, wala masayod iyang maginikanan kung asa sila ni Grace. Matingalan lang ang inahan ni Grace, nga doon ako itunol, pero di gina ko isulti kung asa si Grace. Salamat Kuya Arn sa paghahatag og kinabuhi. Ako lang kining i-share para makahatag og lingaw sa mga tigpaminaw susama ka na ako. Pero hibalo ko makahatag yapong kining inspirasyon sa mga ginikanan. Nasusama sa mga ginikanan ni Grace. Salamat ay mo magtatampo. LC. Dagan salamat LC sa kaagi no ngay mong gi-share diri kana mo nga kaagi ni Grace. Og manginaot ko og LC nga kumayong tanga pagkabutang naron ni Grace. Uban siya maigsoon. Pero tama sa mga siya magpahibalo kay base mag-abusar ang mga ginikanan ni Grace. No? Alam mo na tayo, pauras mga igala, no? Dagan salamat sa inyo makanunayang pagpaminaw. O, ayun ang kalimti itong mga product hagikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O, lakip na usab sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. O, sa atong Turbo Max Coffee. O, sa ato usab nga Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas nga para sa tanan. O sa atong umaabot nga haplas, ang Supremo Herbal Oil. Masulayan nato na mahigala kung mapalit na nato na sa atong mga parmasya. O labinusam no sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga estudyante, ng mga elementary. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito, nga nawala ang ganas pagkaon. Nerviplex AA ang tubag niya ng tanan mahigala. Take mo ni Ana, labinagikan sa 13 anyos nga bata nga nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take, no? Sa atong Nerviplex AA. Antun sa mga tigolang. O sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala sa nato din ha, nga nakabaton o tusok-tusok sa tiil, murag na yung mangusi, magbinhod nga kamot o tiil. B40 na, mga higala. O labinosab sa atong Megacar Soft Gel Capsule, dagang health problem ang itikar. O labinosab no sa atong Fairbite Capsule, para sa mga luyang lawas, gamay nga trabaho, daling kapuyon, luspad, maglipong-lipong, dry ang lawas tanawon, mag Fairbite Capsule mo. O labi na po hindi sab sa mga bagong nanganak ng mga inahan. So nagkakay salamat no, sa inyong tinan, sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw o paggamit sa itong mga product. Kinis Kuya Arn, ang iyong Dr. Love, muingon bye-bye o God bless ka na itong tinan.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw ka natong tanan ug welcome sa atong naandan nga programa ni ining adlawa, no? May kalabutan ta sa panglawas mga higala. Ang atong kauban, syempre ang atong pinalanggang doktor nga si Dr. Choi. Kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup. Sa ngalan ni Kuya Franz, no? Welcome ang tanan. Hinaot nga naata sa maayong panglawas. Ug atong kanunay nga gi-invite ang atong mga suking tigpaminaw, no? Doc nga mosalmot sa ato ang programa. Sa pag-text sa ilang mga gipamatsyag o gipamati sa ilang lawas aron mahatagan o katambagan ni mo Dr. Choi. So, sa pag-join, no, i-message lang or mo-text lang mo sa atong hotline number 0909-304-8924. Okay? Doc, may nga adlaw ka na itong tanan, Doc. May nga adlaw ni mo diha.
2: Yes, Ma'am Buttercup. Mayong adlaw, no? Mayong adlaw sa atong listeners. Thank you kaayo sa inyo ang time nga gihatag nga pag-uban sa atua diyan sa atong programa. So, hinautun ta nga nakatabang mi sa inyo sa atong program. Og encourage mo na mo nga mag-message mo sa atong hotline na 0909-304-8924 o sa atong Doc Choi nga kuan kana nga FB nga account, no? So DOC space CHOI, no? So mas better siguro nga mag-message mo sa hotline then mag-message po mo sa ato ang Facebook account para sure jud na mabasa inyong messages.
1: Yes, doktora, pero sa di pa ta magsugod dok no mabasa sa ato mga kuan, mga messages gikan sa ato ang text sender, atong i-shout out ang mga lugar nga kanang naabot ang atong istasyon dito sa Surigao del Sur, Surigao del Norte. Shout out sa Davao de Oro, sa Davao del Norte o Davao Oriental. Doc, hindi ka mo shout out sa Cotabato ang imong friend dito, no?
2: Yes, si Dr. Lisa Marie Posque, no? Hi, Diana, Doc. Ug sa imo ang mga kauban. I think murag naana siya sa hospital, sa school, no? Shout out sa inyo, adiha. Ug kanang hinautunta nga ang kanang Diana po sa Cotabato, mag-message po sa ato. Al, makabalo po ang naabatay matabang sa ila regarding sa ilang health.
1: Yes, Dr. Choi, thank you. Ug sa kuan po, sa mga taga-Bukidnon, Agusan del Sur, Agusan del Norte, apil pagid ang Lanao del Sur, shout out kaninyong tanan. Ug naabot pagid ta Doc dito sa Tanhay, Negros Oriental. Shout out sa tanan, no?
2: Yes, oo. So medyo nagkadaghan-daghan jud ang atong areas to nga cover, no, sa ato ang program.
1: Yes, Dr. Choi, tinuod jud kaina. Dayon ang atong mga produkto, no, nga gi-endorse dinhi sama sa atong Coffee Corn, sa atong Haplas nga Orion, sa atong Nerviplex Syrup for kids, naputay Nerviplex AE para sa adult. Dayon din na to kalimta ng atong Fervite Capsule, no?
2: Vitamins with iron.
1: Yes.
2: Ang atong Coffee Corn.
1: Ang atong Mega Care, do?
2: Atong Mega Care o atong B40, no?
1: Yes.
2: So nindot mo yun itanan na itong mga products, ma'am, kay para mag-uni sa atong health, no? So, sampo sa atong B-Complex para sa mga banhod, mga namdes, diana, sa mga murag kanang tusok-tusok or neuropathic pain, no, labi na sa mga diabetic kanang mga tag-as og sugar, no. So and then ang ato ang B40, ang ato ang gidalang B-complex na high dose, no, haron kana jung naagyud siya'y kanang medical nga treatment, no, dili kay kana lang murag vitamins lang nga supplement lang. So murag katuyo siya nga kanang medical dose na yun siya, no, for treatment. And then sa mga high blood dun o sa tag-as o cholesterol, ideal po ang ato ang omega 3 nga Mega Care, no, the best yun siya nga omega 3 sa akong nasulayan so far, no, kay wala siya siya fishy odor, wala siya fishy taste, so dili siya langsang isda, dili siya luod og taste, no, kanang Di bitaw ka kinahanglan mo agwanta na lang yung ka, no? Labi na sa mga buros nga para sa development sa brain sa ng baby. Isa na siya sa kasagaran nga na ginareseta sa mga ubigay ni, in fact, sa ako during my pagbuntis na nag-inom po kong omega 3, no? So kani siya okay yung kaayos sa mga mama, no? Sa mga nagsabak, no? Or katong mga nagpatutoy. Kung ganahan ka nga na ay source of ganang omega 3, mas better gyud rita sa Mega Care.
1: Yes, kay ingon pa ni Kuya Earn, mag Mega Care ka, ang imong health i-take care.
2: Oh, oh, nindot. Oh, nindot, nindot pa kay nagka-rhyming. Ko ano kanang saying, no, pero tinuod na siya.
1: Yes, doktora. So sa wala paglangan, no, mo basa na ta sa ato ang texter sender sa last 4 digit nga 2420 sa 0918. Ingon siya diri, Doc, nagsigi daw tai-tai ang iya ang anak. Unsa daw angay niyang buhaton kay 2 days na niya nga nag tai-tai.
2: Actually, no, one first day pa lang da, ang dili siguro pasagdan dapat ang bata, no? Kaya ang mga bata araba is 60% sa ilang lawas is water, no? So dali kay na ma-dehydrate ang bata, no? So peligro kayo sa mga bata mag-dehydration, no? Isa na siya sa cause of death na one of the top 5 sa mga bata ang kanang kuan.
1: Diarrhea,
2: no? Agi sa dehydration, no? So, sahay na, abot di ana, nga luya na kayang bata, lisod na kaayo, gani pangitaan o line sa dextrose, no? So, ayaw yun in taon, mga mama, pasagdi nga magkalibanga inyong anak. So, nag 2 days na. So, kanang first day palang daan or pagkaugma dayon, iadto na yun dayon na kung wala kay mahatag nga replacement, labi nang musuka siya and then paspas kayo ang kalibang, no? So, mas maayo nga matest dayon, makuhaan og electrolytes, makuhaan og stool exam kay basin bag amibiasis na siya or kanang cholera ba, no, or sahay gani typhoid, no. So dapat gyud as soon as magsigi-sigi for that day, makakalibang na gani siguro katulo ka kalima ang bata, dapat madala na dyan na ninyo sa ospital, no? Kaya daghan kayong reason, no? Daghan ng mga bata araba, sag-asa na siya maghikap-hikap, no? So, kanang isapod ana, kanang nagigamit sa bibiron or sa baso, nagiimnan sa bata, is kanang gikan ra sa faucet ba, no? So, usahay na yung mga bilin ng mga tubig, ana, bahala pag mineral yung ipainom, usahay ang paghuga sa baso, labi na wala kayo siya na dry, napagin na siya yung mga kagaw, no? So, bawal po kayo, kabalo bitaw, usahay, bata, isa kinsalay mo, hatag pagkaon, mudunol ba, no? So, pwede po na siya matakdan. So, ang ako ang suggestion is, as soon as possible, dapat, dadunan niya sa ospital, ipacheck na niya ang stool, tagaan na siya og ORS, no? Mag-oral rehydration solution na ta. Daghan man kahit pwede kapilian na atay Viva Light, na Hydro A, na Pedialyte, kung dili ganahan ang bata sa katong regular nga ORS, no? Nga katong murag sa Shea, no? Kung dili siya mo angay ana, daghan kaayong pailin-ilin lang yun nga na ay taste kamay nga harun mo gana ang bata og inom ana, no? So, as soon as magkalibang, dapat mag-ORS kita, rehydrate yun, dili kay water, katod yung ORS, kung unsa ang kanang mga electrolytes nga nanggawas agi sa suka o kalibang, dapat mo gyud po na siya i-replace dili kay water lang.
1: Okay, Doc, thank you kayo. Ano, ano reminders po ni sa itong mga nanay, no, nga dun yung mga baby, labi na itong mga sila pa to, Doc, mga grade 1, mga first timer ba nga inahan, inana, ilang baby din mapasagdan lang ba, dili sa kahuna-huna nga kinahanglan dahil dayon sila mapainom mong mga tubig. Ah, di lang yung kay tubig. Itong isang ORS, ngayong giingundok ba?
2: Oh,
1: pwede mo
2: oral
1: na
2: oral rehydration solution.
1: Oo, di ba? Naaman ni daghan nga libre mga dagway na siya sa kuandok. Mga
2: na sa mga center.
1: Center, no?
2: Panghatag na siya. So, muna nga dapat, muna usahay ka ng dili baliwalaon ang kanang kalibanga. Ang mama jud mo'y dili magpabisi-bisig sobra sa unsa ng mga pang cellphone diha or unsa na usahay ka, mga chismis ba, chika ra, ayaw, no? Kung nagsakit na inyong anak, dadana na sa ospital, kung naapo kay trabaho, pwede man ka mamalihog sa imo ang parents or imong igsuon, no? Or sa imong bana, no? Kay ayaw gyud in town Louisville kay ang bata ma-dehydrate, no? Peligro kay na sa ila. Daghan kay may mga cases na sa emergency room nga lisod na kaayo na mo apasun, labi na super na kay ka-dehydrated ang bata, no?
1: Luoy.
2: So ang banana galisod na ginhawa, nga lalom na kayog ang hubon, lalom na kay ang mata, ana ba, no? Mm-hmm. So dapat gyud ma-replace gyud ang kaan within the day, no? Dili na nato paduhaan or tuluan ka adlaw ay nato dadon sa ospital, no?
1: Okay, mao jo dok, salamat kay na dok. Nahinumdum po kung ani bitang kanang magkalibanga ang baby dok, bisan katong imong giskutan nga bibiro ni nana, no, nga sa limpira. Kana bitong pagligo sa baby niya ang nawasa bitaw dok.
2: Oh, isa po na siya. Ako sa una.
1: Diba?
2: Sacrifice you gay to mam. Palit
1: mineral
2: yung mineral. Oh, mineral ako ibaligo. Karon na noon nga nanay bot ang bata nga kabalo na nga dili mag inom og tubig, kaya say magbuka-buka magunay lang baba magyak-yak paligoon nimo, no?
1: Then magtulon-tulon.
2: Oh. So muna nga ang ako iliko gyud sa miagi kay mineral jud.
1: Ana jud.
2: Mao na kahurot og isa ka 20 pesos nga mineral ba inigligo.
1: So mao jud dok.
2: Siguro isa ka 20 pesos nga mineral ko ara pud na mga duha or tulo ka liguan pud na.
1: Oh, correct. Kinana na lang, no, mga nanay din ha, no, para safe ang baby. Na dili basa-basa makainom og hugaw nga tubig. So ma'am, sa nag-message nato karon, hinaut na dungog nimo ang atong programa karon og ang tambag ni doktora. So dali na po ta sa ato ang laing texter sender nga kuha na po dok, nagtrangkaso ko no siya dok, tapos nag-ubo siya og nagka-sore throat pagyud. Diba mo maguni ang mga batio na tong sakit karon, labi nating ulan, ulan init dok, no? Unsa daw maayo nga iya ang itambal dok, kay nagtuob-tuob na daw siya sa iyang trangkaso.
2: Sama sa akong giingon last time, no, kung nag-ubo sipo na ka og more than 3 or 5 days, usually ana ra mangin ang viral 3 to 5 days mawala ra na siya. So actually ang imo ni mo hydration lang, inom og water, inom og mga vitamins, para sa vitamin C with zinc, pwede pa siya mag-inom og Nerviplex AE haron mugana siya kaon, no? And then maayo yang tulog haron maka-relax. So kuan sa mag sick leave sa, no, o magpahuway sa, mutulog og tarong siguro mga 6 to 8 hours yun sa yang tulog, no? Or say makatulog lang yung kag the whole day kung lain yung paminaw, rest lang yung ka and increase water, vitamins, inana.
1: Mm-hmm.
2: Kung naiubo, inom og tambal para ubo. Kung naisipon, inom lang tambal para sipon, no? Pero kung mulapas na, labi nang mulapas ng 5 days, dapat magpa-check up na siya, no? Kaya I think it's about time nga mag-start ng antibiotic, no? Or takabalo ba si naghubak na siya or inana. So kinahanglan na mapaminaw sa doktor, makuhaan siya CBC, mapa-x-ray siya, aron matagaan siya tambal. Example, need ng antibiotic, antibiotic na gid na. Aside sa ubang mga katong cough meds, mga para sa sipon nga meds, no, kana padayon og vitamins, pero additional antibiotic is important na kung mulapas ng 5 days.
1: Mhm. Salamat kay Dr. Choi sa imo ang tambag, gay usahay man gud ni atong mga kahigalaan pag naibation. Kuha naman kaya-kaya ko na lagi magbinisaya lang, mag-inom og luyang, yan ana dok ba. O nya, usahay man di ay di mo na na siya nga madala gyud, kinahanglan gyud tag antibiotic, no, kung maabta ng pila ka days, ilabi na gyud nga naghilanat na. So, sa kanunay mo ginay tambang ni Dr. Choi ninyo kanatong tanan nga magpa-check up jud, no, walay langan magpa-check up para dili na siya mas ma-worse pa, no?
2: Oh, basta kay kana akong suggestion, kung sa tan-aw nato nga ginanglan nag antibiotic, tagaan yun na siya sa doktor na nalang yun kay kabalo ko crisis karon, no? So takabalo kung nakahurot-hurot na ang mga kuan kay saman karon na second quarter naman, no, siya February, March, April, May, June, so pa-end na sa second quarter. So ang mag-i-order for third quarter sa inyong center or sa mga ospital, gibidding na. So basi nahurot na ang stocks, no? So outside, out of pocket na gita karon, no? Agayan ang naiproblema sa PhilHealth, naiproblema sa mga budget. So loy biya kayo, no?
1: Mm-hmm.
2: Basi pa may untang na ay mga yakap anywhere dihana, no? So I don't know how long can they sustain, no? Kay dili gyud tanan na ay kompleto ng mga tambal, no? And then, syempre, kaya mga yakap clinic, naghulat po na sila nga ma-reimbursean sila or mabayaran sila, no? So, expected po na nato ang mga tambal diha is generic ragyo na siya, no? Sa inana kabarato, generic ragyo na siya. So, dapat, imnon dyan na nimo siya sa sakto. Kung 3 times a day dyan na siya. For 1 week dyan na siya, no? So, inana, ang ato ang kuan karon is, basta mga 3 to 5 days nga wala alibyo sa inyong mga supportive treatment. So, ato na gyud mo sa doktor, haron matagaan mo og saktong tambal. Ako labi na sa elderly, labi na sa mga diabetic, dili gyud kayo ko sold out nga generic lang ang ilaa, no? Anda siguro kanang maayo gyud na siya nga klase nga generic, no? So lahi man gud ang branded, lahi pud ang generic. Kay kasagaran sa mga branded ni agi man gud na siya og test, no? So nakita gyud na siya nga effective gyud ni siya nga, sa kuan kanang iya ang bitang mga component nga kuan jud kanang kasaligan jud, no? So mo na usahay makaingon ta nga grabe ka barato ang uban, so usahay makaingon ta effective ba kaha ni, no? So mo na kami labi na sa mga diabetic nga elderly og sa mga maski pag dili elderly basta diabetic, mo prefer jud mi nga branded na tambal.
1: May numdum. Okay, Doc. Thank you. May numdum po ko sa una, Doc. Ba, unang pagpa-check up na ako. Niya, mo ito na ako. Hypertension. Mo ito, ingon sa doktora nga. Una, reseta ko niya. Branded, Jojo. Ingon rin siya. Pwede po. Pagkapila na lang po kapanahon na dayon, pwede na ka mag-generic. Pero ako, Jojo, ipakuha ni mo. Branded, Jojo.
2: Oh, dili mo ko kaingon jud pud, ma'am, kay utak balong ko ma-shift kag generic niya kung dili gyud siya nana ka effective. Mataas mo blood pressure, madaut imong heart. So, dapat kung mo shift man gani ka og generic, mo try ka og shift, mag-monitor gyud ka sa imong blood pressure, especially sa mga hypertension, no? Tan-aw nimo kang tambal nimo nga gi-take nga generic is effective ba nga maka-down gyud sa imong blood pressure. Kay kung mabantayan nimo within a week or 2 weeks nga gamit nagkasaka imong blood pressure, so syempre dapat ibalik yun nimo to sa imong naandan, no? Or mangita kag laing generic or cheaper nga price pero makakuan jud ka nga effective siya sa imo. So imo gitong hinumduman ang yangalan haron kato na ang imo ang gamiton.
1: Okay, so salamat kay na Doktora Choi, no? Sakto jud kaayo mga kahigalaan nga naatay programa ang ingon ani para mas makuan bitaw ta. Mas mapahibaluta nga unsa jumaya na tong buhaton kay usaha hilig kay tag mga DIY. Actually okay man ang pang DIY kung bahin lang sa tambal mo lang lahi na, Dok, no? Kinahanglan na gitag mga prescription sa doktor, kato na yung mga thorough research na sa mga tambal, no?
2: Yeah, kay syempre bila kay years pa po na mo ninggi studyhan, no? Unya sa ginsa lang ang silingan musturya ninyo nya wala siya kabalo kung unsay action aning tambal, unsay contraindication ani, unsay dili pwede imnundungan ani. So muna diana ang problema.
1: Mao jud, Dok. Ang uban mong pod, Dok, kay nagsalig na lang sa AI, no? Ay ngalangon ho na ah, mag-ChatGPT rata ni atong tambal sa tong gibati.
2: Dili man po ka tagaan sa pharmacy og tambal kung wala kay reseta.
1: Correct.
2: Syempre, maluoy po ta nila, no? Makasala sila. Wow. Kana, wala na gyud sila mahimo. Iinom naman na nimo, sa umpa na nimo pagsuka.
1: Kana gyud, Dok, delikado kay ato ra bang giinom, no? Na, no? What if
2: may plus half plus lang nato na, okay ra.
1: Correct. Insakto gyud sa mga kahigalaan, no? Insakto kayo, no? Nga namati ta karon. So, thankful kayo ta nga naa si doktora nga maka-share pod sa iya ang mga nahibaluan. Kay kita ani wala man gyud ta din ha nag-study sa mga unsa na nga field of medicine, wala man gyud ta ana. So, mamati gyud tag advice, no, sa mga expert. Alright, Dr. Choi, thank you. Og thank you sa tanan na itong mga mamiminaw. Og hangtod na po ta sa sunod nga igayon o sa sunod nga episode. Kini ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup. Og sa ngalan ni Kuya Franz, na always tanggi pahinumduman, prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes, og kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinumdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 806

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment amo na kining gituman pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
1: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
4: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
5: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
2: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Cantilan

0: alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag asa nga opisina sa Bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin naman bawas, wala nga problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po namo. Dili namin ng problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili na ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag tanang product sa EXL Makabuhay kay. Nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa New City, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, Capsule o Kape. Tapos di ba ito gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang binting, yun ako na inam. Kadadla yung frenom. Kasi sa Karlao, kapag kawinom, kalima, aneh. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ninyo kung gusto nyo. Pero lamiyag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ganahan kayo si Ma'am Jane Orungan nga taga Bayugan City kay hinanok na ang iyang pagkatulog sa matag gabi tungod sa iyang kanunayng pag-inom sa Capricorn with Malunggay and Santuan.
10: Ganahan ko kay lami imong gud ang akong tulog matag gabi. Sa akong paminaw gyud nindot gyud kaning kapiha kay nakasuhay ko sa uban maragulay alivyo. Sa dihang nakainom ko ning kapiha sa Capricorn, lami na akong tulog.
11: Pila na ka oras karon imong pagtulog?
10: Dibalik siya sa 8 hours.
11: Kanindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
10: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
11: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn?
10: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkape man lang mo, mag-Capricorn, coffee ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
9: Capricorn with Malunggay and Santon. Ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
12: Kung kamo nangitag anti-inflammatory, anti-cancer, anti-oxidant, makamintinar sa blood sugar, blood pressure, o cholesterol o dugang sustansya sa imong kalawasan, ania na ang Kuya Dudes Herbal Capsule nga nung magtumargagtag isa-isa nga naa na may power combination ni Kuya Dudes Herbal Capsule. Kuya Dudes, ang banggiitang herbalist sa probinsya sa Bukidnon.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Dolores Timaano, taga kayo

0: Muna akong ginagamit karon. Sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
3: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, makabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
4: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa gapana po, ay kasundan ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo, kung nagtatamit ang yung Magnum C, niya pagkadoog na ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C, babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas, okay, tanang natin mga palatian ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya, niya barato-rapon.
0: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
13: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: 4 o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Tupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Tiyak na magigising ang natutulog mong katawang lupa. Kahit anong puyat mo, kami ang bahala sa'yo. Kaya lakasan mo na ang radyo
3: para sa programang

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Love, di ka siya una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala na.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Emeline Dabalo, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami ay mong tulog ba na? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung nagutom ba? Itiktibo, barato ko.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule. Dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
1: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abella. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, barato siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, og Bria Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani bi ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galang ani suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
18: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ako si Dominador Rubio kay Senior. Sa Nusa Trail, Davao City. Tuka na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos di ba ito gamay, nawala yun. Kalo sa Ginoon, nawala yun. Munang minting, yan ako nainom. Kadadla yung penom. Kesa kadlaw, kapag kawinom, kalima, ane. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ka ninyo kung gusto nyo. Pero ilamiya yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na donate 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
12: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailangid ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
6: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos,

0: Brian, mangutan ako, unsay tambal aning lisod magbawas or maribang? Excuse me sa nagapangaon ha. 12 years old lalaki, kapila na ni natambalan sa hospital, pero walay gyud alibyo. Ang finding ani is naasyay ni gahi nga hugaw sa iyang small intestine, unya nipikit na sa iyahang small intestine maupod finding sa x-ray. Ang bag-o niya makaon mugawas, pero ang migahi na mura daw og bato sa iyang small intestine. Mao ang problema. Unsay alibyo ani nga makagawas ni Doc Bri? Mahal na kaayo ang tambal gi dapat sa iya ha. Unya na ay epekto na sa iyang panghunahuna na abnormal na iyang behavior. Salamat sa pagtubag. God bless. Na ako'y pasyente ana mga pinangga nga operahan na sa doktor. Get to clinic. After 1 week, no, pa-x-ray balik na normal. So, kana din mga small intestine obstruction or bowel obstruction, pwede pag yun na siya manormal o balik. No, daghan kay mga natural nga pamaagi. Napugay ko'y pasyente nga niabot, ayaw pa siya makabawas tagpulo kaadlaw. O niya, niabot na yun hapit bulan nga wa na yun siya makabawas. Bisan saon niya kaon, musuka na pud siya. Moinom siya tubig, even tubig, isuka na pud niya. Ako wala siyang gilaming, gipainom na ko sa iyaha, gibutangan ako og limonsito ang tubig kasi isuka man ang tubig. So ang tubig gibutangan ako og limonsito. Ginagmay pud lang nga limonsito lang. Example, ang isa ka litro ng tubig, butangan og duha ka limonsito, upat ka limonsito. Mao to iyahang as food. Kay di naman mo dawat ang iyahang tiyan. Ang limonsito man gud makatabang na siya sa imong hydrochloric acid, sa imong mga certain nga mga acid sa imong tiyan, para mutabang pag-digest o pagbawas. Hantod, nakabawas sa dinaghan, naulian. Kanang may problema sa tinae, dapat makabawas na kadadlaw. So, usa sa inyohang himuon para nga malimpyo atong tinae, muligon atong tinae, tagae lang yun o fiber ang imong tinae. Usa sa itong i-recommend ana, kining dahon sa alugbati o dahon sa saluyot o sa kadaghan. Siguro kung hagpaton ni mong dahon sa alugbati o dahon sa saluyot, pag hinagpatan ni mo siya, isa ka kumkum sa alugbati, then isa ka kumkum po sa saluyot. Unya butangan ni mo og pineapple piniya, isa lang ka slice, taas nipis. Unya butangan ni mo og tubig sa butong, mao imong itubig, isa ka basong tubig, i-blender na ni mo pinaga. Kasi kailangan ang alkaline, mao tong mga dahon-dahon, unya ang acid kadtong pineapple. I-blender na siya. Dok, okay ba ang pineapple sa diabetes? Kung grabe imong sugar, taas kayo, dili pwede. Pero kung naay dahon sa lugbati og dahon sa saluyot, ang imuhang cellula, ang imong receptor magiging sensitive nga pwede niya ma-metabolize ang sugar ni mo nga dili ka magka-diabetic. So, sa pag-inom ani dok, isa ka oras sa di pa kamukaon, inom ka ani buntag hapon, palimpinas tinae. At the same time, makatabang na siya sa pag-ligon sa imuhang gut system. Kaila mo og prune, P-R-U-N-E, o sana siya ka-plum. Mura na siya og grapes, tagko na siya mga pinanga. Kaon mo kadaadlaw ana, labi na yung mga bata. Pag human og kaon, labi na saga ng ginakaon sa mga bata na to. Ligid kayo mga gulo. Like, educate good pinanga. No, kining prune, makatabang ni sa ato ang tinae. Pag healthy ang imong tinae pinanga, healthy imong brain, healthy ang imong dugo, healthy ang imuhang tanang system. Dapat daghan mang gawas, magbawas, at the same time, maura mo yun ang ato ang timanan nga ang atong utot dili baho. Kasi pag baho ang atong utot mga pinanga, ilhana na siya. Nga ang imuhang tinae na himong septic tank, ibig sabihin, kanang daghan siya og hugaw, nga mag-affecto sa imuhang metabolism, mo affecto sa other organs sa imong system, especially sa imong dugo. Unsa pa to ang himuon, no? Labi na tong na problema sa tinae. Kung mudawat siya og kanon, it should be katong black rice or brown rice. Ang black rice, taas ka siya antosayanin nga makatabang na siya pagpahimsog sa tuang tinae. O pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga. Ang World Health Organization naghatag na to og information nga ang processed meat kasama na diyan ang hot dogs makakontribute or gitawag siya major contributor. But pasabot, grabe yun siya nga makahatag nga dapat bantayanan yun na to nga panahon makakauntag hot dogs. Dapat with cautious yun ta unsa imong inumon, humagkaon ani para nga dili ka magka-cancer. Ayan, kaya naman ang mga processed meat, especially sa kining gitawag ang hot dogs, na belong siya sa carcinogenic to humans, makapakanser sa mga tao. Imagine na just 50 grams. That is, dili mo ubos isa ka hotdog kada adlaw. Pag kada adlaw ikaw mo kaog hotdog sa mga pinanga, ang risk nimo is 18% nga maga colorectal cancer ka. Now doc, once a week lang ko doc, okay? Based sa research, kung dili mo ubos og 150 grams kada semana nga mukaon ka aning hotdogs, that is dili mo busog tulo ka buok nga hotdog kada semana. But pasabot sa isa ka semana na kay tulo ka hotdog nga nakaon, masige nimo na mga pinanga, taas ka risgo sa especially sa heart disease, sakit sa imong kasing-kasing og sa imong kaugatan kung dili mo ubos tulo ka hotdog kada semana kang magkaon. Ang risgo naa sa 46% and 51% nga magkaroon ka ng heart disease and even sa sayong pagkamatay. So, mayroon ng hotdog ba? Makaon ka sa kabulan kausa or pila kabulan ay pagkamakaon kung na may okasyon ng anak lang. O niya, pag makaon bitog hotdog ang inyong mga bata o paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule in town. Ayaw halos kada semana, halos kada adlaw, labi na yun. Pag makakaon gani, bisag panagsa, wala paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ang bata. Upat ka tuig nga bata o 5 anyos o tunga sa capsule o pwede po 1/4 sa capsule sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga lami ang tulog, dili maglimaglimbag nga naghangin-hangin ang tiyan. Ingana ka effective ang Makabuhay Plus Herbal Capsule para sa tuang mga tiyan na to mapampalamig tulog sa mga bata. So sa mga nagapaminaw karon nga nakakaonog hot dogs, ayan, panginom ito mong Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga layo ta sa mga cancer, layo ta sa mga heart disease. Unya, gina-encourage yun na to ang pag-inom yun sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kompleto mga pinanga. Human pa ni hapon, para nga dili ka maghagop matulog. Layo ka sa mga urum-urum. No, daghangig nagkuglawas, kung sa'yo nahitabo, atake, kadlaon, patay. Simba ko lang, no? Pero tanaw ganyan nyo sa iyong bana, sa iyong asawa, kusog na muhagok. Ala, paim na nagmakabuhay Plus Herbal Capsule. Human pa ni hapon. Nya every morning, 1 or 2 capsules, mga pinanga, once or twice a day. Para nga ang dugo, no? Gwapo kaayo ang daloy sa dugo. Layo kita sa makapa-infeksyon ng mga mikrobyo, nga masugatan na to kada trabaho. Dili tadali isip unon, maglabad gayo mong ulo gani kay na naulanan, inom dayon. Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghan kaayo ang iyahang manor sa imuhang sistema sa imong lawas. Na ako'y pasyente, pinangga ba? Asang lipaya, gano'n, daghanay kong mga pasyente nga magtiayon ang ilahang katungdanan, sa ilahang pagkabana nga to sa asawa. No? Wala na sila yung mga lovemaking, something like that, tungod kay kapoy na, without malice mga pinangga. Pag once ang lalaki, di nakaayo, mugana ang iyaha, ang iyahang pangatungdanan sa iyang asawa. That means to say, ang iyang circulatory system, hina nakaayo, daghan na nagbara-bara sa iyang system, ang iyang kaugatan sa kasing-kasing, later on, mga daot po na siya. Pila ka mga simana nga sige sa ginom, tingala sila nga, nibalik naman ang kagana sa ilahang pagkalalaki. So, ingon po to yung asawa nga, Dok, salamat yun kaayo, Dok. Malipayo na yun kaayo, me. Magkinatawanay na lang good sila mga pinangga. So, ang uban, walay kusog ang tuhod, gibang arthritis, inom lang og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Paim na yung mga bana ninyo, 1 capsule 3 times a day. Unya, iwasi lang kape, soft drinks, sigarilyo, karning baboy, maon yung mga makapawala sa kahimsog sa lawas. Unya, magabi eh, paim nagmakabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, walay hagop, magkinahinag kawalang hagop, layo sa atakis kasing-kasing ang atong mga bana, ang atong mga asawa nga di katulog, nagahagop, paimnag, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede gihapon 3 times a day kung daghang gipang bati. Pag daghang pagigipang bati, mga pinangga, 3 times a day gyud ang pag-inom. Pag wala nagipang bati kayo, gracias Ginoo, naulian na, pwede once a day, 2 times a day ang pag-inom. Hinumdumi nga ang kahimsog sa lawas, nag-agad usab sa healthy lifestyle nato, magtuon taon si pagkaon ilimnon og mga healthy nga mga panghunahuna nga dapat positibo, happy og may pagsalig sa Ginoo. Diha naa kay kadaugan. Mao na nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga, nindot po na siya nga molimpyo sa atong atay. Mao na inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog mohagok mga pinanga, kapoy ang lawas. Pagmata sa buntag, butod ang tiyan. O, mga ilhana na siya. Basta butod imong tiyan pagkabuntag. Kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi o kung magsige na siya pinangga. Kasi butod iwong tiyan, pag-augma, kapo imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni Mus Buntag, unya nagabuto di mong tiyan, ang imong atay ana, magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw, pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammation sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human pa ni hapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
6: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, it's Elma Kumay.
11: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
10: It's
2: basta healthy, happy!
0: Alang sa ito'y kanong segment, alang sa mga na problema sa tinae, unsaon po nato pag-atiman sa itong tinae nga mahimong mas healthy ang atoang mga tinae. Hinunduman nato nga nani connection ang good bacteria sa itong kasing-kasing. or mga gut bacteria og sa atong mga kasing-kasing. Timanigin ni mga pinanga. Naiuban nga mga bacteria, mikrobyo sa ato ang gut system. Gikan sa tong aligag nga paingon sa ato ang tinai. Naay mga mikrobyo diha nga kabahin siya sa koneksyon sa cholesterol og sa atong kasing-kasing. For example, kumukaon ka red meat or processed food og bisan pa itlog, di ba? Healthy kang itlog. Pero pag dili nimo na sa matagaan og insaktong kombinasyon sa imong pagkaon, kining itlog pinanga ang mga bacteria, no? Naay mga certain bacteria sa tuang gut system, gikan sa tuang tinai, paingon sa tuang alingagag, nga mohimo sila chemical nga ang imong liver, ang imong atay, kining nakaon ni mga itlog, naay mga substance niini nga i-convert sa maong bacteria paingon sa TMAO, trimethylamine and oxide. Kaning trimethylamine and oxide mao ni siya ang mutabang sa imong kolesterol nga mupabagtok sa imuhang kaugatan. Labi na kumakaon kag hotdog, mga processed meats, kinahanglan na akay pagkaon nga kaonon nga para mo counter sa TMAO, and that is DMB, 3-dimethyl-1-butanol. Kining DMB or 3-dimethyl-1-butanol mao ni siya ang mo counter sa inflammatory effect sa gikaon nimo sa itlog. Kay kasi ang itlog, mga pinanga, bisan og daghan ni siyag health benefits, pag dili nimo na siya masabayan og mga pagkaon nga mo para mahimong balance siya or balanced diet, mao bitaw ito og balanced diet, mao na siya ang mo create nga mo bagtok ang imong kaugatan, nga mo create po na siya og heart disease og uban pa nga mga sakit. Mao bitaw makadungog mo nga, ay ayaw mo kaw itlog kay makadaot daw. That is true kung wala kay gi-combine nga mga pagkaon, wala kay gi-combine other nga nutrition. So ang DMB makuha nato na siya daghan, number one, sa extra virgin olive oil. Pero ang olive oil nga imuhang inumon naa sa mga 2 kutsara or 3 ka kutsara kung makakaon ka og itlog. Sa ato pa ang gamiton nimong prito sa itlog kadtong olive oil. Pero kung wala kay olive oil, according sa research, ayaw nang gikan sa Italy nga mga brand kay gamay na sila og DMB. Ang daghan og DMB gikan sa Turkey, sa Spain, Greece at saka California. Ayaw nang gikan sa Italy. Now, panalitan dok, wala ko'y olive oil. Extra virgin olive oil. So, dapat extra virgin olive oil. Good, mga pinanga. Ang DMB, taas po na siya sa watermelon. Pag mga kaungag itlog, dapat humanin mo kaung itlog, kaungag watermelon. Apilag usap iyang liso, apilun ni mo kaon ang kanang puti bitaw nga unod, yan dapit na sa panit, mga pinanga. Apilan nagkaon ay nagilabay para dili ka magkasakit nga mubagtok ang imong kaugatan. Ang imuhang kolesterol, dili siya ma-turn into substance nga mupabagtok sa imuhang kaugatan. So ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makapawala na siya sa mga pagpanghubag sa atong makaugatan o sa atong kasing-kasing. Human og panihapon, labi na itong nakakaon og karne, nakakaon og itlog, inumog Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi para layo gyud ta sa atakis kasing-kasing. Sa mga naay nang hubag ang kasing-kasing, inumin na siya og grapes, grape juice, no? Pwede ka ng brand nga Welch, pwede na siya, mapalit na siya sa mga grocery store. Pwede po mumukaon og daghang grapes. Dili ko nag-recommend og red wine, nga alcoholic nga red wine. Kung naay red wine nga non-alcoholic, dili alcoholic, okay, pwede. Pero pag alcoholic, bawal na pinanga, makasamot na sa mga naay problema sa kasing-kasing. So kaon mo grapes, labi na katong naay liso nga grapes, makatabang to siya sa mga na enlargement of the heart. So balik ko na to, kung naapod mo ay problema sa iyong kutu-kutu, maglisod ka ni magtulog tungod kay ang inyo di ayong tinai na yung mga pagpanghubag na nagpilit sa iyong tinai or naabay obstruction, nagbara sa inyong tinai, kaon mo prunes, no? Prune, P-R-U-N-E. Kaon mo na kadaadla, humagkaon, kaon mo na, salipa mo kaon mo na, no? Makatabang na siya. Ang prune, mapalit po na siya sa mga supermarket, sa grocery, mga pinanga. At the same time, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, tungod kay taas ni siya og mga anti-inflammatory, taas yung antioxidants, layo punta sa mga pagbagtok sa atong mga kaugatan sa atong kasing-kasing panahon matulog. Hinumduman na to, nakakaon ka og heavy meal. Mo bitaw nga dili maayo nga daghan ka itong kaonon sa ikatulong pagkaon. For example, nakapamahaw ka, that is your first meal. Second meal ni mo, nakakaon na ka. ang third meal nimo kinahanglan dili na siya kaayo dapat daghan or heavy. Okay, sa mga gusto mag-diet, oh, katumang dagog puson, tag-asog BP, dagko kaayo o mga chan. Ang inyong panahapon, watermelon, apil iyang liso, apil ang iyang puti nga portion, nga dool sa panit, kaong daghan, walay limit, diha mo magpabusog sa watermelon. At the same time, pwede mo magkaog isa ka-boiled egg kung gusto gid mo extra nga kusog, kay medyo dukay-dukay ka, gamay matulog sa gabi eh, pero ang pinaka-the-best po, sayo matulog. No, mo gina'y pinaka-the-best, alas 10 tulog na, alas 9 tulog na, ayaw gud himo ang atag alas 11, alas 12 ka matulog, labi na alauna, alas 2, kay tingguba na gud na sa imuhang sistema, mga pinangga. Para nga dali maulian ang inyong mga ubo, mga night TV, and even gani sa mga kanabitawang na amoy ang kinatao. Monibantayan na ka ng na mga amoy sa kinatao sa mga babae or infection sa mga lalaki sa kinatao. Nagamoy ang mga kinatao sa babae tungkol sa STD, sexually transmitted disease. O niya, nagkatol ang kinatao sa babae or sa mga lalaki. Humanog panihapon, maginom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga himsog ang atong kasing-kasing o ang atong immune system para nga layo ta sa takis kasing-kasing. Tun-i giyod pinangga ang diet. Tun-i unsa mga pagkaon, paghimog lista, kumamina mo sa program nato na dapat na gani mo'y ballpen o notebook na para malista ninyo unsa mga gipang recommend nato sa inyo ha para ma-apply po ninyo mga pinangga para maging healthy ta. Nakadong mo nag-ingon, himua ang inyohang pagkaon, mao ang tambal. O ang tambal, gikan sa inyong pagkaon. Kabahin sa mga medisina, mga tambal, ang pagkaon nato. Dili lang ang mga synthetic drugs, pero ang pagkaon po pinangga, actually tambal na. Without proper diet, without insaktong nutrition, kanang giinom ni mga tambal, wala po na'y mahimo. Wala na'y mahimo pinangga. So mao na nga dapat holistic, balance, dapat ang atong pagabuhaton. Sa mga grabe ka-workaholic, uli kayo, ala, paim na nag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga less stress o gaan ang atong lawas inigmata sa buntag. Pag naka-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, may buhay. Ayon kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung naakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya o tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po o i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan. Mga high fat nga mga gatas. Ayan. Mao na nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
12: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
10: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
13: I love it,
14: El Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
13: Itong
15: oras-oras na para mga pita. Magkape, magkape, magkape.
16: Samang makapuhay.
15: Huwag ang kape nga itong imnon. Kanong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo. Giusa, giitos pag-ayo ang 17 ka mga herbal. Unya, gipalami. Mao na yung pinakadakong milagro giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ay pangutana, tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga muhatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isang diabetika, kape nga pwede na akong ika-recommenda. No sugar spike, ang EXL Coffee Mix. Pusa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
13: Ay, at EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Those who in everything make God first and last and best are the happiest people in the world. Nganong pinaka-happy man ang usa ka tawo kon ang iyang first and last and best is ang Ginoo. Tungod kay naa siya'y pattern gikan sa Creator. Kung naa kay pattern, naa kay guide, naa kay manual from your Creator, then dili ka magproblema kaayo sa imong kinabuhi tungod kay naa kay giya, naa kay guide. Mao na ang Word of God nagsulti sa Psalms 144 verse 15, "Happy is that people whose God is the Lord." Malipayon ang mga tao kanang mga tawhana kung ang ilang Diyos mao ang Ginoo. Apan makasusubo mga pinangga, kay usahay ang tao, ang ilang Diyos mao ang ilang tiyan, ang ilang kagana, ang ilang garbo, ang ilang mga sigarilyo, ang ilang inom, matag Domingo, o ang uban kada adlaw, kada gabi mag-inom, nga ikadaot silang pangutok, ikadaot silang pamatasan. Ang uban, ang ilang Diyos, mao ang ilang trabaho, ugwa na sila'y time para silang isigkataw, nga ang pattern nga gihatag sa Ginoo sa tua, ni Ginoong Jesus, diya sa pulong sa Diyos, mao nga makigbahin usab ka sa imong time, aron sa pagtabang sa imong isigkataw. Sa imong kwarta, aron nga itabang sa imong isigkataw. Sa imong butang, nga imong isuporta sa buhat sa Ginoo. Unsay purpose nato ninyo ta mga pinangga? Dili ta nabuhi para mukaon, apan mukaon ta para mabuhi. Atong iambo ang atong mga opisyales, atong panggobyerno, nga dili unta sila mahigugmaan ng mga hubog-hubog sa mga ilimnong makahubog tungod kay kini makakorap sa pangutok, sa ilang batasan, sa ilang moralidad, nga diin ang atong gobyerno mapuno sa krimen o korupsyon. Kinahanglan sakripisyo, kinahanglan o commitment, kinahanglan ma-realize nato ni mga pinangga nga daghang krimen, kalisod, korupsyon tungod ni nagikandi ay tungod lang sa kakulag pagpugong sa kaugalingon sa mga kagana. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya ug galinaw sa Dios magkauban ug magkaayo sa atong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
6: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products
14: sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
13: Hi, it's Elma Kumar.
17: 7 o'clock.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Ang FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinugdan sa mga nag-unang balita.
3: TV Patrol!
2: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
3: TV Patrol!
2: Replay! Alas 5 sa buntag. Umuarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninya Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon gikan buntag hangtod gabi dinhi lang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: agora 6 minutos na Romana Calabá, em Tecnazela City Sebundang. Hello, kumusta? Bem-bundang, grinyong dinan, magabinatik, magasuking, tigbiminaw. Uban-uban, inasab ko ninyo sa tuwang programa ng Arangkada Sebundang hangtod alas 8. O, katangi mga galang, ito ang mga nagunaw, nagbagabagag, nagpungasin, ito ka mga balita. O, niyang taod-taod alang sa Arangkada Balita sa Buntag. Hello, good morning, good inyong danan, mga lunod patay ng mga tigpaminaw sa mga nagkalain-laing bahin din sa Mindanao.
1: Good morning!
0: Labi na ganito mga sunging mga tigpaminaw sa Davao Region. Sa mga naglanog-lanog, mga gala sa tulog ng mga radio station, synchronize kita garon. Mabati kita din na sa Davao de Oro, mga gala na nugan sa lungsod sa Nabunduran, ang 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Yaw sa 89.5 na nugan sa Dagbayan sa Tagom, ang FMR Dabnor.
1: Good morning!
0: Siyempre, din sa siyudad sa Davao, mabati kita sa naglanog-lanog nga 101.9 FMR Davao City.
1: Good morning!
0: Yes, good morning. Ganinong danan, ako ang inyong mag-auban, mga karangkada sulud sa usa ka oras sa itong programa, karangkada sa buntag sa magkausa, Arangkada Dudes Romantiko Tandok. Ang mga balita na sa magigalang itong pagkasgutan nga doag nagkailap sulod sa 24 oras, sulod sa gawas o sulod sa nasun. Sa adlaw garon nga Biyernes, Hulyo 17 na bulan sa tuig 2026, no? Hulyo 17, 2026 na. Happy weekend in advance ninyong dinan. Ugma dito mag-uban-uban, wala ta Sabado Domingo. Lunes lang ta hangtod Biyernes din sa tuwang programa mga igsoon. O na ta mag-isgot sa tumang nag-unang mga balita alang sa Arangkada Balita sa Buntag at doon ang sayro ng gamtang sa atong panahon mga karangkada.
2: Arangkada Balita Weather Update.
0: Himtang sa itong panahon, garong adlaw, badayong ginabantayan sa pag-asa ang usa ka low pressure area nga hingpit na ganahimong usa ka tropical depression nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Base sa pinakulahing datos, magagarangkada ang mga bagyo ulahing na monitor sa galayon nga 2,965 kilometers sa Sidlakan nga bahin sa southeastern Mindanao. Kung asa dunay kinikikusgon sa hangin nga maabot sa 45 kilometers per hour. Dool sa sentro nga bahin og pagkagros nga maabot sa 55 kilometers per hour samtang hinahinay kining nagalihong sa paamihanang bahin kasagpan o kung northwestward. Sa kasamtangan ng southwest monsoon o hanging habagat gihapon ang nagunang na nakaapikto sa extreme northern Luzon. Mapanganuron nga ito ilabinah diri sa Davao Region nga magkasinati kita usab og panalagsang pagdagom nga ito na sa mapanganuron nga galangitan. Inubanan sa patagpatag nga pagulan, kidlat, pagdalugdog tungod usab sa maong weather system. Posible mga garangkada ang pagbaha o pagdahili sa mga yuta sa panahon nga doon ay severe thunderstorms o kusog nga pagulan. Then, gipasidanaan ang publiko sa posibleng kalit nga pagbaha, flash floods, pagdahili sa yuta, landslides, kung magkasinati o kusog nga dugay nga pagulan. Samtang hinay nga to sa kasarangan nga huyup sa hangin ang laumang magagikan sa bagatang Sidlakan nga bahin nga doon sa bagatang kasapan nga bahin. Nga direksyon ang mupaw sa labi o ang kadagatan mahimong hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalud mga garanggana. Sa ginatibukan, lauman usap nga mudulang temperatura karong adlaw sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Ang adlaw ni Subang kagina ang alas 5.27 sa buntag o ginigilaw ang usap unya ang alas 6.1 sa hapon.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Oras 11 minutes after na 7 o'clock sa may paglangan na niyan ang headlines sa itong mga balita.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang lokal. Matod sa DPWH, dulaan 10 million ka pesos project sa Tagum City, dili dead end.
2: Aragada.
0: 76 ka individual dakpan sa operasyon sa DCPO sulod sa usa ka semana.
2: Aragada.
0: Pamilya sa OFW nga namatay sa Saudi Arabia nga taga Davao City nangayo og tabang sa gobyerno.
2: Aragada.
0: Headline sa regional news sa jewelry store sa Iligan City gitulis sa upat ka armadong suspect.
2: Aragada.
0: National news, House of Representatives mao'y magbuot kung imbitahon si Vice President Sara sa suna ni President Bongbong Marcos.
2: Aragada.
0: Mga organisasyon nagbaabot og suporta sa bagong DOH Secretary.
2: Aragada.
0: DOJ midipinsa sa NBI sa investigasyon sa SEA Games Project.
2: Aragada.
0: Og sa atong international news, Europe gikundina ang mga hulga sa US batok sa International Criminal Court.
2: Aragada.
0: Balitang paugnat sa kusog, Conor McGregor tinguha nga makabalik sa UFC human sa injury.
2: Aragada.
0: Balitang entertainment news, mga kaso ni Jasmine Curtis Smith batok kang attorney Topacio gibasura.
2: Aragada.
0: Ganyan ang detalye sa atong Aragada Balita sa Buntag.
2: Aragada Balita Lokal.
0: O, nasa balitang lokal, iklaro sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Davao Region nga dili dead end ang dulaan 10 milyones ka peso sa proyekto sa Dakbayan sa Tagum, Davao del Norte. Sumala ni DPWH 11 spokesperson Dean Ortiz, duhang kamagkomunidad o subdivision ang makabinipisyo sa dalan o drainage sa project sa Barangay Visayan Village, Ciudad sa Tagum. Ang maong proyekto nga nagkatidad o 9.64 million ka pesos gisugdan itong Marso 2025 o nahuman pag-Agosto sa samang gatuing miluwat og pamahayag ang DPWH 11 human sa pipila ka mga mipasangil nga dead end ang maong proyekto sa national government. Sumala ni Ordas na kung tabang ang maong proyekto sa access og pagsulbad sa problema sa baha alang sa mga residente.
2: Aragada.
0: Mas daghan pang mga estudyante sa Davao City ang magkapahimulo sa libreng sakay para sa edukasyon. Oman, gidugangan og dusi ka mga bihikulo ang nagaservisyo ubo sa maong programa. Ibutyag ni Liga ng mga Barangay President January 30 dako ang maong inisyatibo sa paghatag og luwas og walay bayad nga transportasyon. Ilabi na sa mga kabatanunan gikan sa kabos ng pamilya og nagpuyo sa mga lagyong barangay. Matod pa niya, pinagi sa dugang mga sagyanan, mas daghan pang mga estudyante ang dali nang makasulod sa ilang mga eskwelahan o magkapauli nga dili na magkaproblema sa pamasahe. Sa pagkakaroon, iabot na sa 26 ka mga bihikulo ang nagabiyahe ubo sa libreng sakay para sa edukasyon. Isip kabahin sa padayon kapag paningkamot sa lugar ng pagkamahanan sa Sudan at sa Davao sa pagsuporta sa edukasyon.
2: Aragada.
0: Dakong damyos ang nanggon sa usa ka wing bantrag human ginibibangga sa pusti sa kuryente tubangan sa Mintal Elementary School. Pasado alas 3 sa gadlaon, kagahapong adlaw, Hulyo 16, tingkasamtangang tuwing. Base sa inisyal ng investigasyon, kargadog mga produktong pan ang truck. gikan sa Misamis Oriental ug padulong unta sa Bangkal sa diyang pag-abot sa Kurbada gabahi na sa dalan na wad-an kini og control ang driver o nisangit sa puste sa kuryente. May na lang kay walay mga pasahero ang mga nagahulat sa duol nga bus stop sa libreng sakay program. Sa higayon nga nahitabo ang aksidente sa walay laing naangol gawa sa kadaot sa kinaan og infrastruktura. Tungod sa insidente, nagasinati og emergency power interruption ang apektadong lugar. Luwas usab ang driver o girespondihan dayon sa kapulisan ng maong aksidente.
2: Agada! Aragada!
0: Dugang paghagpat sa balitang lokal. Dulan 50 o ana sa 42 kasako sa nagkalainlaing klase sa basura. Ang nagkulikta sa gipahigayon nga clean up drive dool sa DPWH sa kilometer 13 Panagan, Davao nitong Hulyo 14. Gipahigayon ang maong kalihugan sa Maritime Security and Law Enforcement the Group of Southeastern Mindanao kasakop sa BRP Malamawi o Coast Guard Station Davao. Gawa sa pagmanumanong paghipo sa basura gigamit usab ang naggalain-laing gagamitan aron paspas ug masiguro ang hingpit nga pagpanglimpyo sa kadagatan. Kabahin ang clean up drive sa pagsaulog sa ikadusing nga founding anniversary sa Maritime Security and Law Enforcement Command nga nagapuntin sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug pagpasiugda sa responsableng pag-atiman sa kadagatan ug maritime life.
2: Agada! Aragada!
0: Ni abot sa 76 ka mga individual ang nadagpan sa Davao City Police Office kon DCPO atol sa usa ka semana nga operasyon ubos sa ilang upat ka focus directives sa kampanya batok sa illegal nga droga gikan Hulyo 5 hangtod Hulyo 11. Nakalunsad ang kapulisan og 31 ka operasyon nga miresulta sa pagkasikop sa 37 ka mga suspek og pagka-recover sa kapin 134 ka gramo nga sibo nga adunay balor nga kapin 913,000 pesos og marijuana nga nagkantidad og kapin 1,500 pesos. Gidakop usab ang siyap ka mga illegal nga mga sugarol nga napulo og napulo ko mga sugarol sa napulo ka operasyon samtang 20 city ka wanted persons ang nasikop lakip na ang napulo nga magilang nga isip most wanted individual. Sa kampanya batok sa loose firearms, tulog ka mga suspek na nagban o tulog ka mga armas ang nagkumpiska samtang napulo ka armas ang voluntaryong gitugyan sa kabilisan. Giingon sa Davao City Police Office nga ang maong kalampusan bunga kini sa pagpagtambayayong sa kabulisan, mga barangay o lokal nga panggamhanan.
2: Agada! Aragada!
0: Kapin 200 ka mga residente sa barangay Katalunan Pequeño ng siyudad sa Davao ang nagabenepisyo sa health outreach pinaagi sa YAKA program sa PhilHealth nga gipalihok uban sa tabang sa PPP party list. Atol sa mga aktibidad, gatagan ang mga residente o libreng PhilHealth registration, medical consultation, check-up o tambal aron mapadali ang ilang pag-access sa mga serbisyong panglawas. Nagitugutan kanila isip mga membro o magbubuhes. Nakigalayon usab ang Holy Spirit Hospital binagi sa paghatag og on-site medical consultations aron dili na kinahanglan nga mobiyahe pa ang mga residente alang sa ilang pagkonsulta sa panglawas nga panginahanglan.
2: Agada! Aragada!
0: Natapos ang detalye sa balitang lokal. Nanawagan og tabang ang pamilya sa usa ka overseas Filipino worker kon OFW nga taga Davao City human Sairan nga namatay ang ilang gabanay sa Riyadh, Saudi Arabia. O giingong nga naa pa sa freezer ang iyang patayng lawa samtang wala pa kini mapauli sa Pilipinas. Gila ang OFW nga si Sheila Agaw Kinsa miadto sa Saudi Arabia aron na mangitag pagidabuyan o masuportahan ang pag-eskwela sa iyang mga anak. Sumala sa pamilya. Katapusang nakaistorya nila siya ni Adtong Julio Zayas. Aba ni Adtong Julio 14 lamang sila nagkadawat o balita pinaagi sa usa ka higala ni Sheila nga namatay na kini. Gipahayag sa pamilya nga wala sila magkadawat o opisyal nga pahibalo. Gikan sa amo sa OFW. Og ang dudgaron wala pa usab matino ang tinuod hinungdan sa iyang kamatayan. Busa ilang gihangyo ang recruitment agency.

0: Padayon sa itong balitang nasyonal, miingon ang Balaganyang kawalay angay kabalanggang investigasyon sa National Bureau of Investigation kung NBI kabahin sa giingong anomalya sa 2019 Southeast Asian OC Games. Kinihuman ni sulti nila ni Senador Alan Peter Cayetano o Senador Pia Cayetano nga ang maong investigasyon na himong usa ka purma sa pagpanghadlok o intimidation. Matod kang Palas Press Officer Under Secretary Claire Castro, dili angay masuko o mahadlok ang bisan kinsa kung adunay investigasyon. Ilabi na kung wala sila'y nahimong sayop. Kinugang niyang ang investigasyon gabahin sa normal nga proseso aron masuta ang kamatuoran ug masiguro ang hustong paggamit sa pundo sa gobyerno. Aragada. Oras magkaranggada, alas 7:28 na sa buntag. Tatapos ang detalye sa balitang nasyonal. Gipasalig sa Department of Justice kung DOJ ang subay sa balaod o mandato sa National Bureau of Investigation ang pag-imbestiga sa paggamit sa pundo alang sa 2019 SEA Games sa Clark Complex. Bisan pa niini, giingon sa DOJ nga ilang girespeto ang mga pangutana o opinyon ni Senador Pia Cayetano gabahin sa maong imbestigasyon. Tumalag kang DOJ spokesperson attorney Pulo Martinez. Adunay pug-os nga pagsalig ang departamento na ipadayon sa NBI ang investigasyon nga adunay propesyonalismo, integridad ug kagawasan. Gipasiugda sa DOJ nga ang maong investigasyon gabahin sa pagpalig-on sa transparency ug accountability sa paggamit sa pundo sa gobyerno. Mga ito naglanggap sa balitang lokal, regional o balitang nasyonal, mga karanggana. Sa doon ay ang pagbalik ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz. Kaman lamang sa pipila ka mga pahinumdum, gikan sa sales department.
1: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
2: The Vibes! Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa Nose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng mga Magnum C, capsule o kape. Tapos di ba ito gamay, mawala yun. Kalawin sa Ginoon, mawala yun. Munang minting, yan ako nainom. Kadadla yung friendom. Kesa kadlaw, kapag kawinom, kalima, ane. Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ka ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwan pa premyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong pa premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: Ang Gata!
6: Alas 7.32 na ang itong oras, mga garanggada panayon sa tuwang garanggada balita sa buntag.
7: Garanggada balita international.
6: Sa balitang international, gikundi na sa European Union ang gigingong magahulga sa Estados Unidos batok sa International Criminal Court kon ICC. O gingong dili kini angay dawaton. European Union spokesman Anwar El Anawini ligon ang ilang suporta sa international nga hustisya o sa pagpaningkamot batok sa kawalay pagpanubag sa mga nakalapas sa balaod. Gipasiug daw usab sa European Union nga dili madawad ang bisan unsang pagatagi o pagpanghulga batok sa mga opisyal, empleyado o mga tao nga nagkipagtambayayong sa ICC silang mga investigasyon. Itabo gini humani paibalo sa US Secretary of State Marco Rubio nga adunay mga lagang paghimuon ang administrasyon ni Presidente Donald Trump aron buwagon ang International Criminal Court.

0: Kaya sa nga panawagan, no? Panawagan sa mga nasod nga dili na suportahan ang ICC. Ang plano ni Donald Trump mga Exxon.
1: Arangkada Barangita Sports.
0: Sa duwang paugnat sa kusog, gihipahibalo sa Irish Mixed Martial Arts Fighter nga si Conor McGregor nga determinado siyang bubalik sa Ultimate Fighting Championship o UFC. Sa higayon nga hingpit na siyang makarecover sa iyang injury sa tuo nga tuhod. Nangko ni McGregor ang maong injury atol sa iyang kapildihan batok kang Max Holloway sa UFC 329 nga gipaygayon sa Las Vegas. Diyan sayop ang iyang pagtugpa human musulay og roundhouse kick sa iyang kalawan. Tungod sa maong injury, dali siyang napildi sa away nga miabot lamang og 69 seconds. Mamay usa sa labing mubo niyang pagpakigbisog sa UFC. Sa iyang mensahe sa social media, gipadayag ni McGregor nga padayo ng iyang rehabilitasyon og determinado siyang magkabalik sa octagon bisan wala pa gipahibalo ang ensaktong pizza sa iyang comeback.
1: Arangkada!
0: Og ako ni McGregor, dara na eh. No? Wala na lang ko. Ngayon ka nang away magod sa UFC. Full contact na eh. Nag-asa ka maigo. Magpapas sa itlog. Diba? Yan, idara na. So, kupahuay na lang siya. Total, dako ng busig na kwarta na. Diba?
1: Arangkada! Showbiz!
0: I feel good. Yes, sa tumalitang showbiz, mga karangkada. Kay basura sa Makati City Prosecutor's Office ang tulo ka criminal complaints nga gisang-at sa aktres nga si Jasmine Curtis Smith batok kang attorney Ferdinand Topacio sa gining joint resolution nga gipagawa sa prosecution. Gingon nga kulang ang kining ebidensya aron makapakita og probable cause batok sa abogado. Lakip sa mga reklamong gidismiss ang cyber libel, cyber unjust vexation o gender-based online sexual harassment na may kalabutan sa giingong mga pahayag ni Topacio batok sa aktres atol sa usa ka programa sa radio. Tungod nini mga garangkada, wala magapadayon ang mga kaso batok kang Topacio. Samtang nagpabiling nakabase ang desisyon sa prosekusyon sa kakulang sa ebidensyang makasuporta sa maong reklamo.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Oras mag-arangkada, alas 7:37. O dito naglangkop ang kinitibukan sa tuwang arangkada balita sa buntag sa adlaw garon nga Biyernes, Hulyo 17, 2026. Gikan na lamang sa FMR Network News Center. Troy Moreno ang mag-news writer, Frenson Lim ang mag-news editor. Patch Tolitz Jason o Harrison Cirillo ang technical production staff. Billy Danrel Dulatre ang general manager. At ang ikonya, mga higala sa tuwang pagbalik sa kaduhang segment sa tuwang pagbaraguban-uban sa tuwang programang Arangkada sa Buntag. Ako si Elmer Dudes, romantiko tandok magaingon pag mabinantayon o magpakabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang balita. Mabuhay!
1: FM Radio 96.7 Davao de Oro.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: FM Radio 96.7 Davao de Oro.

Yes, balikta mga garangkada. Ini sa tong pagpinag-uban sa arangkada sa buntag. Dodge romantiko tandog lang gyapon ang inyong gauban karon. Nagdadalas 8, 20 minutos na lang ang nahibilin. Una mag-alas 8 mga sugi mga binating tigpaminaw. Sa pagkausa sa mga nagpalarong-lunog sa Tulog Gabaga Radio Station sa gihapon din sa Nabuntura 96.7 FMR Davao de Oro. Bati kita din na mga gala. O 89.5 din sa siyudad sa Tagum FMR Dabnor. Sa mga nangyayinaw usab, diri sa Dakbayan sa Davao 101.9 FMR Davao City. Hello, ganin yung tanan. Magbuntang! Labi na sa itong magasuging mga drivers karon din sa Dakbayan sa Davao nga padayon nga nagabahis-bahis sa mga nagkadayang kadalanan mayong morning ganin yung danan. Gusto na ba mo? Ha? Sa bato ang sikay-sikay ng mga orasa karon. Okay, 0905-047-9954 ang ito ang text line nga gigamit karon. Pwede ka mo magka-text. Nagamay mga mulo, doon nagamay mga reaksyon, kuminto sa itong programa. Kana lamang text line mga gala, maligo na ko, 0905-047-9954. Again, 0905-047-9954. 7 to 8 a.m. ang imong programa, dudes. Yes, every morning from Monday to Friday, FMR Davao 101.9. Okay, naa na di ka sa FMR listener ko nimo sa una diri sa Davao, napaka sa Love Radio. Gina ng Boulevard, remember pa ka? Yes, tama si Gina. Asa naman tayo mong barkada zona kasi nga na do? Kalimot mo ko. Gusto na magkajin? May anak ni mo. No? May muntag niya. Yung paglanog-log. Mga taga Boulevard. No? Trading Boulevard, Mabini Boulevard, Quezon Boulevard, Piapi Boulevard, sa ba na mga Boulevard. Ha? Apay ganang gitawag na ito dihag Boulevard of My Dreams. Pino! Kanta mo ng Victor World Boulevard of My Dreams. Bayang morning kuya. Greet na ko akong mga anak nga si Zian o Gadonki Joshua Cyril o sa kong bana nga nagtibaw o tanggap o tangab. Saan yung tangab? Nagtibaw o tangab. Sa man nga pinulungan yung tangab yung kasabot niya. Tangab, tanggap. Ayaw! Ah, sobrahan ni Kabisaya. Bulanon ba ako dai? Ah, bulanon ko. Di kay tangab. Sana all dagang untag kuha. Ah, mura ni siya nagkuhan, murag bantak, no? Murag bantak. Nagkuhan, namukot ni siya sa man ni. Ah. Namukot sa man ning tangab. Di ni tagay, di magunta taga, di man dadaplig baybayo ng bukid ning muwa dai. Unta nagkakuha, salamat kayo dudes, God bless. Yes, salamat usap sa paglanog-lanog, no? Purok to, Barangay Busaon. O, mga taga Purok to, Barangay Busaon. Ah, nakasig namin mga kuha, no? Mga fist pan. Tangab siguro, o tanggab. Si Lalay, Lalay ng Busaon. Saan na Lalay? Saan ang tanggab? Tangab o tanggab? Saan mo na? Pagkuha ka limango? Daga mga limango, mga tilapia bangus siya, daga mga punong dia. No? Diha sa gini ni ang Barangay Busaon. Dina sa siyudad sa Tago, mga binating mga suging mga tigpaminaw. Okay, daga mga pangutana, tuntumagon, mga higala. Uban na ni pangutana, kaghapon pa ni. Ay, pangutana diri. Tuntaga ag pagdagan. Siya basulti ni mo. Sa panawagan ni Donald Trump nga bungkagon ang ICC dudes. Gusto na ko makuha yung side. Ita. Akita ni, naramag kita stunga. Itang kita wag mga media, kaya naramag stunga.
ang panawagan sa administrasyon ni Donald Trump pangingalang bungkagon o kinibang pahuyangon ang International Criminal Court o ICC. Kabahin sa dugay na niyang posisyon nga ang ICC walay angay nga kanabang jurisdiction sa Estados Unidos o sa mga kaaliado niini.

Busa ang tinuod nga hagit karon, dili lang kung kinahanglan ba ang ICC o dili. Ang mas importante mao nga ang hustisya. Ang kining hustisya mangengala mahimong patas. Kadabang mingot ang wala gipili. O gibase sa ligon ng ebidensya o due process. Kung ang lokal nga sistema sa hustisya kusgan o independente, dili kinahanglan nga musalig pa sa international nga korte. Tama. Habit ang dagang nagreglamo ang anong ipadala pa si President Digong dito sa The Hague, Netherlands. Nga namatay kagalingong korte din sa Pilipinas, ikaduha pa. No? Ni kalas naman ta sa International Criminal Court mga igso. Pero maulag eh. No? Ang pangutana, mauna ba ni ang mga consequences sa mga nabuhat ni Digong sa war on drugs. Pero maulag na. Una tamo ako sa kinahanglan sa usag tao, kinahanglan ginato na mapamatud-an mga higalag so on. Diba? Kung doon na bagay sakto nga kalambigitan si President Digong, pero vocal mode kayo si Kwan, President Digong mga higalang kunong ginya, no? Siya yung responsable sa tanan ng mga na biktima at war on drugs, diba? Kumang madungog, ikan gin siya hamba-ba. Kanabang straight nga manuldi. Laing text sa tugaag pagtagad sa ni karon kay kasuhan naman si Senador Alang Gaitano dod sa NBI. Mura man o gihinay-hinayan ang minority o kaso. Apan ang flood control wala man gitagaan ug pagtagad nga klaro naman unta na ay mga mutistigong mga ex-marines. Kasabot ko si mong kabalaga. No? Daghan usab pag nagisgot garon nga murag mas paspas ang paglihok sa pipila ka mga investigasyon magigsuon batok sa mga personalidad sa oposisyon o minority. Samtang ang ubang dagkong isyo sama sa kontrobersya sa flood control o mga aligasyon sa kickback o malita, wala pa makita sa publiko nga dunay kaparehong kusog sa pag-uswag mga igsoon. So ang maong panglangtaw, mao ang usa sa mga inungdan nga nung adunay mga tawag nga ang hustisya kinahanglang patas o walay gipilian. No? Bisan pa, importante usab nga hinumduman nga ang usa ka kaso o reklamo sa NBI mga igala, dili na siya pasabot nga adunay sala ang usa ka tawo. Na? Kung kasuhan man si Senador Alan Cayetano, sa NBI, dili pa pasabot nga adunay sala ang usa ka tawo, imbestigahan pa lang siya kay siya ang chairman sa organizing committee adto mga panahuna. No? Kinahanglan gihapon kini og imbestigasyon, no? Kinahanglan ebidensya og due process. Hinaot nga sundon ni matibag ang due process mga igsoon. Mausap ka na ang angay nga sugdanan sa tanang kaso, apil na ang mga aligasyon sa flood control. So mao na lagi nga kung adunay ligon nga ebidensya batok sa bisan kinsang opisyal ang publiko mga igsoon adunay katungod nga magdahom nga kini maimbestigahan o mapadayon sa hustong proseso. Kay ani magunay sa usa ka demokratikong nasud. Ang balaod angay nga ipatuman nga patas sa tanan. Bisan sa minority, bisan sa majority, o bisan kinsa nga naa sa gahom. Maguna ang makapalig-on sa pagsalig sa katawhan sa sistema sa hustisya. Namimingon, ano man itong hustisya? No? Asa naman ang justice system? Pangit man ang justice system din sa tuwang nasod. Sa una pa man ang pangit, no? O man ang nagkuhan. Ito makita man yun, tataw magigayong pag kabos gani. Diba?
Dali na kay mapriso. Dakpon. Usa kasuhan. Pero may kaya. Kasuhan gadaan o nagadakpon. No? O na yung nagkadiprinsya sa tuwang sistema sa itong justisya din sa Pilipinas. Mamao ba? Diba? Dapat walay ka ng wagipili. Unta. Nga tuwang guan, justisya. Dato makadili. Wala ka na bang special treatment nimo kung mapriso ka? Luplug ka, luglug ka dito tanan sa mga sabay ka itong mga bahog, mga singot ng gipang TV na. Diba? Rumutagam ka. Oh. Okay? Sa laing bahin. Yung mga mata kay sarap. Dali amang ka. Pagaling gunuhuman. Okay? Doon na patay, Kwan. 6 minutos. No? Dali amang, gising na kibigan. Gising pagkita na human, gising nga kaibigan. Nyara ka. Ha? Nyara ka. Dali-dali ka. Gising nga kaibigan. Okay. Oh, wala naman noon. Naluod na. Tara.

Hello Dodge, sini. Ah, aku ada ni, minau minimo. Oh, palingke karon. Regards lang ko kay Stephanie from Burdok. Palingke stagom do, Dodge, minau me. Lamat mga taga palingke di stagom. Lamat sa inyong pagpaminaw. Okay? Pukot sa suba. Ah, pukot de sa suba. Ang giningito nagtanggap. Tanggap na, pagpuro tanggap, tagap. Pukot. Pukot nga gigitaod sa suba. Tanggap, tanggap, no? Tanggap de tawag na. Okay? Lamat lalang. Okay?